0: sang imo atay Mazda 3 atay Happy kanunay DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 Mahigo bala ang imo dugo DTX 500 Masamit ka bala ang gina energy DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo Nga sa masami Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy DTX 500 Masaligan DTX 500 DTX Coffee Mix
1: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante Agod yung magpapili nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una, yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie! Angelie! Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
6: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing
11: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: yan
12: ang
11: gapanupo
12: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalika,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may PCO
11: ang PCO
12: yung may D3
11: mapakas mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mapakas mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Oras alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C kag DTX sa 500. Ang oras kinatulong sang GSM Red. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
19: Foro de los Pueblos.
18: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Inonggid na mo tubig ha, kay ang mga researcher nagasuggest nga staying properly hydrated may play an important role sa pagsuporta sang brain function, concentration, kag daily energy levels. Kung kulang ka sa tubig, Ma'am Eden Bayas, Ma'am Buday Abilieto, daw hindi ka maka-function mayad, daw hindi ka maka-concentrate sang mayo. Bisan ang mild dehydration, maka-affect ini sa lawas, kag sa panguna-una, leading to fatigue. Dasig ka nga ka po yun, Ma'am Jane Villaflor, Ma'am Winnie Ferreira Sarmiento. And then, budlay mag-focus, gasakit ulo mo, kag nagabuhin ang imong mental performance. Ang tubig, nagabulig sa utok sa pagdala sang nutrients. Nag-regulate sang temperature, kada nga maintain sang healthy communication sa tunga sang cells. Sa pagtuon, natalupang dan nga mga tawo nga nagainom sang bastante nga tubig sa bilog adlaw, often experience better alertness. Makuan ka, alert ka, improve memory, kag more stable energy levels.
19: Foro de los Pueblos.
18: Ang signs ng dehydration. But singon, kulang ka na sa tubig, bla, Ma'am Febe Sunggano Tabuada, Nena Sunggano, dira sa Agustilo Lapas, Ma'am Evsotic, dira sa Sara, dali kam tap makapoy, or permi ka lang ginakapoy, budlayan ka mag-concentrate, o damo ka lang silang ginapaminsan, doga salasala ka, sakit ulo mo, lingin ulo mo, malangin mga ba-ba, kag permi ikaw, ginauhaw.
19: Foro de los Pueblos.
18: The hydration needs vary depending sa imong activity, sa klima, kag overall health. So ang panugyan sang mga eksperto, simple habits can maintain hydration sa bilog ng adlaw. Inom ka sang damo nga tubig. Tubig imnon mo, hindi nga soda. Imbes ka tubig, ay padalondon mo soda. Pangapi kaya sang DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Kay inaya organic, kag wala sang side effects. Las 8:11 na sa aga. Ina namang call ko sa inyo. Ano mga bagay nga ginakabuangan nyo? Kay mano, si US President Donald Trump, gintawag niya nga buang crazy si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa phone conversation nila. Ini may kang tanan sa padayon nga inaway sa Lebanon. Sino kay Trump, ginbuyayaw niya si Netanyahu kaginakosaran nga way nagpasalamat sa suporta sa Amerika. Gin-confirm ini ni Trump kag nagsiling nga naakig siya bangod padayon nga ginaatake sang Israel ang Lebanon bisan pa nagatigwa ang Amerika nga mag-repere, magpacify kag may ceasefire nga ginapatuman.
19: Foro de los Pueblos.
18: Si ambal ni Trump niya, buang ka? Crazy? Why kagatuman sa ato ni nambalan?
19: Foro de los Pueblos.
18: Buang! Kung mga iban mong abyan, mamba ka, kung nga istorya na iblaka mo, tapos daw sunlugo niya ka, ayaw mo tawag, ini nga buang, ha? Buing ka ni mo, ah. No? Nang tapos, may isa pa nga tinaga, i-spell out ko lang para nga hindi kami makadalin as din ni Sir Bamboo kag ni Ma'am Betty Solosyo. Ay, ilam kanimo ka G-A-G-E-R kanimo ah. Oh, kundi safe kita, Sir Paul. Ala, no. Oh, muna yung nobla. Kaya ano, para sa imo, namang inakabuangan mo kung si Ma'am Laura pa niya, na mabuang ako ka ginahimo ni Cayetano sa Senado. Ikaw, Ma'am Rose Cabangal, imbagi, Ma'am Raquel Gubatangga, dira sa Zone 5 sa Ingori La Paz, mga taga-Ingori, daw mabuang man ka mo sang drama ni Cayetano. Mabiktim effect pa sa mo. Lisoon niya yung kasuguan para lang sa iya convenience. Kaya makita mo nga talawit sa isog lang sa gamito niya lang poder niya, pero ibala niya man ang iban. Parang magsagad tsaka ng balio niya itong ginahimo sang new majority block. Facebook, tingway ni sabi magdirekta na lang to sa may plenary hall to kag mag-isuganay sila. Ha? Dira pa lang nga makita mo na nga dumabuang ka sa sitwasyon. Mamaragkal, kagi ka man nga dumabuang ka sa sitwasyon. No? Dumabuang ka sa pagpangabudlay, dumabuang ka sa mga problema mo. Ano mga bagay nga sa imo nga pamatsag, daw mabuang ka, Ma'am Betty? Sir Jovi, kaumban sang Forbes Taxi? Ang mga nanay, gurusobong kahit ilunes, may klase na mo, no? Ibang gurusobong away pa makabakal school supplies ang kabataan nila, daw mabuang na mo. Hindi tanim kadtuman. Pratihan mo ng realidad yun, ah.
19: Foro de los Pueblos.
18: Alas 8:14 sa aga, dali kita sa init niso kay ginabaisan ini ang constitutionality kung ano man dira. Diri ko lang natulapang dan nga bangod sining iso sa drama ang ini kag Senate Flix direction ni Noynyo Alan Cayetano. Duro gid mga maara mag-interpret sang kasuguan mo. Bisa why ka toon? Why man abi ka ba prilo or nakalo man da? Diba sina lokdo sa ako lang? Hindi man nga ginabilitol tema nagalokdo sa ako ha. Pero daw puro gid mga maalam. Kaya mga blind followers gid, no? Ang ila ipilit kinila Sir Bambo bisan nga balingag kag libagon. Kay parang lang nga mag-fit in sa ilaya nga pagpati. Dali lang, ang oras, alas 8:15. This is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
19: Foro de los Pueblos.
18: Di areo, ipabati ta sa inyo ang statement kay kapo na balita. Hindi ka man abogado. Sagay ka ko kalwakal da. Ha? Ti ang aton nga nisin ko nagatuon kita sa programa ta.
19: Foro de los Pueblos.
18: Gatuon kita, kita nyo may notes kita. Di ginatunaan ta ni. Eh hindi pwede nga hindi ta magtuon. Higan pa karon sa mga mentor ta. Janelle Di Morito, Warren French, Larry Tabsing. Ha? Higan ta na karon kway kagtuon. Ano kayo mo? Pahabog ka lang din nga kamot may sa programa mo. Hindi pwede. You're dealing with critical issues, sensitive issues sang pungsod. Tiyaryo, si Attorney Mel Santa Maria, ari pabati ta naton sa inyo ha, ang iya sining pag-interpret sang gakatabo subong according to the law, no? Si Attorney Mel Santa Maria din ini siya sang I think the College of Law sa Lasal. Ari nga ba nyo? Atong 12-member quorum legal or illegal? Kay gina-contest hindi subong ni Noynyo Alan Cayetano mo. Nga hindi man mag-atubang head-on kay Lacson, kay Gatsalian, kay Bob Aquino, ha? Pa Facebook lang. Kung ikaw man abi, tapos patyan mo imo ya kurinte, patyan mo aircon, ang plenary hall nga may mga kaupod ka da. Kay ni sila mga tiglawasang mga pumulyo, ginbuto na sila. Asa nga patyan mo internet? Yaryo, aban ni Attorney Mel Santa Maria that ang 12-member quorum was completely legal. No? Di pamati ka mo na kung hindi yung mag-fit sa imo yung pagpati kay ikaw yung nag-suporta yung sa piyak ka grupo. Pamati, anay, abibuksi, anay, inyong pangunauna. Aman ang iba sa inyo, gareklamo lang kung mga makumod lang kamo. Mati, anay, kung may mga malita, ito yung mga skandal, mga flood control sa labto nila na. Pero ang present issue subong is about sining drama sa Senado, naggarot ni subong ang ginimo ni Alan Cayetano. Siya mo niya nagpagamo, siya niya nagimo drama, da kay pag-ibibing utod niya nga si Pia Cayetano ay maluha. Amal ni Dean Mel Santa Maria, the quorum is determined by the availability and functional presence of senators. Availability, sinong available? And sino ang ara ang ila presensya? Those who can be compelled to attend. Si Attorney Santa Maria naghambal, ang nangyari doon sa Avelino versus Cuenca, nagkaroon rin ng sigalot sa Senado. Mag-expose ng isang korupsyon, umalis ang 12 at natira 12 na lang. Sa pinagtalunan, may quorum ba or wala? Ang hambal sang Korte Suprema, ang test sang quorum, but singon attendance quorum, Q-U-O-R-U-M, is counting the available and functional presence of senators available. Sinong available nga rada? Those who could be compelled to attend. At napatunayan noong mga araw na yon, sang 1949 niya, isa na sa ospital, isa abroad. So, 24 minus 2 is 22. 11 is half. Then, therefore, 12 is the quorum. So, almost exactly the same ang nangyari dito nung nakita natin. 11 lang sila. Pumasok si Chis Escudero. Naging 12. So, there is a quorum. So, therefore, ang quorum is determined by the availability and functional presence of senators or those who can be compelled to attend. Yan ang test. So therefore, 22. That's the test. So therefore, 22 kasi nagtatago na si Senator Bato at si Senator Jinggoy naman under a legal process. If somebody is evading even the processes of the legislature, it would be absurd to even consider him comparable because he is hiding deliberately. Di si Bato, gapanago mo. So therefore, talagang mawawala ang dalawa. Mangin 22 na lang. So 11 plus 1, 12 is the quorum. Rule 2, Section 2 of the Senate provides that the officers of the Senate shall be elected by the majority of all its members. Matianta ba lang statement ni Attorney Mel Santa Maria? Sige, matianta. Attorney Mel?
4: Actually, there is a silver lining. The system worked. The check and balance system of our democracy worked. When a faction of the Senate tries to weaponize the quorum requirement to paralyze Senate, meron tayong sistemang in place to immediately adjust to the situation, which happened yesterday. Kaya overall, the system worked. So bakit ito legal? Number one, nakalagay sa ating constitution, yung absolute majority of 13 applies to the election of a Senate president. As a matter of fact, iyan lang ang nakalagay sa ating constitution, no? The election of a Senate president shall be by all the respective members of the Senate. Absolute 13 yan. Bukod doon, wala nang nakalagay. But our constitution provides that the Senate can promulgate its own rules. So in these rules, sabi ng Senate, any election lower or resolution lower than the Senate president shall be a majority of a quorum. So the next question is, what then is a quorum? Well, yan nga yung sinasabi ni pinag-uusapan yun ni Senator Lacson, which was decided by Avelino versus Cuenca. Ang nangyari doon, Karen, nagkaroon rin ng sigulot sa Senado, mag-e-expose ng isang corruption, umalis ang 12, natira 12. So pinagtalunan, may quorum ba o wala? Ang sabi ng Korte Suprema, ang quorum, ang test ng quorum is counting the available and functional presence of senators, those who could be compelled to attend. At napatunayan ng mga araw na yon, isa na sa ospital, isa abroad. So 24 minus 2 is 22. 11 is half, then therefore 12 is the quorum. So almost exactly the same ang nangyari dito nung nakita natin. 11 lang sila, pumasok si Cheese, naging 12. So there is a quorum. So therefore, ang quorum is determined by the availability and functional presence of senators or those who can be compelled. Yan. So yan ang test. So therefore, 22. Yan.
5: Kaya valid. At maginagamit rin sila, sir.
18: There you have it. You acknowledge ang interview sa programa ni Mama Karen, Karen Davila, kay Dean Mel Santa Maria. Dina Dean, San College of Law. So he has the authority to explain sa iyang interpretation sa kasaguan ngayon. Ang quorum nga ginhimo sa new majority sa Senate, Gatsalian, Soto, Bam Aquino, Rizal Ontiveros, Rafi and Erwin Tulfo, Lito Lapid, Meg Subiri, nag-apa si Chis Escudero, Kiko Pangilinan, quorum ato sang available. Now, ginaklaro nga as of now, Senate Presidency ara gapon kay Noynyo Alan Peter Cayetano, si Noynyo Vlogger bla. Hindi na ni siguro Senate President, bari presidente ni sa sang Meta bla. Pasigin ko na siya, gina-appoint ni Mark Zuckerberg nga mangin presidente sang Meta, hindi isang Senado na. Kaya si Milik siya magpulo Facebook, kung mabato siya, hindi man siya magkatubang, asta lang siya sa Facebook. Di kong garespeto, kabi ka kung may isog kagid man, Ha, kay pati ka nga maalam kagidyasang sa iban. Iway na to ba nga ang imong mga kaupo sa plenary holda? Tra ka mo ba isay da? Kay mo na inyong nga holda ginbuto gani ka mo sang tawo para magbinaisay kay puro ka mo nga mga maalam da. Oh. Di si Alan Cayetano still the Senate president, no? Ang ginimo nga pag-declare vacant sang tanang nga committee chairmanships was under sang quorum sang available nga kadamon sa mga senador sang nagligad nga adlaw. Kung magmuto ka sang Senate President, dapat nga at least 13 votes ang masecure mo. Kay all the members, kung isipon mo 24 ang mga senador mo, no? Isipon mo tong nalagyo nga si Bato kag ang napreso sa plunder nga si Jinggoy. Na nagangot-ngot na subong ang iyang kuhay nga tuhod na osteoporosis. So dapat 24 gid. So ang half year sina is 13. Di subong kung gusto ni Noynyo Alan Cayetano, Ma'am Rosemary Agramon, nga ma-retain ang Senate Presidency, titawgan niya liwat si Noynyo Bato de la Rosa eh. Kasi kung magbalik naman si Bato de la Rosa. Te, matag. Kung tugutan talang balang aton, Ma'am Laura, sa mag-aisay nga intellect, Ma'am Ros Kabangalimbagi, Ma'am Ros Maria Gramon, nga insindihon, ha? Kag this time around, ang naghambal si ni, kuhan mo ng professor, abogado. 22 active senators ang duha, malabo na nga makita, maka-attend. Amo na nga, ginapilit nila nga maka-online vote ang absent para hindi maislan ang SP kay Cayetano. Buot sa lingon, legal ang ila session, pero hindi sila ka-elect SP kay dapat 13 votes. Corrected sa Rainiel Aligan Brillante. Salamat gid sir. Kung ginaknalis ka na ito, yung participation kay Waikita rin sa Monopoly of Knowledge. Sa muna nga gina-encourage ka mo na mag-share sa inyo rin nga brilliant ideas.
19: Foro de los Pueblos.
18: Hindi ko na matag. No, matag. Now, ano man yung Avelino versus Cuenco? No? Ano ining Avelino versus Cuenco? Ngayon ba siya nila? Suno kay acting Senate Senate President pro tempore ang tawag acting siyang Senate President pro ang the right term sa is Senate President pro tempore PROTEMPROE Latin word ini nga pro tempore bosilingon nga for the meantime for the meantime temporaryo lang anay
19: Foro de los Pueblos
18: ano ining Avelino versus Cuenco? Istoryan taman sa bungaga. And pagbalik naman ining mga buyong nagapangurabog lang kabasura nila sa mga suba diri sa distrito sa Garo kag Lapaso. Kamakon mo mga sobra 70 toneladas ang basura. This is already a cause for alarm. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag TDX 500 ka na!
17: Mag DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
19: TDX 500!
17: Garantisado!
19: Epektibo!
17: Aramis
19: mo! TDX 500!
17: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
17: Masami nagapangihit!
19: Masami ginauhan!
17: Masi may diabetes ka na!
19: Mag DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds.
17: Nyalaga panubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
17: Garantisado.
11: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpambasko. Kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman
26: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masaligan DTX 500! D3 Bio with Physio!
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! My D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
27: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
28: Victor Wembanyama with the post.
14: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
29: Brunson fires three-pointer. It's good.
4: Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang oras, alas 8:39 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
12: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
15: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
16: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
11: Last stretch ato na program, ba ni Sir Shanky Takuel. Kung panatiko ka, Ted, sarado ng utok ka politiko nga na suportara nila. Hindi na sila kapaminsar kung insakto kag hindi ang gakatabo. Bisan tampaon pa sila sa kamatuoran. Nakafocus gid sila sa politiko, hindi sa mga ginaobra sang politiko. Correct gid, Shanky Takuel? In short, ginakonsintihan nila eh. Lipay pa sila sa nagakatabo, subong la. Riniel Aligan Brillantes, 22 active senators, ang duwa malabo na nga maka-attend. Amo na nga ginapilit nila nga maka-online voting. Ang absent, maka-online vote ang absent para hindi maislan ang SP. Ang pamangkot subong, pagbalik ni Alan Cayetano, ina ko magbalik sa kung may kaisog siya. Kaisog mo lang siya sa Facebook. Siyang Senate President, pero ang majority hindi na iya. Ang committee chairmanships, hindi niya na manipular. Lantaw niya ba lang mga nahubogs puder? Hubogs puder, no? Graduate from Facebook University. Basigin, promote niya ni siya, Ma'am Laura, ni Kwani Mark Zuckerberg. Blagag, kwan na siya nang hindi na siya Senate President. Kundi, kwan Meta President na. Plus 8:41 sa aga, arap, akamuda! Are you still there? Tisamtang kapamati ka mo dira magpangape DTX Coffee Mix.
29: Balitang sports.
11: Update sa patagsang volleyball. Ginhiwat ang rookie draft sa Premier Volleyball League. Sa diin 38 ang aspirants. Pero 11 lang ang ginkuha sa mga team. First pick ang aton nga Kasimanwa nga taga Barangay Nazareth, Buena Vista, Guimaras. Kag setter sa National University Lady Bulldogs, Camila Lamina. Camila Lamina or si K. Lams. Ginkuha siya sa Galleries Tower. Ang second pick amo si Det Pipito sa Capital One. Amo ning teammate ni Bella Belen sa high school, subong of the nine naman sila. Alimpagani isang elementary of the nine sila. Third pick si Tin Ubaldo sang Chocomocho. Pang-apat si Aliana Ong sang Sus Coffee. Pang-lima ining anti-Kenya nga si Ira Haboneta. Si Ira Haboneta, bangod ini ni Janjan Haboneta, nanay player sang UP Fighting Maroons sa UAAP Basketball. Sixth pick si Jonah Perdido, taga-UST ini siya, sang Farm Fresh. Pang-pito si Fian Ariola sang PLDT. Pang-walo, ining guwapa, Barbie Hamile. Ginkuha sa sang Creamline Cool Smashers. Pang-siyam si Kai Sipada sang Capital One. Pang-napulo si Ann Assis sang Galleries Tower. Kagpang-onsi si Ella Raagas sang Farm Fresh. Why nabi ang Signal Super Spikers kagang Petrogas. Alas 8:43 na sa aga, kaangot sini. Ang kasi manuwata ba lang si Ria Buding Duremdes. Halin sa nag-leave of absence nga Signal Super Spikers. Ara na siya subong sa Farm Fresh Paxis. Opod kay Rose Doria. Buding Duremdes, taga Dumangas, Iloilo. Enjoy man ko nilang tausang iyang mga vlog, Sir Paul, no? Ati, sabihin mo naman sila, ipalo nila ako. Hi, this is Maggie Madayag. Maddie Madayag. I-unfollow nyo si Buding. Ati naman. Namin ni si Buding mo tapos hatagan sa ni Alaysa Valdez ang malhalon nga napsakbag. Grabing kalipay sa bata, no? Panagtag sa bugaster bombs ang December sa ilabalay sa Dumangas. Very humble nga babae, ah. Produkto sang CPU. Beth Idarlilia, run sa bilosa to! Good morning! Las 8.44 na sa aga. Sa basketball, San by K5 Alura. Sa under 18, Shaba qualifiers. Gilas sa Pilipinas. Girls, under 18. Ang mga player naton, Sanday Sofia Dignadise. Anak ni Ives Dignadise. Si Ives ngayon, taga Iloilo man mo. Taga Ahoy, Iloilo. Nagaampang sa una sa San Miguel Beer. Leia Pinuela, nga taga Zaraga. Brianna Katigbak, Audrey Duma. Naima Navarro. Ruisa Olmos. Sia Jan Oñate, nga taga Silay, Negros Occidental. Rian Perez, taga Barangay 8, Poblacion, Tigbawan, Iloilo. Tiffany Reyes. Zayden Rosano. Katso Saint Singson. So, third straight win. Ang naangkon sang Gilas sa women's team or under 18 sa nagpadayong Shaba qualifier sa STI West Negros University Gymnasium sa Bacolod City. Haragi dito si Mayor Greg Gasataya. Ang una nilang naging perdi ang Vietnam 93-42. Nagligad nilang adlaw ngampang kontra sa Singapore, daog man sila 83-53. Kagkagabi, daog sila kontra sa Thailand sa score nga 86-48. May isa pa sila kampang sa June 6, last 7 sa gabi kontra Indonesia. Di may mga taga-Iloilo, Gideon, Rian Perez, taga-Tigbawan, si Ruisa Olmos, ngayon ni Sir Bambu, taga-Kalino, kag-Kabatuan. Si Leia Pinuela, graduate sa Saraga Elementary School, Central School, kag sa Saraga High School. Kag si Sofia Dignadisi. Pamatiantang statement nila ni Zia Jane Oñate, 13 anyos nga bata, player, taga sila, Leia Pinuela, nga taga Saraga Iloilo.
8: Thank you kay God kasi nandito kami ngayon. And siyempre, yung inspirasyon ko po, yung family ko po, nandito po, kahit malayo po. Thank you din sa ilang kay Aring Mister.
17: Every day, you travel sila from Saraga to Bacolod to watch you play. Anong feeling kasi?
8: Sadya, kaya sila, nakikita ko sila,
17: But go away, unblemished pa, gihapon ninyo record. But facing Indonesia Saturday, anong mga mindset mo?
8: Siguro ang win naman ngayon, naman subong dalon naman ang confidence sa next game naman para kung anong ginatudo sa mong kag kung anong ginambal sa mong dun naman.
17: Lay every time mara ka sa Bacolod, magkampang, especially Tiba, anong gakabatsagan mo kung anong gakapaminsaran?
8: Masadya kay ginpa-experience ako ni Ren. Ano ka budlay ginatagit sa mong experience.
17: Sa mga fans mo din sa Bacolod, galantaw si Mo Subong sa Purple Tiba, your message.
8: Thank you gid kay ara kamo permisa mo, ara gid mo permisa ko. Hindi ka mo mag support sa mo. Tuloy lang.
11: Foro de los Pueblos. Kasi Manuata Leia Pinuela, under 18 basketball player from Saraga, Iloilo. So may ampang pa sila buwas kontra Indonesia. Aba ni Shanky Takwel, niya kulit si Buding, no? Buding? Mabal si Buding niya, ati, nandito na siya! The famous Gemma Galanza. Ati pa, sabihin mo naman i-follow nila ako. Hi, hello sa mga fans si Buding. I-unfollow niyo siya. Ati naman. Kulit gimana niya si Buding mo. Pero din kita, anayo. Kilala niyo si Pibo Bryson. Nagpabantog sa mga ambahanon nga may LSS asta subong sa aton gid. Damo ni mga kanta mo. A whole new world. Sabat, aling. Sabat.
18: A new fantastic point of view.
11: No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world.
18: Every turn a surprise.
11: Apaw! Garagutong ba? Sir William sa Pantapa, pabong, mamingeng garagutong! Abi, anong balita, K5, Aling?
1: K5 Ted, nagtaliwa na no sa edad nga 75 anyos si Pibo Bryson nga bantog nga R&B singer nga kilala sa iya mga Disney hit nga Beauty and the Beast kag ang ginkanta ta bago lang no nga A Whole New World. Ini ang ginanunsyo sang iya pamilya sang Martes Hunyo 2, 2026. Suno sa ila stroke ang gitunaan sang kamatayon sang singer. Si Bryson ang nagapuyo no sa South Carolina kag nagsugod sa iya karera sa musika sang 1970s kag nagpagwas ang iya unang solo album sang 1976. Sa sulod sang iya malawig nga karera ron naka-record siya sang madamong R&B kag pop hits lakip na diri no ang If Ever You're In My Arms Again, Tonight I Celebrate My Love, Feel the Fire, Reaching the Sky kag Can You Stop the Rain. Nakilala man si Bryson no sa iya mga duet kaupod sandaya Roberta Flack, Angeli Bofill, Regina Bell kag of course Celine Dion. Makaduha na ini ka beses no nga nagdaog sa Grammy Awards ang nasambit nga singer sa diin no sa malawig sini nga karera nga masobra lima ka dekada nagbilin ini sang madalom nga marka no sa kalibutan sa musika.
11: A whole new world. Ano pang isa yato kanta?
1: Ang Beauty and the Beast.
11: Rene Paner. Toto Rene Paner. Beauty and the Best.

0: Constantly.
1: Ang ako niya pangantuan niya daw mga Giovanni Mijares, bala. Na taga Igbong Barotoc Nuevo. Nami ang iyang kanta, pero daw ginaligo-ligo niya. I'm a sinner. Ano pa kitang iyong kanta?
2: Ang,

0: Si Leah sa longga namon ini. Namalakpak si Ma'am Bete. Salamat! Sir Warren Ro, thank you. 853 Aling, thank you. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Merry Christmas. Nagdaigo na tator nga hunyop lang, no? Sige, Aling, salamat.
1: Sige ka, K510, ang ininga balitang ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa news center ni si ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ba ni Sir Warren Rohr niya, Disney Anchor. Naglain pa. Sir Warren Rojo, Ma'am Bete Soloso, madagi, not don tako na. Ma'am Aisha, salamat, Ged. Salamat man sa kadlaw niyo. Ma'am Bing's best day, madagi, not don ko, orit don ha. Lunes duman na. Ted Auhero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sir Mag Klinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gin.
10: Kamu man bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
12: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
16: Basta.
12: Ano na yung interval?
4: Maitukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
17: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.

0: percent.
1: Dakong incidence yan, no?
0: Isang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir JP kun paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kun paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig sa
1: lawig, lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Doc Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
0: laban eh mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan kung nagka-inom ba na sila DTX 500 mas mapati pa kung adamo na-stroke amo pa pag-inom sang ano DTX 500 kag Mighty C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years, loka mo, no?
1: Kada adlaw.
0: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw.
1: Oh.
0: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, Mighty C or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
1: oy!
0: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon Sir GP, fish na lang gid iya.
1: Oh.
0: No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, daw pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato kana sa pagka-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to. Eh. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang kulang.
0: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Di na nalasubong
3: mo
4: sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
1: Para sa dugang pa nga mga binipisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig isang dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ay, abaw. Delikado.
0: Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinis la nagapataas ang gitawag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure sick adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
5: Mm-hmm. May na lang kay lalaki, tiya, si Adok GP.
1: Oo. Lalaki, tiya.
5: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo, nga babae, kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
1: Mm-hmm. Sir Boy.
6: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
0: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
6: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm? Mm. Doc?
0: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakit dan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio,
4: taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score ganito?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C. Mamalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo. Mm-hmm. Paano, Sir Boy?
10: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
5: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
10: pohon. Aha, ang routine, no? Routine.
5: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
10: Para hamot all the time. Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Mm-hmm. Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
1: Pangapi na, pangapi?
5: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imo nga mga selula tungod wow. Sang iya kataasang antibody.
0: Ginadepensahan ang imo mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Kumrang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
10: Amo ni kampyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
10: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
10: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, buwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
10: Puga. Namit pa akon ara
0: magpamasahe sa ta, Sir Boy.
10: Ay!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagbal nga, inom gina extend food supplement.
10: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung ang imo ginaputumar. Ginatawag extend food supplement.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan, sa inyong part is not only the breast cancer. Mm. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
6: Thank you, Sir JP. No? Ang ditribayo is already well-known. Damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka-epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
0: Hindi mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka.
6: No,
0: sala ginaya.
6: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
6: Man.
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
0: Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
6: Nga,
0: yeah. Ang suggest niya, before mo mag-lovemaking, habon niya anay sa ano?
6: Santo Plaza, Sir Boy.
0: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
6: Correct.
0: Now, ang matabo ni Sir Boy, kis, kwan na mo, nang late na bala.
6: Late na.
0: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
6: Ditribayo.
0: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sang HPV virus, nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
6: Sige lang.
0: Inom lang ko.
6: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
6: Mm-hmm.
0: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
6: Gin-safety mo.
0: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy, kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
6: Correct. Kang inom ditribayo.
0: Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
6: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
5: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
6: Wow!
5: So, way ka kabalo galing nga may ara ka na sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance yung production sa WBC.
6: Mm-hmm. No?
5: So kung
6: ato white blood cells.
5: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa nang klaseng virus.
11: Cervical cancer, no?
5: Oo, mm-hmm. Naka D3 bio ikaw kag isa pa sir boy ang epektibo sir boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
11: Mm-hmm.
5: Ang isa ka epektibo sina magfasting ka,
11: mm-hmm.
5: No?
11: Uy, sakto git.
5: Gamit ka sang D3 bio kay kung naka D3 bio ka kag naka fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga selula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
11: Uy,
0: ang laka namin na, sina, buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
11: Correct. Ang gano'ng kamayuhan sa D3 bio, doksam.
0: Oh, regardless ha, regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 bio, kaya siya mismo magpatay.
5: Yes, so kag ang ketones, sir boy, hindi ka uyon ang cancer cells na sir boy. Kung naka D3 bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, sir boy.
11: Gaanta ka mo proof, gabi, ang D3 bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginay halos wala naginay pulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita muna tanan sa D3 bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 bio. So, hindi lang sa tangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
12: D3 bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, with physio.
13: Ako si Ana, before problema, kung gidang akong irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 bio, ang D3 bio, yung may physio, ang physio, yung may D3. Sa mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver, sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
12: Clinical
15: Barangada Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinicada Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinicada Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinicada Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinicada Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinicada Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinicada Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3Bio, tiyo, kabalo naman ta nga, perti kataas ang iyang caprylic acid.
1: Mm-hmm.
0: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
1: Hmm.
0: Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
10: Hmm. Mga katol.
0: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
10: Kadamo gyud sa benepisyo sa D3Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
10: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!
4: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
5: Hay o gali, maano ka di?
6: Ano oras ang rasyon?
5: Karon paguro ay.
6: Pwede ma-advance.
5: Ay! Ano?
6: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
5: Ay! Ay, hala, grabe mo.
6: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay basi madugangan, di karon ng pasyente nyo.
5: Kagaan naman.
6: Basi malipungan ko, di karon sa gutom.
5: Ay!
6: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yun?
5: Agoy!
6: Gamaoy ko yung nadaan kumagutman ko, no, buang.
5: Ay, hala, sadya-sadyain, no, ah.

0: Google.
1: Ay, ano man, budan?
0: Nakatuan mo si Noli sa igatsang babay.
1: Oo, ato to siya.
0: Gano to siya?
1: Galigid-ligid sa balas nga daw bata, gamay.
0: Ulo! Ngaman!
1: Ay, ato to, galibion siya. Hindi pa yung lawag-lawag nga ibig, kundi wawaw, gidya.
0: Ano?
1: Oo, kasakit siya nga ibig. Do, to ba lang ginagawan, lulipap, haw?
0: Mugin lang siya, abi, kaluyal kay Senator Baton de la Rosas.
1: Nge!
0: Oo, pangimat siya niya ginaya nga daan ang idol niya.
1: Ang ulihi, ganigin patay ko na lang ang TV, ha, kay do, habuyo niya, Kuya Kabatong.
0: Ano?
1: Oo, sus ang pagpamirsa ni Bato, do, gaugto man siya mo.
0: Ala, terrible si Noli ba?
1: Oo, dito pa ginaking si Noli isang nagambal si Bato nga. Kung absent ko, pangitaon niyo. Tapos anay nga rin ako, balabagan niyo man ko.
0: Daw siya pang aking gali ba?
1: Oo, nangakig pa siya gani.
0: Bakit ba nang trip niya ba? Siya pang bago nagabot, siya pang mga akig ba?
1: Aya. Oo. Amo na yung kabaskog si Bato. Si Bato pa yan.
0: Mayo, at least pag-abot niya isog sa dayon.
1: Abi mo bala, dakogin ang bulig ni Bato. Kay nga ah.
0: Nga aman, tabagok.
1: Nakatipo na sila Trisi Kabilog na senador. Agod mapatalsik sa pagka-Senate President si Senator Tito Soto. Amo na, mabuslan giguro si Tito Soto.
0: Tinabuslan na sa...
1: Wala na. Wala na, Kuya Kabalo. Kay ginpatay ko na dayo na. Ipatay kong TV kay basi kung padugayan ko pa. Magubab lang TV kay Nuli, haw.
0: Alam mo, ayaw lang gani kay ginpatay mo, anay.
1: Oo, ha. Amo na nga wala na ko dayo na kabalos ang mga sunod nga natabo iya.
0: At ipandara, ito ba lang TV? Bala tabo ko.
1: Ay, hindi na. Basi bukon pa to karunin uli kung mabatian ang tingog ni Bato.

Hay, salamat. Natapos ko na gid man preparar ang mga snacks sa mga bata. Ay, malipay gid ni sila kag ipanugid nila sa mga parents nila nga ginapasnacks ko sila. Ay, tapos may tip ako sa ila nga kas abaw. Pangdugang-dugang kapital sa skater. Mahuhu. Hindi gani sa tungits or sa madjong ah. Ay, galing. Amo lang ni ang maayo sa ako niya. Bisan tuod may panahor ko yung abisyo. Pero pag-abot sa obra-obra, giguya. Uy, hindi kuya pariyo da sang iban. Abaw, mahe. Oo, hindi pariya sa iban nga iprinda gid ang kalag nila sa bisyo. Abaw, prinda. He, ang maayo pa. Mabalik na ako dito sa amon room. Agud nga makapresent ang mga kabataan sang ilang drawing, ah. Mabalik na ako sa room. Patod. Tapos na to drawing ang akon 20 tanan ka mga estudyante. Sino ay han ang pinakanami mag-drawing sa ila man? Ang pinakanami mag-drawing, damo party sa mga pamahaw, ah. Para bala, pampagana. Ay abaw, sadya-sadya sila dayon, ah.

0: Rog?
1: Ano man, Magdalena?
0: Bali ano tong waka ka ina ni Kapitan Hugakom samtang nagakatulog siya?
1: Oo. Gawakal si Kapitan nga siya kuno si President BBM.
0: Oo man gani.
1: Ati, patod nga amo na yung ara sa damguya eh.
0: Amo gid.
1: Gadamgo siguro nga siyang presidente. Kagapanghatag sa sang minalita nga kwarta.
0: Tayog sa damgo ni Kapitan, no?
1: Ah, tayog, hindi. Kita mo sa pagtulog, yo. Tayog man kayo hasta subong. Wala pa siya makabugtaw, gyapon. Gapasabor, giguro si Kapitan sang iya damgo, ah.
0: Ay, oo, eh. Pasabor, gid kay gatululo, gidlawaya, ho.
1: Ay,
0: amo na guro nga wala pa gana magbugtaw si Kap. Kika nami isang damguya nga siya kuno si BBM.
1: Waya ba? Ati amo ginaguro ang ginapanamian niya gidom. Pila na kasi mana nga tulog. Wala japon ka bugtaw.
0: Oo eh. Bisan sa damguhin na lang yan nga magmanggarano na siya.
1: Wow. Tani no? Tani maupod man ta sa damguhin no? Para nga magmanggarano man ta.
0: Ay, para madala ka sa damgo, oh, dito katupad siya ako kag magtulog man to para paldo ka man.
1: Paldo sa laway, guro. Sadya-sadya, no?

0: Ohio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's the rating? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: DC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Ah. Nga
10: Nabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalika,
21: epektibo.
22: DTX 500.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: You may VCO.
10: Ang VCO.
0: You may D3.
10: Mabakat, mga butika.
0: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: You may VCO.
10: Ang VCO.
0: You may D3.
10: Mabakat, mga butika.
25: Kampyon sa balita.
26: Kampyon sa music.
27: Kampyon sa kalingawan.
28: Kampyon sa serbisyo publiko.
29: K5.
30: K5.
31: K5.
32: K5. K5 News FM.
33: 88.7.
34: Kampyon!

0: Mayo, gid. Nga nag-abot ka di Boss Durbing.
1: Bo, animal. Nga nagpasalamat ka payahaw?
0: Kay ikaw, gid ang akon Salvador del Mundo.
1: Wah!
0: Nalipay kikuya nga, ari ka diya.
1: Hala! Nga nalipay ka payaga na-admit ko?
0: Huwa! Kung wala ka na-admit, da wala, ginagsanda ka pala akon pala abutor.
1: Ano?
0: Ikaw kadyang madugay ko na ginapaabot. Kag napatsagan ko nga maabot kagid.
1: Ay, anay ka bala, Jaguar.
0: Ano man, Boss Norbeng?
1: But, Siligon. Ginapangamuyo mo na gidgaliya nga ma-admit ako dire.
0: Gapangamuyo kuya nga may ma-admit, pero wala kuya kabalo nga ikaw ang mag-abot.
1: Te, galaom ka gidgali nga mabuligan ta ka?
0: Huwa! Bugos gid ang akong pagpati nga mabuligan mo ako.
1: Ah, ina ang wala ka makasiguro.
0: Ha?
1: Wala pa na iya siguro kung mabuligan ta ka o hindi.
0: Hala, ha, basta kapate ko yan ang mabuligan po ko.
1: Ay, mo na iya pagpate. Lain man yung akon nga pagpate.
0: Aragay.
1: Tanawon na lang sa kurbada kung mabuligan ta ka.
0: Hala, sadya-sadya, you know.

0: Ligo.
1: Ligo?
0: Nakita mo si Ma'am Buraktay sa likod?
1: Oo, Meg. Dugay mo, mo to siya sa ngaton palamawon.
0: Pao, do excited na ako, Meg ba?
1: Relax na malam, Meg, ah. Makalambot kita lang.
0: Ay, kadugay, magsulod si Ma'am Buraktay, ah. Ako niya makapresente tayo sa ngaton nga drawing activity.
1: Oo, Meg, ah. Dira kita pa dulong, ah.
0: Aran na, Meg, ah. Managsulod na si Ma'am Buraktay, ah.
1: Eh, sige, plus tarada, Meg. Kaya ba si magsulod gulpe? Magsulod na si Ma'am Buraktay ka magpa-present blaw?
0: Ah, tibay sa nanuras nga mag-presentation ready man tiyan, Meg, ah.
1: Wah! Oh, man, kita pa ya. Sobra patadaan sa Boy Scout, Meg, nga sobra kahanda.
0: Oh, Meg, ah. Pagwaunta na ang aton nga kampiyon nga drawing para pagsiling ni Ma'am nga go! Go da yun, ha?
1: Ang iubo mo lang, Meg, ah.
0: Aran na, Meg, nakaubo na ko.
1: Dadya, Meg, yun, ha? Wah!

0: Hai, coming out dia. Mayu pa. Mati naman ta drama ni. O drama. Huwag mga gali drama subong. Programa na lang gali luwat ni DJ Nilo ah. Nahidlaw na kumamati sa iya eh. Habibi, buksan ko nga kon paborito ng radio. Wala ka! Ha man? Dubago ni nga music background ah. Eye of the Leon. Bago niya. Daulay naman niya.
1: Hello mga abyan. Ako na yung inyong bagong programa.
0: Hala. Bago gini? Sino ni Siaban?
1: Ako ang inyong bagong tingog sa radyo. DJ Borjok.
0: Hala. Sagalan pa lang. Dukagi na tumba para dor.
1: Hindi ang inyong bagong programa. Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Bakod pa ang title ba?
1: Kag ako ang manginkaw po ninyo sa 30 minutos na programa. Wala niya commercial. Rikta-rikta niyang wakal.
0: Ano ka nilihat ang title sa programa mo?
1: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Hala! Sige sa jay daw!

show. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayo niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon!

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 101.7.
1: Hey, five! Galinga one time!
2: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: Hey, five! Galinga one time!
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapyo. Plus 11, tugtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauhaw! Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka ka butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman for men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
0: DTX 500.
9: Masaligan.
0: Epektibo.
9: DTX 500.
0: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may BCO.
9: BCO.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: With BCO.
17: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag, MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag, extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
4: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo, mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang

0: mo kung kagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa kaditribayo. Ang ditribayo nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang ditribayo, may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa ditribayo. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
1: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom ditribayo.
2: Wow!
3: Right? Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
3: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Babagats, mga buti ka! Ditribayo! Health News! Ditribayo! Ditribayo!
5: K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of. 4.5 K5 News FM. News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Ang nadulong man sa inyo sa Ditribio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Saburoso!
2: Malangaw! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: May waga mga kakifoy! Kamusta na kamo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad subong adlaw! Thanks God it's Friday! Friday naman, Biyernes naman! Welcome na sa ato niya pagpangalagad ha, sa subong edisyon na Pizza 5 na sa bulan sang Hunyo. Mayong kontugid sa inyo tanan-tanan! Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita kakipay Paul. Ang aton sining mga balita. Nagapanguna nga mga balita subong adlaw. Ang ginadulong sa inyo sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Gindeklarar na sang sang Office of the Civil Defense ang pagsugod sang tag-ululan. Tag-ululan na. Kaginmando man ang preposition sa mga inogbulig. O nag-order sang vigil on landslide prone na areas. Ang Office of the Civil Defense Western Visayas Region 6 ang nag-preposition na sa mga emergency supply sa bilog na Rion 6. Ang nagmando sang heightened monitoring sang mga landslide prone communities. Na nagingyo man sa mga local government units to brace for sa binulan sang mabaskog nga pag-ulan kag possible nga bagyo matapos ang onset sang southwest monsoon. Suno kay OCD Region 6 Director Raul Fernandez ang ining disaster response resources ang ginpahamtang na sa mga strategically deployed sa mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo agad to ma-insure ang gilayon nga assistance sa mga local government units kon mga LGUs na mapiktuan sang pagbaha, landslide, kag tropical cyclones during sa ang tag-ululan ng mga binunan. Ang gobyerno ang nagahimo sining mga bagay ay hindi naton marisgo ang kabuhi sa mga tawo ilabi na gid sa mga landslide prone areas sa mga flood flash floods prone areas. Kag ang monitoring system ang already na installed na sa mga vulnerable areas agud to ma-detect sa ground ang movement at pag-provide sa mga early warning sa mga concerned communities. Ang ginatawag nga DynaSlope instrument ginistolar na sa Department of Science and Technology o kung DOST at sa Philippine Atmospheric Geophysical kag Astronomical Services Administration o kung pag-asa gusto magbulig sa mga otoridad sa pag-identify sa mga landslide threats before sang disaster nga matabo. Indogang man ni Director Fernandez nga ang human activities sa mga hazard prone areas particularly sa mga landslide prone communities ang hindi na pagpahanugutan sa mga local government unit ag stricto nga maka-enforce ang relocation measures kung kinahanglanon. Ang Office of the Civil Defense ang naga-intensify sang ila information, education, communication, campaign na gusto ma-encourage sa mga pumuluyo na maghimo sa mga precautionary measures batok sa disasters. Commonly nagatabo ini sa tag-ululan. Alonggit kita, alonggit kita mga kakifay ba sa mga kutura naton dira. Na ang ining ginatawag naton nga landslide prone areas ba sa mga kabukiran, sa mga kabanuanan, sa bilog nga region 6. Agsubong man sa mga landslide, flash floods prone areas. Sa paghalong, kagpag-alerto, ang importante, mamati perme sa balita sa radyo. May kantanan sa sitwasyon sa aton sining panahon, especially sa mga tag-ululan. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, mga kakifay, baw sa masunod naman nga Martes, ginatanaw nga maga saka ang presyo sang langis. O, diesel ka gasolina ni masaka ni sunod diri sa reporto. Ang diesel maga-increase by 4 pesos. Hasta 4 pesos kag 50 centimos. 4 pesos to 4.50, 4 pesos and 50 centavos. 4.50, 4 top 4.50. Ang saka sang presyo sang diesel sa masunod nga Martes sa Hunyo 9. Pag na-estimate man nga piso top 1.50, 1 piso top 1.50, 1.50 na increase sa presyo kada litro sang gasolina sa masunod nga semana. Di subong adlaw may last day pa sang trading mga kakifay. Abalaan kinato nina sa Lunes ang presyo sang pagsaka sang diesel ay may last day pa nga trading subong adlaw. World market niya. Sa iban pa nga mga balita, kamusta ang 18 ka mga Marites ay este Marines? Ay natawag sila subong nga mga Marites. Ay ti poro lang. Poro lang sling nila nga nag-deliver sang malita sang kwarta pero daw inconsistent. Ang balsang kilala ko niya pre, ang 18 ka mga Marites ay este Marines. Inconsistent. Kung bakit nga inconsistent niya, basta yan daw hindi mayo. Yan kung sa korte na eh, isulisuon mo na eh. Daw ay gid sang kadalagaan niya. Di kahapon, kundi may hindi man to official nga record sang kwano, sang Senado, kay why na, hari si Senator Alan Cayetano. Pero wala sa sangginharian. He is a king but wala sa sang kingdom. Amo ni tawag sa iya ni political analyst Ronald Llamas. The king who has no kingdom. Ito tuod nga Senate President siya pro lame duck. Na Senate President. Di kapon, hindi ito official nga record sang Senado. Kita nyo, ay gani live sa, kwan, ay gani live sa official nga Facebook page sang, kwan, sang Senado. Kaya hindi official mo. Kag pila lang ito nagtambong, napilala sila, anom, pero naglalakat man sila sang uli. O, anom lang ito, si Senate President niya, hindi Presidente Alan Cayetano. Si Senator Rodante Marcolita, si Senator Pia Cayetano, si Senator Amy Marcos, si Senator Robin Padilla, si Senator Loren Ligarda. Yambal ni Senator Loren Ligarda niya, ari kami na mamati sa mga hero. Pero pagkabig ni Senator Loren Ligarda sa 18 ka mga Marites ay este Marines. Katapusan paglawag sa ngalan niya, why na siya? Why na siya? Naginawag nga duha kamalita ang gidulong sa iya. Ang maisog nga congressman sang palawan si Congressman Alvarez. Sa nabatihan nga nagahiring, nagkadto siya sa Senado. Gusto ya kun tani nga pamangkuton, konfrontahon ang 18 ka mga Marites ay este Marines. O din niya gidulong ang malita kay ginasukot sa kunos pamilya niya. Ewa ka mong palo, basi kung tampukan ka sang manggad ni Congressman Alvarez, basi hindi ka mong kitaon, blah. Ang 18 ni Kamang Marites ay este Marines. Tampukan ni sila tanan sa manggad ni Congressman Alvarez ang Palawan, basi hindi sila kitaon. Ari, blah, kay Paipol, pamatihan natin, kay Kapon, nagkantugid siya mo sa Senado. Agod to kung tani ang pamangkuto niya mga Marines por pag-abot niya sa Senado, naglalakat man ang 18 ka mga Marites ay este Marines. Kakasala ko kay Five Ball Permiao. Karoon no, may mga background kita diri. Ang background sining 18 ka mga Marites ay este Marines. So no, diri sa aton sining source no. Damo mga background nimo. And by the way, si Iloilo City Lone District Representative Julian Barunda ang nagpasaka sang kasong cyber libel sa Department of Justice kontra ni sa kay Attorney Levito Baligod. Ag 18 ka mga Marites ay este Marines sa kasong cyber libel. Ang abogado niya ti si Attorney Jericho Caban isaman kay Longo ah, nagsikat man nga lawyer nga nagapractice sa Iloilo kag nagapractice man sa Metro Manila. Pero naon nato nanay niyo, ari ang pagkadto ni Congressman Alvarez kapon sa Senado samtang nga nagahiring pero pagabot niya why nang mga Marines adlok sila magkonfrontar, adlok sila magtubang sa ginaaligar nila nga gidulungan nila sa minalita nga kwarta. O, pamatihan na itong Lucky Five Ball. Kaya rasa nagpangisog sa inyo, ay quick button, nasukot ako sa akong pamilya, kundi na itong mga minalitang, pinakamalitang, naging dulong sa iya ko, no? Ari, matianta, ang kabahin sang pahayag kapon ni Congressman Alvarez ang Palawan.
3: Mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin. Pinaprint ko ganyan kakapal. Wala namang masama na mag-usap. At tanongin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Kung pabanggit ang pangalan ko, eh kawawa naman yung pamilya ko. Hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Tsaka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Attorney Rondain?
5: Nauna nang umalis.
3: Kausap ko siya noong isang araw. Saan pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pwede lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako wala akong tinanggap personally for me. Dahil modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera.
6: Kaya ang hindi ko, bakit kayo kinalagad yung pangalan niyo as you are saying hindi ko totoo?
3: Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na?
5: Nakalis na. Mga 1:30.
3: Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Eh, nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na ano, ah. Mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor.
4: If I fall, amo na si Congressman Jose Alvarez, nga representative, alin sa Palawan. Aging question na ining inali nga pagsulod sa iya pangalan sa mga listahan sa mga lawmakers nga nakabaton sang malita kuno alin sakay Akobicol party list representative Elizalde ko magdanan sini bangod kuno sa iya sini nga refusal sa pag-endorse sang impeachment complaint kontra kay President Ferdinand Marcos Jr. Sang kahapon nga unofficial nga committee hearing unofficial kay ti ini na toy official mo kita nyo ay gani madala ay gani gina cover live sang official nga Facebook page kag social media account sang Senado. E nagkadto gid sa kapon sa Blue Ribbon Committee sang supposed nga 18 ka mga Maritime Marines nga naglawag sa ngalan niya nga nakabaton siya sang malita nga may unod nga kwarta. E samtang damo ang nagapakamalaot sini nga ambal sa migo ko niya inconsistent sa iya sini nga payag inconsistent pla. Lain-lain, ti isa diri sa mga ginatudlo man nga isa ka active sadto nga supporter kag nangin presidential legal counsel nangin presidential spokesperson dumduman nyo si Attorney Salvador Panilo. Ambal kani ni Attorney Salvador Panilo nga true and true ni siyang DDS ti kagi mo presidential legal counsel presidential spokesman. Iti siya ni Angin Bosla ni Harry Roque nga nagapanago man to subong sa Europe. Ambal ni Anay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo niya ambal niya sa kuana sa Tagalog. Madaling sabihin yan na nagbigay kayo ng 8 malita kahit gawin nyo pang 100 malita. Ang tanong, totoo ba? O silingon, ang pamangkot, husto bala? Kaya din ninyong pumunta kunuyari sa bahay ni Erwin. Ay nambal niya si Erwin, Senator Erwin Tolpo. Nga may dala, kamo nga malita. Dala, o may dala kayong malita, sabay pa picture or video. Tapos gawin yung proof, o di ba? Kamu kanina mangkot kadto kamo sa balay ni Erwin Tulpo nagkadto mo to so nang pa-video kamo pa-picture kamo nga nabaton niya ang malita sang kwarta. Katon diri ang husto lang bala. Ini lang ta magsiling nga magbinertoldo o kon patunto-tunto. Aton lang diri ang gusto lang bala tani imla kay ti ini man siling maayo nga magpato-pato kati amal gani ni Attorney Salvador Panilo niya hapos ni ambal nga nag-deliver kamo isir si dandan nagimo kamo nag-deliver kamo malita pero ang pamangkot man tuod man bala kay subong ang pangduwa-duwa ra na may affidavit na nga nakaptan ang National Bureau of Investigation sino kay Director Melvin Matibag nga may isa sa mga relatives sa kunhimata sang 18 ka mga Marites Marines sala ko ni Marites kag Marines na puro pareho abi no no kwan lang ti lang ang lain ki people no ti kag R mga bagay na dapat mong ginawa nga ginsuhulan sila sang tag 5 milyones pesos. That is for the record ha, sa NBI may affidavit. Nga sila ang ining 18 nga ini gintagaan sang tag 5 milyones pesos. Agod to lang nga magambal nga nag-deliver sila sa Malita. Nga may unod sang nga kwarta. Pamangkote ko Malita, Marita mo lang na, anong unod niya, kwarta ko no? Basi nagpa-picture mo lang itong pa-video nga ko no, may Malita, pero ay man bla unod, di Blackie Five Paul, sa mga tagpalamati, tapos na mo. Ako man Black Ron, mapa-picture mo ko Black Ron nga, nadala ko Malita, bla. Amo na hapos yung bal, bro. Bakal ko bla Malita, bla, son, dulon ko kay station manager Warren Friends, but pwede mo na, guro na sa pa-video ko, bla, Malita lang na pamangkot may unod doon wala. Te para sina ambal nyo dulong pagid sila kuno sang Minalita nga kwarta dito sa Paway Ilocos Norte. Tinga sa Paway pa kamo madulong kay may balay man si President Marcos sa Manila. May balay man may Malacañang man nga dito nyo pa sa Paway sa Lawagaw kalayo. Di ba madulong kay sa pinakamalapit? Kagkondiin ka? Tinga nga dito pa. Kagari pag ito, pinamangkot ko si Congresswoman Jamjam Barunda. Kaya na dalawa, dalaman sa sangin lawag si Congressman Jujuang sang Usubag Ilonggo. Kaya gindeliver ko nun sa ila sa townhouse. Ay, way sa townhouse si Congressman Jujuang kag si Congressman Jamjam Barunda. Balay guro, balay. Hindi townhouse, kaya townhouse siya lain. Lain man yang balay, lain man yang kondo unit. Magambal ka guro Congressman Jujuang sa kondo unit niya, kag Congresswoman Jamjam Barunda nga sa kondo unit niya. Daw pwede pa, pwede pa. Hindi nga sa townhouse. Damo ini mga kakipay, ang nakarabuab, subong subantayan nato na. Kay sa Lunes, balantayan ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa dalom sang chairman nga si Senator Erwin Tolpo. Sa grupo ni si Acting Senate President Erwin Gatsalian. Pag ang matuod, ano kuno, bal ni Senator Lorin Ligarda no may masaylo para madeklarar nga mangin Senate President si Senator Erwin Gatsalian sa Lunes. Eh, bantayan ta na kung sino naman kiti nagligad to sa nagligad niya nga wibis si Senator Chis Escudero mo. Ay, sige, na matunaw ang Chis kung magapadayon siya nga mag-upod sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dugangan ta ni karon ha. Sa aton sinigapang panglagad, pagkatapos kinamang sinistandby ang background sa 18 ka mga Marines. Hindi sila tanan 18 ka Marines ha. Iban sini dishonorably discharged from service. Kay iban sini hindi man Marines. Standby, pagbalik ta, dugay-dugay.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gin.
9: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may
0: Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
15: Wembanyama throws it on his head.
16: Victor Wembanyama. With the post.
14: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
17: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
14: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
3: nagapula kag nagakaton,
2: mag-eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps.
21: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo.

Ang aton sini mga balita sa panahon ngayon. Kailangan ng tatak ng tapang Never Seed Tie, paalaala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ginpahayag ni Senator Erwin Tolpo nga nakahanda siya nga magpasaka sang kaso batok sa 18 ka mga ex-Marines nga nag-akusar sa iya nga kagpila ka mga mamalida nga nakabaton sang pila ka malita nga may unod sang kwarta. Agin pamilit nga ang aligasyon ang politically motivated. Ginatagan sa pagtabo ni Tolpo nga wala siya naakig sa mga akusasyon sa baylo na hamot inisya sa mga himo-himo nga istorya. Suno kay Tolpo luyag niya na magpresentar sang ebidensya sa proper forum ang mga nag-akusar sa iya kag ginahangkat niya nga ginahangkat niya ang mga ini nga magpasaka sang kaso sa Office of the Ombudsman sang ila mga aligasyon. Sa panahon ngayon, kailangan ang nang tatak-tapang Never See Die. Paalala ng Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: sa aton sini iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Standby pag balita karon dugay-dugay kay kahapon gin inagurahan ang kung magtawag ka mo bla assistance via 911, hindi na kamo mag hindi na kamo magtagalog o kundi na kamo magilonggo. O hindi na kamo magtagalog o kung mag-English kay kung magkinaraya ka kag magilonggo, maintindihan ka na. Sang pagbukas kahapon dira sa command center sa Banwa sang Leganes. Check naton karon ning report ni Kaki 5 Kim Kaluyo kung ano gid ang purpose ni kay para madasig ang pag-responder. Kag nga ang sa Leganes gid abigin butang no, masikon dira lang ang area eh, o galing importante sina nga may tawgan. Importante sina nga makatawag kita no via cellphone naton sang 911 kay daw. Subong daw ay nasa may kagamit sang landline na, hindi Blacky Five Paul. Nami subong direkta ka 911 cellphone. Kag kung karaya ka, sabat si mo, kinaraya man. Parang wa isang language barrier bla. Kung Ilonggo ka o kung English ka, may ato man to nga in English, may ara man tinagalog. Ti local language ang gamiton sang magasabat sa imo sa 911. Command center diri sa aton sa Banwa sang Leganes. Kay knowledge dan di undersecretary sang DILG for peace. Security. Public safety. Why madalang police mo, public safety ti ara dirang Bureau of Fire Protection, ara dirang BGMP, kag iban pang ahensya sa idalom sang DILG. Si Yosek Jed Patrick Mabilog. Kag subong man si PNP Chief Director General Jose Melencio Nartatis Jr. Kay simultaneous ini nga ginbuksan kahapon dito sa Ilocos Norte, sa Isabela, sa Leyte, kag sa Iloilo. By the way, ari man diri gali subong si former PNP Chief no? Kag MMDA General Manager Yosek sa MMDA. Si Yosek Nicolas Torre III. Nicolas Diloso Torre III. Ari inisya kag karon man dugay-dugay si President Ferdinand Marcos Jr. ang mag-abot man diri sa aton sa Iloilo kay siya ang commencement speaker sang College of Law sang West Visayas State University. Oh, mga alas dos ini karon no, West Visayas State University WBSU College of Law. Right after sini, may inauguration sang College of Law building sang West Visayas State University College of Law. Tapos ni karon sang iyang pag-speech sa commencement speaker sang College of Law sang West Visayas State University, kapatapos ini inauguration sang building sang College of Law subong adlaw John 5 2026 3:30 PM. Immediately after sang College of Law commencement exercises. Gipatindog kabalo kita nga si First Lady Liza Aranita Marcos, isa sa mga professor sang College of Law dira sa West Visayas State University. Welcome to Iloilo City, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ining portion, ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Tumalagsahon lang ini apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. Kag 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Samtang ang usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil kamot balikawang likod dyan, hindi magiyo nga joint, tinali nga pagabalik isang tulaan, bisan wala sang rason na. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500 jag by TC kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag malsaligan ang potensi sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities, agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag MITC mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation na kag-check up dira sa Kalinog brand sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check up diri sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Domingo, Miyerkules, kag Lunes. Subong man sa Domingo, may libre man nga consultation kag check up dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Miyagaw Branch, kada Domingo mananda. Kag sa Pasig City, kada Webes, dira sa may Bonifacio Building, Salvaston Street, Pasig City. Kagbantayan man ang libre nga consultation kag check-up dito sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara, Iloilo, sa RGM's Building, sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby, mabalik kita dugay-dugay ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
2: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
3: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag MITC, layo ka tama nga makaangkon kasi nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
4: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
2: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
3: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty Siman lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty Si, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
2: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
3: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
2: Oy.
3: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
2: Baom nang budlay?
3: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
4: TGX 500, nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: garantisado.
4: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: ikaw pala
4: ang may diabetes.
7: DTX 500
4: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
7: kaga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
4: masalrikan
7: epektibo.
4: DTX 500
2: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty Si. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty Si para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: garantisado.
4: DTX 500
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall hindi man nami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
7: nga may D3.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
4: nga may Visio.
7: Ang Visio
4: nga may D3.
7: Mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
4: Masami ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalinas sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Eye Care Drops. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Eye Care Gold.
14: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas, nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may Eye Care Drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
17: Ako si Neneng, isang OFW. Laki ang pasalamat ko sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: DTX 500.
19: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng...

0: PNC.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: At sa ula, naman nagbabagang balita. Ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihan Bulilit at kick-off sa Bayawan City formal ng sinimulan. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR Dial 911 inilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspek sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng Shabu nasamsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 60 drug suspect arestado.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa lideratong ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinaluhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Pirmado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier, tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restradong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief F1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctors sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga magniniyog na may 5 hektarya ng lupa ang makikinabang, kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi na

0: mamay-ari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Garden Bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal nang sinimulan. Balita hatid sa atin, Liga K5, Tondi Glodove.
3: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na Bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan, na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epektibo ibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang lang hinggila sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan. At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
5: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakataming gusali ng Lugac National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at indineklarang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbisigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
6: Para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atid sa Tanika K5 Sunshine Lacson.
7: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang inisyatibo ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.

Residente ng nasabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayun pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad umanong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa isang kalamay ang biktima, gayon man nakaganti umano ito sa suspects

Matay nito matapos matagpo ang palutang lutang at wala ng buhay sa isang ilog sa barangay Pulo, Ibahay Aklan itong Webes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jomar Makirang, residente ng

0: kasama mula sa 53 anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tinapayang nagkakahalaga ng 7,857,160 pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiskang illegal na droga. Samantala, tiniyak ng LPPO na ipagpapatuloy nila ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga komunidad sa lalawigan ng Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Kinihayag

iti Ilunggo, Karaya, Akyanon. Hi, Doy! Kumusta ka na? Madali nga maintindihan. Hindi na kinanglan niya mag-Tagalog ka mo kung mag-English ka mo.

0: si Nartates kag ang mayor sa New Lucena.
1: Tikay ang Bureau of Fire Protection kag ang BGMP under ni siya.
0: Amugid pero kay
1: sino orders na iya?
0: Probably amo na ang ilang arrangement or nakasugtan man
1: Oh.
0: Oh, kay 5 John pero nakitaan man aton to kahapon ang presence ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog at
1: sa picture do kay what siya no?
0: Dolaka lang siya ganyang nagpapanaog bala ka Kipa John mari pag sulod niya lang to kahapon nagsaka dayon sa command center siya to nag-check man do sa command centers babaw nabi mo kagulihi lang naging pasaka ang mga katapo sa media to si mismong situation sa command center ka K5 John no?
1: Ara na siya nakita ko na siya
0: ara na siya medyo maidudo pila lang man ka pictures nga nagupod siya. Oo, kag do wala man siya naka-grant so far kag dia sang interviews kahapon kay do pagsulod ya lang kag do pag-exit ya mo lang na ang nakita nang presence no ni Undersecretary Mabilog.
1: Pero dali lang pamangkot ta bi kon cellphone kay subong may kagamit pag inman sa landline do talag salas mlaka guro no kag kunara kabla sa field la slakyan ka kondin ka damo subong sa wain na landline kundi cellphone na lang ano magdial ka sa 911 cellphone mo masabat dayon
0: yes kay K5 John sa cellphone mo pwede na siya
1: dial mo lang
0: no need na magload kung wala ka sang load pwede gyapon na madial just like sa ginapractice sa mga Estados Unidos sa mga American areas bala no nga for emergency
1: Unified 911.
0: So it means nga ara na daratanan no. Pwede sila magtawag kon ang concern nila sunog, ang concern nila abi may
1: rescue.
0: Nakita rescue o may natrap abi da sa amoy area, natrap sa elevator.
1: Abi, no?
0: Emergency
1: abi may kuno may dalon sa ospital ba?
0: Kun ara ka sa distress situation, kun may nakitaan ka binga dako to nga manog te ang BFP subong do sila man ang specialized nga mag
1: nila sila nga madayal ka 911 kay nagutom ka.
0: Ati kun may mahatag sila tong bullying simo ti.
1: 911. Ano nawag sa 911 yo kay kaon ba?
0: Ati kun ang bagay nila diri kun for example man ma-recognize nga ti prankster ka o kun gatawag ka for prank it automatically kun kaduha or katatlo ka nagprank sa ila sa 911 i-block na ang imong number nga gamit ka K5 John bali plastada sina matawag ka sa 911
1: sa pwede mo sinong in charge sina ang taga Bureau of Fire Protection
0: ang taga Bureau of Fire Protection kag ti mayara man sila sang service provider nga ti amo nang naga-connect no sang mga nagatawag through 911 sa iladra nga command center kahapon actually simultaneous ni no ang ila sining ceremonial launching o galing kay diri gyud ang main center kumbaga kahapon no nag-launch man didto sa may Tacloban, Isabela and Ilocos Norte and isa sa ginbida is ang ining mas mahapos bala nga communication since nga local dialect ang ginahambal dara sa imo no sang naga-cater sang tawag or sample mga taga ang diri sa Western Visayas usually Tikinaraya, Hiligaynon, Akyanon, iba parts ang Aklan naga tulo Tagalog na diri ila ka K5 John mo. Kag mayara man sa mga operators nga equipment na fluent sa English. Karaya mayara man.
1: May karaya?
0: Yes.
1: Ay, pwede ta mo ka-request ka kanino diyan may tawo tanan diyan galibot-libot sa Monbalay.
0: Oh, for example, pag sabat yas ang tawag, mabali nga, hello, mayad nga gabi.
1: Ah, galing mo. Mayad nga gabi. Ano ang mabulig ko sa imo?
0: Ano ang mabulig ko kanimo?
1: Oh.
0: Teka na ilagay no, naman eh, hello, mayad nga gabi.
1: Pwede ako ka pa nga bulig sa imo, kay wala kami bugas. Hindi na pwede.
0: Ay, hindi na yan. Doon mga DSW din, na yung palapit.
1: Why kami nagbakal bugas? Hindi na, kay wala mo iban. Sa una ko, may Arab lang may na hamot ako bla K5 game. Nung naman nung pag typhoon Yolanda.
0: Yes.
1: Kundi damo to na halitan. May salakyan na sa una kung mga van ngayon nga for rent. Lang, may ngalan ka. May reklamo ka. Tawag lang sa amunyo. May cellphone number to sa LT4B. Nga may reklamo ka. May nalawag ko to sa ila sa una nga. Kadugay na sa natabong Yolanda di kaya why nyo kami dirikin padalaan sa bulig. Eh, may nagreklamo why sila mga padalaan matakaan sa bulig K5K mo. Pero ang gintawagan niya hotline sa LTFRB.
0: Kasala.
1: Okay, may nabutan nila nga may reklamo ka. Dasun cellphone number.

0: Oo.
1: Tiyan mo na, tik-tik, tawagan nito niya, kanugay na nga, natabo yung landa, sa sumuwi, kumik baton siyang bulig, de. Niya, hindi niya, bulig siya yung landa niya, LTE parbe niya.
0: Oo, tiyan kong kayo sabi, kung mga hotline siya, one kaming ka sa ulo mo, usually sa mga cellphone numbers, unsi ka digit, no? Tiyawan ka man ka sa ulo, or kunara ka mismo sa state of shock, kaya
1: O kadali ka, dasing 911.
0: Kadali ka, hindi ka, yawan ka kabukad, kung ano, tunggin pa pangalan mo, sa muni, sa muna, i-dial mo pa isa-isa.
1: Pero kung 911 lang yan, hapos
0: tatlo lang, hapos dumdumun.
1: Oh, in case of emergency, response, iban pa na, 911.
0: Yes, gina-encourage man ato na aton sa mga tagpalamati. Nga kung for example, na wala man ato nga napangayo, nga kung mayara sa any emergencies. Actually, isa man sa gina-advise nga ti, usually kung for example, may sunog ang kalabanan subong mga vloggers na view.
1: Oo, dayon, dayon una live. Pa-post, ma-post, ano ma, ma-live si Anay, pero ay sa Anay nang tawag sa Bureau of Fire Protection.
0: Oo, tapos aking pa siya bala.
1: Oo.
0: Bale, why gapon diri ang Bureau of Fire Protection?
1: Nga, why, galit pa sa may nakatawag.
0: Wala pa siya galit sa nga katawag.
1: Malunga, sagad niya kwakal na, sino kalantaw si mo?
0: Oh, ti subong, gina-encourage nga ti una na ang tawag o compare David sa pag volo video kaki 5 John. Actually, kita mismo, may mga times man nga ti makakita, bala una makakita sa mga emergencies before nakitibisan kita.
1: Galing kay kita, ya, ang mindset nato niya kung media ka, kung may mga katulad sina, tawag ka gina-yon niya sa imong estasyon mo, ma-report kayo gina-yon. No, kaya ti amo na yung mindset naton bla. Like for example, kita di palayo lang na may sunog kuno, siyempre report kay sa sunog eh. Ti kadamo man sang taos palibot na why gid si may nakatawag sa naaw.
0: Oo, pero kung kay sabla no, may times nga ti kun ikaw mismo ang ikaw no dara sa area o kun ikaw abi na nakaabot. Ti ang ano na daya lang ah.
1: May nabungguan dira abi no, may diskresya, may nabungguan na bislak yan. Ti ka live na, nya kada ko dugay pa sang ulat na mon diway pa makuha diang nagahuray ad nya nga na bungguan no.
0: Oh, ti paano to naka
1: paano pamang pamangkot may nakatawag na bala sang emergency response. Damo ina nga dapat matawagid kag mapos subong magtawag sang 911.
0: Oh, unlike before nga ti actually before
1: antes ni sa mag Facebook live tawag ana sa 911 ah.
0: Amo gid no, kay actually before ni sang simultaneous launching may existing naman kita daan niya command centers nga nahamtang sa Cebu and sa Manila. So tikon didto kaya direkta sa Manila kailangan mo talaga magtatagalog eh. Malalaman nila talaga na Ilonggo ka.
1: Oh, kasi nang dito kami kaina pa kami diri dito naghihintay sa inyo na pupunta.
0: Magsusugat siya sana.
1: Susugatin niyo kami dito, hindi pa kayo nakaabot.
0: Oh.
1: Ang tagal-tagal na namin hintay bago ka lang nakabot.
0: O, pumanaw na siya kasi.
1: Bakit alam mo na Ilonggo ako?
0: O, tingong ka isa.
1: Kasi sa pangambal mo, parang Ilonggo ka.
0: O, baka sa pananamit mo. O, pero kung ka isa, siyempre, kung for example, no, hiligay non-speaking ka, o kagdirektahon ko to abis sa base nila sa Manila, which is before, amo nang practice. Tiyawan ka pa ka-interpret, lakag ka, hambal sa mga thoughts mo ka K-5 dyan, kayuan ka sa information.
1: Kagkwan sina, mga emergency, katulad sina K-5, kaya hindi ka nakadumdum kung ano yung hambal mo na mo.
0: O, gatalang-talang ng mga Tagalog mo da.
1: Oo, ti kung ano nga. Hindi, hulatin ka namin dito, ha?
0: Oo, ti kung kaisa.
1: Tagal-tagal ko nang hintay, bago ka lang nagabot.
0: Oo, ti kung kaisa, ang tawag na, no, hindi nyo pag-intindihan na, gakakos ang delay. Oo, ti mabalang operator nga, ano yung sinabi niya?
1: Anong ibig sabihin yan?
0: Oo.
1: Saan mo nang mabudlay? Sabong iya, gali. Conregion 6, diri lang.
0: Oo, diri.
1: Kaya may bakulod man sa buong to. Ang iya sa bakulod.
0: Ang mayara, diba? Masa NIR area. NIR, mayara
1: so,
0: sila.
1: So, ang 911 nga diri sa Liganes ang base, purely for Region 6,
0: Western Visayas. Western Visayas, Kakifahiva, John.
1: May Karaya, may Akyanon, may kapis nun, pero naka-ilin si Dianay kita.
0: Oh, pero tiyan mo na, no? Kahit since mga personnel man na sa BFE, may mga taga-Antique, mandabi nga taga-regional office, mga taga-Antique, taga- Gimaras.
1: Ay, kasi mga ambal mga tagantike. Ay, pwede mo kami buligan. Ay, may kasipal-sipal tanadya. Sipal hampang mo.
0: Oo.
1: Nasipal na pusil na. Ay, tawag ka mo nga ginahampangan galing pusil ba? Kasi maglupok. Ay, kundi, mama, anong sipal? Kung isang tiki na, kung isa aton isa antiki na, sipal.
0: Oo.
1: Sa aton na diya, hampang.
0: Pero sa amon to ya, kakipay dyan, kay portion of Karaya, sipal man.
1: Oo, sipal man.
0: Ito mga katigulangan.
1: Pero ang masubo, pagkita mo niyo, kung may gintiro, mamalang takantiki, matawag sa 911, ay, kantuin niyo kami diyan, kay may ginbadil dyan.
0: Badil.
1: Oo, yun badil.
0: Oh, yun badil yung tiro.
1: Oh, may gintiro. Kali.
0: Oh, di aton, di gintiro, ginlothang.
1: Mayroon, subong kay may makakuha na, may mga makaintindi na na, subong kay local language.
0: Oh, local dialects.
1: Kay oh, isang language barriers na kay Pipe Kim.
0: Amugid, no? Kagati, pagtawag mo, catch up ya bala da yun. Oh. Kaya ang usually ang imo on sinis, pagtawag mo na yung 1-1, ay ikuan ka darasang information sa nag-a-cater sa
1: kamo. Bala mo, isang mga usual sa unabla, kung ay manawag ka, be.
0: Oh.
1: So, kuan ang si imo, imo number, kag sila matawag pagin si imo. No, atrasado na, no?
0: Oh, unlike before nga sa tradisyonal yung pagpangayo mo sa emerhensya, kung wala ikaw sa may time, sabi nga ti, basibla hindi magsabat ng mga hotline sa mga police stations or Bureau of Fire Protection, kung isa, mangayo ka patabang sa barangay hall nyo, tawagon nyo pa to si Kap, mangayo ka patabang sa barangay Tanod, tapos
1: pag,
0: si Kap.
1: Magabot, yun man ang bumbiro nga dugay, yung fire truck, pagabot nyo ay patubig na kargab lang.
0: Oh, kagkalamanan actually sa mga fire trucks na ton, gubaon.
1: No, ito si Bungda mo man fire truck nga bag-o.
0: Oo, oh, bag-o. Pero isama na sa ginpamangkot kahapon, no? Kaya raman ang presensya sa Bureau of Fire Protection o kon BFP ka K5 dyan. Nga ti, ang concern, no, dari sa Western Visayas, ining si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconiel ang Quancho, nakalawing sa pangalan, no? Muna siya ang OIC sa BFP Central Office nga ti
1: kanan nga BDMP Bureau of Fire Protection under siya.
0: Oo, kabilugan nga BFP. Ti according diri sa iya nga ti isama ni Subong, no, sa priorities ang administrasyon sa idalom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madudugangan ang fire trucks naton. Kaya actually kung kaisa kita even sa mga province bulan, no, sa mga banwa, mayara gid ya kakify diyan nga ti gahulat pa sa mga pagresponde sa mga adjacent nila nga mga municipalities. It's either wala sila sang tubig kay ang kalabanan nabe sa mga fire trucks subong diri sa ato, no, iba na mga sinaluan pa mga 20 na katuig, 30 na katuig ang mga fire trucks, so maado pareho sa kung kaisa sa mga na, POJ pagalpalon.
1: Oh, iba na mga transfer without cost bla from other LGU to another LGU bla.
0: Pero mayon na ang iban nga mga initiatives ang LGU nga tikon dugay abi ko no nagin man mo ang process sa kung procurement
1: una,
0: request.
1: Kaabot ako sa una daw may sunog sa Rua City bla. Sunog sa una sa Rua City may pertrak yang Lingana ipa hindi wang gauwang mo. Hindi nga wangwang ang iya Lingana ipla o.
0: Ano to do simbahan?
1: No, ti Lingana ga lagan ang pertrak Lingana iya yang kwan. Nga imbes nga wangwang dabi no Lingana iya. Kaya bati ka abot ako na to sa una sa Rua City.
0: Oo, tedo.
1: Kaya bati ko ano to buhi na nga galang bagting.
0: Oo, tedo matyagan mo no, mga muyo. pero subong, di amat-amat naman.
1: So, high-tech na subong.
0: Oo, tedo mayara gani, isang iban man nga gina-propose, yun lang for matag-as ng mga building, ang ining hagdan bala, kaki-five dyan. No? Unlike mano-mano kung kaisa mga bombero naton nga nagasaka sa mga
1: subong,
0: buildings.
1: Mga pertrack subong, halos kompleto na na, no? Like for example, sa natabo nga vehicular accident pala to sa Dumangas, medyo may naipit lang tawo to sa Slakyan, naipit sa Manibila, hindi makuha.
0: Oh.
1: Ay na, may mga cutter na na, subong. Ang,
0: do extraction.
1: No, so may, pero to ang nag-abotong fire truck alin sa Pasig City Fire Station bla. Nakaboto kay may cutter sila nga dala mismo sa ilang fire truck K5 Kim.
0: Oh, kaga in terms of training
1: kaya fire trucks ang Bureau of Fire Protection subong hindi lang sunog mo kundi rescue subong mga
0: pati,
1: responders
0: mga
1: lang sila.
0: Mga aksidente subong ara na sila.
1: Ara sila sunog.
0: Aksidente sa dalan. O sila na ganiya ang
1: sang una kuno ambal nila ba tawhay pa sa police ubra. Sa ulihin ang tawhay pa sa bumbiro.
0: Oh.
1: Subong tawhay, hindi na tawhay ang bumbiro kung na Bureau of Fire Protection, hindi na tawhay ang police, kaya mo obligasyon. Ang pinakatawhay, subong nga, sinabi mo kung ano, it's LURB.
0: Ano?
1: Housing Land Use Urban Board. Na. It's LURB, tawhay na. Ang Bureau of Immigration, tawhay na. Amo na mga tawhay, opisina, subong.
0: Naaabi ko, ma-mentionar mo ang do-agreen ang logo kay do.
1: Damo si inapas ko biyadno sa mga tawhay, bro.
0: Di amo na kaki-five.
1: Ang Bureau of Fire, ang balas ako na, tawhay pa sa polis. Ano tawhay sa polis? Ako,
0: mabalik ka, ulat lang ko doon sila sa sunog mo.
1: Ang Bureau of Fire, ano nga tawhay pa sa bumbiro man? Sako na sa subong.
0: Oo, ito yung mga aksidente, subong, mga rescue, ang kay equip naman sila, no? Kag, for example, may mga natrap sa mga elevator, sila naman naginatawagan, subong kaki-five dyan, kag iban pa, no? Actually, in terms of skills and training, bastante, aton sunay nga mga bumbero, no? Ang kulang lang yung
1: sa mga matamat equipment. Amin, sila ma-request, tabi, kay five game by next week, maka-request na sila, testing tabi, Simex, bla, dari ka programa, ta namin ko, ga-live kita, bla, program, sa K5, sumanawag ta sa 911 bla. Pan lang na yan, simulation exercise lang bla. Kung ma-arrange mo abis ilang para matisting naton kung pilagin kayo nagligad to. Nagtisting mo din sa aton sang si PNP chief na to, si Nicolas Torre bla.
0: Oo, si Brigadier General Ligan.
1: Oo, 3 minutes lang, aray na sila dari sa studio sang K5. Ikibot gani ko nga may polis ng Sakao.
0: Kag usually
1: may... Abi ko may maserbi na sila warant o barist kay Paul Diada.
0: May body cam na usually pagin sila mo. Oh, kag actually, ang isaman sa mga plano sa Bureau of Fire Protection, narablang mutangan sang locator, ang fire truck. Kung for example, amo ni oras siya nagalin, din siya na nag-usoy. Kagbabalaan nga, o GPS. Ang ambot lang
1: kung... Damo, nasubong ah. Damo na subong ang mga technology nga pwede na naton mahimo subong malocate para sa cellphone mo malocate mo ang cellphone number sang boyfriend mo K5 game.
0: Now may mga application na siya. Mayara
1: na subong malocate mo timo ginalocate pumanaw.
0: Ang importante man sa imo is sa hindi ka insecure sa imo kaugalingon. Secured ka kumbaga.
1: Kadto gyud si Paul Diada yo.
0: Okay, secured ka wala bantayan na.
1: Pero basta subong hapos na magtawag ha. Why kita ga pangamuyo nga may emergency ang in gusto case. Naton in case of emergency mahapos nga magpangayo bulig kay tatlo lang ka numero i-dial mo 911 lang. Amo na nga unified 911 K5 game. DILG gini kag police.
0: Yes, no, DILG police kag ang tanan no, nga mga under sa tawag na no sa DILG actually
1: operational na eh. Operational na sugod Japan.
0: No, yes, ka K5 John.
1: Pero mga pila ka bilog ang operator na
0: do doctor. Mga around the 23 tanan ka K5 John based
1: 23 sa... ano ni taga Bureau of Fire Protection ni tanan.
0: Yes, ka K5 John.
1: Okay, timayo na kay isa lang ka opisina bla.
0: Kagdara lang sa Leganes. Tingob sila dara namin. Magkampiyon man dara ang ilang facility.
1: Okay. Salamat yun na K5 Kim.
0: Report nagikan sa DILG. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
1: Madamo ganyan. Salamat sa report ni ka K5 Kim Caluyo. Mabalik kita pagkatapos ginamang sini.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon.

0: Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.

0: durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa

0: mahanginan dahil mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging uptan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kadaragsa nga Punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
9: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Mas tagtindlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3.
13: Mabakas mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May puso.
17: 11 Mbps.
18: Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Sa balita,

0: Samtang may balita kita diri subong kung sa diyan ang ining mga balita ginadulong sa inyo. Sa oras ng pagsusubok, nagpakita ng tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalaala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. May yara ko no subong meeting sa tanan-tanan yung mga regional directors sa Camp Krami. Daw, kwan ini, biglaan na ko no, daw medyo golpyada ini ka meeting. Ginapatawag ang mga regional directors kag mga hippie sa iban yung mga units. Closed door nga meeting sa Campo Krami. Wala sang media. Ato man sa sulod sang conference room sang Philippine National Police si DILG Secretary John Vic Rimulya. Bantayan naton ini ano ining biglaan o kon hinali lang ang pagpatawag sang meeting sa mga regional director sang Philippine National Police. Closed door meeting sa Campo Krami. Ang ini nga balita nadulong sa inyo sang GSM Red. Sa oras ng pagsubok, kapag nagpakita ng tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan, paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink moderately. Ang ini nga porsyon ginadulong man sa inyo sang Detribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng kaso, hilanat si Pondya Gubo, kung naka-Detribio kita at lawadlaw. Ilabinagin ko nag-a-star kita sa Balaon, kaya matubing lugar, nga paborito balayan sang lamok, nga taas blang imo hilanat, kaya may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka ka pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka balang, apulang rasis, nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma, kung patimaan nga base may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang Detribio. Ang Detribio ang superfood supplement na gini mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3 na maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Detribio ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isarada ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa Detribio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin man sa Detribio, pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins, ginagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapa namin man sa Detribio, ang pag-usar sang mineral nga calcium, nagabulig man proseso sang platelet aggregation, na malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung idala sang dengue virus. Dikawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa atong mga puluyan para wala sang istaran ang lamok nga may dala sang dengue. Ay tag-ulula na, halong-halong git kita mga kakipay ba? Para malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang mga balatian, mag-inom kita sang Detribio, kagparisa naton sang Mighty C. Ang Mighty C, sa ka-alkaline base nga vitamin C, ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C ka Detribio, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Subong. May libre nga consultation kag check-up dira sa Kalinog hasta alas 3:30 karon sa hapon, ha? Kay kada Biyernes kag kada Martes dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osmina Street, Kalinog, Iloilo. Sa Pasig City, may libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Sa Iloilo City, ari sa Ilopis Street. Ilid sang Robinson Saro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Subong man sa Miyagaw, kada Domingo. Dira sa Orbis Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag subong man sa RGM's building sa Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. malapit sa Sara Public Terminal. Why na kita time sa kanan sang damin ang Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si K5 Paul Diada. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property na gamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo.

0: sa K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.

0: iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda, sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops at Duatlaw.
1: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
2: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
3: NK313VIP
1: protect todo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313PIP protect todo panalo. Itanom subong a season.
4: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: sa bawat higop hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
5: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulan, kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: K5 News FM. Saray Iloilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna onsa na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani,
8: Hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga Biyernes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subo nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan. Ara sa maayo nga kahimtangan ha. Today is June 5, 2026. Grabe. Sa pagadasig sang inadlaw, manog abrik lase na. Kamusta ang mga kumare tadira? Ready na para magbugtaw timprano? Magpreparar sang kinahanglanon sang aton nga mga chikitin? Kamusta ang mga ihado-ihada naton? Ready na mag back to school? Ay, kompleto na bala ang mga gamit? Kompleto na ang school supplies? Maayang hapon gid sa aton mga suki nga tagpalamati, mga nakatutok subong dira sa 88.7 sa ilatag sa ka mga radyo. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton nga nagaupo dira sa aton sa Iloilo City sa mga naka-tune in sa 88.7. Kag syempre sa mga nagaupo man sa aton dira sa may bahin sang Pasig City via K5 News FM Pasig. Kag sa mga nagatabid man sa aton sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag dira sa may bahin sang Dumangas, maayong hapon gid. Kag syempre sa mga nagkatutok man diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay, Maninay Manen. Aba, nagapamatik itong duha ta ka mga ihada ho. Maayong hapon sa kaya ka K5 Jenny, ang ihada Jen nyo. Naidlaw na ko na sila ihada Jen sa imo. Upod yaman dito ha. Si Ma'am Jem Claire Bustamante. Happy listening. Kamusta ka mo dyan? Maayong hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manging una kag-updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya.

sa aton dira nga mga kumari abroad, Ma'am Nanet Shan Presha, Ma'am Bings PSJ, Mami Azun, good afternoon gid. Ma'am Sherlyn Espartero, maayong hapon man. TGIF, yes Ma'am Bings, thanks God, it's Friday. Nagahilapit na. Junyo 5 na ihada Jen. Maayong hapon ha sa kay Ma'am Nene Ishan, kay Ma'am Winnie Freda, kay Ma'am Remya Panes, nga nagapamati man sa aton dira. Ma'am Aisha Ahmad, Sir Arnold Alagos, Ma'am Winnie Freda Sarmiento, Sir Jesse James Garvillas, aba? Waay naman maninay, gatubod yato, bigho ah, mamati na lang ta sa imo, tapos naman kami panyaga. Hello lang kay Selfa Garvillas, kag kay Jesse, sa Batsuyan, sa May Mansaya Lapus. Maayong hapon ha sa mga taga-Mansaya dira. Ma'am Jill Padre, maayong hapon gid. Maninay patamyaw ko lang ah. Bana ko si Jill, nagapahuway-huway bago lang abot halin sa talamnan, nag-spray kaga tamyaw lang kay Nilia Padre, ako Nilda Padre sa Sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Maayo lang ni may talamnan ho ah. Maayo lang yung bago pang spray. Ang duwa ko di ka kilala, gusto man ko nung ma-sprayhan. Maayang hapon man sa kay Sir Glenn Kaumban. Sa may mga greetings ha, padayon ng kamodira sa pag-send sa aton nga text line 0962-478-8730 or i-comment ninyo sa aton Facebook Live. Maayong hapon maninay, pa-shoutout naman, happy birthday lang kay Princess, bata ni Nini Elaine, kag sa mga timbang nila, nag-enjoy gid sa Dayhagan Pilar kagapon. Wow! Maayong hapon sa mga taga Elaine Rose Pharmacy, kag Elaine Rose Store, dira sa May Cubay, San Junisio. Available aton mga products ha, Clinica Products dira sa Elaine Pharmacy. And sa mga taga-Banwas ang Sara, and sa mga kaiping kabanwahanan, available aton mga produkto sa aton Clinica Sara Branch. Dira sa RJM's Building, sa May Kilid sang Ceres Terminal. Guwapa na dang gabantay, gani bakal na kamo. Maninay, shoutout naman kay Nanay Selsa, kag kay Tatay Tibo, kag sa bata ko, ah, nga si Colleen from 419. And sa tanan-tanan galing nga nag-celebrate nila sang ilang kaadlawan, ginag-greet agad ka mo, ah, happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man ha, sa ilang special ng okasyon, mga bag-ulang graduate dira. Bona kayo, human taho. Happy, happy graduation day sa inyo ha. Congratulations, guys.

0: sa kay Ayot sa may barangay Zerudo, kag sa family Akayang, kag Banahera family, kag kay Matoy nagapamatigid subong from Sherilyn Akayang. Mayang hapon gid sa mga taga barangay Zerudo, Sara Iloilo, kag syempre sa aton diri ang mga K5 solid supporters. Happy happy birthday man sa kay Vincent Leo Banias. Greetings from K5 Edison. Pipit Panganiban, maayong hapon. RV Chris Casera sa may tubungan, maayong hapon gid. Kampanyaga ka na ma'am. Yes sir Pipit, busog na busog gid kita. San ano ka budlay sa pangabuhi, importante makaon gid ta. Sir Ken Elken Balayon Montero, maayong hapon gid. Shout out maninay sa assistant manager sa Yucheng Sarawan, si Elna Castor, kag sa mga taga Sitio Baybay, syempre Viva San Junisho, nakatutok gid. Ma Maria Susana Bagnes, maayong hapon. Shout out lang kuno kay Angel nga nagapabugnaw bugnaw paligo ba. Wow. Nagaguom-guom ang panahon di sa may banuwas ang Sara, pero mapaang ang tiyempo ta. Laban-laban ti matupa gini karon niya ulan ho. Gani halong gid kita ha, dalagid kita sang aton nga mga panaming dira, balon gid payong, raincoat nyo, jacket, kalo, basta may ara ka mo pamandong. Kay any moment, ay nita mapaktan, pwede mag-ulan. Kag syempre, dapat amligan tagid aton ikaayong lawas. Tumaragid kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DT X500 para nga may ibato ang lawas ta, batok sa mga balatian, viruses kag bacteria. Oras na ton, alauna 24 na sang hapon. Plastado na, ngita na sang mapahunay-hunayan ha. Ngita na kamudra sang inyong nga maplastaran kag timpla sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton istorya, nagahigop-higop man kamudra asang aton manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Paco. Si Paco may ara sang asawa. Maayo ang ilang pangabuhi, pero bato naman ang tagipuso ni Paco sa iya nga iloy kag sa iya nga mga utod tungod ginakontra ini siya sang una. Ginatagaan man matuod ni Paco sang kwarta ang iya nga mga utod, pero may paaman pa ini nga istorya. Napatay lang ang iloy ni Paco, wala gid siya nagkadto tungod nga may kalain gid siya sang buon. Oy, for sure madamo gid ang makarelate sa aton istorya subong nga hapon. Ano bala ang nagakadapat nga buhato ni Paco? Paano bala makaluwas si Paco sa ining nga problema? Paano niya bala maatubang ang future kag indi na magbalikid pa sa mga nakaligan nga magahatag lang sang kasakit sa iya kag sa iban nga tao? Ang bugos nga kasaysayan ni Paco aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Morning.
1: Wow, do ka na sa smile sa asawa ko. Ah.
0: Siyempre, mas nami man gid kun magbugtaw ka nga aga pa, good vibes na para tuloy-tuloy ang sulod sang grasya.
1: Akon sa bagay. Di buenas gid ko sa asawa ko eh. Wala labot nga gwapa na. Mapisan pa, responsable pa gid.
0: Into pakuda. Ay, by the way, gali ka. Successful ang pag-meet ko sa client. Nagkuha siya sang isa ka unit.
1: Wow, that's good. Congratulations, babe.
0: Thank you.
1: Ako naman, may good news pag ita ko sa imo.
0: Wow, ha? Ano lang good news mo?
1: Siyempre, tatlo ka units ang salakyan ang i-release ko this month.
0: Wow!
1: So, kadako gid sa commission nga makuha ko.
0: Oh, grabe! Mas grabe pag galiyan imo sa sakon, babe.
1: No. Para ina sa atin, babe.
0: Oh.
1: Ay, kukwan, next week sa din mo gusto? Palawan, Siargao, or Bora?
0: Wow! Really, babe? Ginapapili mo ko?
1: Yes, babe. Hindi na makapatandog sa komisyon ko.
0: Oo, babe. Oh, babe,
1: ba?
0: May nagapanok to.
1: Sige, ikaw ito na, Abri, babe.
0: Ate, sige.

0: Are ka man lang.
1: Ay, Paco, ay, kwan.
0: Kwarta? Nano naman ang wala pulos tanga iloyaw?
2: Babe, hindi ka maghambas ang amo si Ma. Ay, saya ko no, ah.
1: Paco, si nanay, ay, kwan, nagamasakit siya. Kinahanglan niya nga magpakonsulta.
0: Okay. Oh. Hello? Igo na na.
1: Ba... Paco?
0: Lakat na lang ah! Oo, ari gali o. Ari pag ito. Ari para ni si Muyo. Hmm? Hmm? Dawa. Hmm?
1: Salamat, Paco.
0: Sige na lang. Madamo pa kami sa Olo Brownders balay eh. Oh.
2: Babe! Diyos ko! Nagulpi mo lang yagin sa radala, magulang mo sa portahan!
0: Kulang pala sa pagdaog-daog nila sa akot sa ito eh. Babe. Pati ikaw kontra ka managani nila eh. Dahil na, mamahaw lang kita babe.

0: Sir Paco, congratulations ha. Wala labot na may 3 kaka-unit nga na-sold for this month. May nakapa-reserve na naman.
1: Sir Johnny, masikawan ng idol ko eh. Ikaw nagtudlo sa akin sa mga teknik kung paano mag-handle sa customer.
0: Siyempre, buligay lang ta. Ay, oo gali. Dumayo ka man mag-edit sang pictures. Pwede ka ayo sa imo, Sir Paco?
1: Aba, yes, of course. Ikaw pa, Sir Johnny. O nga. Ano na?
0: Kukon, birthday habis ang iloy ko eh. 85th birthday niya. Kukon, mapali out ko tani para sa tarpulin kag sa, siyempre, sa invitation letter.
1: Ha?
0: O, pwede bala, Sir Paco? Hindi ka magkabala ka. Bayaran ko ah. Kung hindi ko abi kontento sa iban eh. Mas ikaw ang the best mag-layout eh.

0: Babe, pwede kayo?
1: Doon sa iban ka bala? Siyempre eh. Ikaw pa. Nga, babe, ano ina?
0: Ay, kukuan, nag-ayo ang office mate ko bala. Mapalayout siya para sa Iloy niya. Birthday ko na eh. Di, ako rin, wala ko sanggana sa mga musina. Ay, kukuan, nauya ko may magbalibad sa iya eh.
1: Tungod bala na dumduman mo naman si nanay mo?
0: Babe, pwede bala? Hindi na inapag-imit lang pa. Hindi ako gusto nga mabatian pangalan niya eh. Gainit ang ulo ko, babe.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

0: K5, diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
2: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid!
1: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
2: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Syngenta!
0: NK313 VIP!
2: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sa mga kinantan, gani, wala ka ma

0: kayo na VIP.
1: iCare Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gah, ma-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
7: hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghunta sa mga halit niya free radicals,
8: likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Basta may kabalaan ang kaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulan, kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress,
8: malikawan,
7: pagkamurigot, malimta.
8: DTX 500
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
7: ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may Physio,
8: ang Physio
7: yung may D3.
8: Mga butka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Yellow Diamond
7: 88.7 KK5 News FM.
9: KK5 News FM.

0: Sir, excuse me. May nagapangita sa imo sa guwa, sir?
1: Sino guard? Kung tanigin pa sulod mo na lang.
0: Hindi siya magsulod, sir?
1: Ay, ate, sige, sige, sige. Goon ko na lang, guard.
0: Ate, sige, sir.
1: Thank you, kid. Oh. Sino ba rin man? Imposible man nga client ini kay dapat kun client masulod gid siya diri sa office. Sino? Ba. Ikaw naman nang?
2: Pako. Pagod ko. Nanay.
1: Ano naman siya?
2: Gindala na ako sa hospital kagabi. Ginatake sa hapo.
1: Mabala? Sige, sige, sige. Papadala ako sa kwarta ba, Intimil? Okay na na?
2: Bako. Magluwas sa kwarta. Ikaw ang kinahanglan na ako ni nanay.
1: Kinahanglan yun ako, Subong? Kaya may maayo na akong obra, mabala?
2: Bako. Bago naghinulsol na kami ni nanay, saging pagkita na ako niya, hindi maayos.
1: Naghinulsol na kamo kay ti, wala wala na kamo Subong eh. Nga asang time na kinahanglan ta kamo? Sa diin kamo, ha?
2: Bako, tapos na to.
1: Amo lang budlay sa inyo lang eh. Kaugaligon niyo lang ipinsar niyo. Kamo ni nanay!
2: Bako, matawara ka eh.
1: Hindi ko kamo yung mapatawad nang. Nakita niyo naman siguro ha? Ha? Bisan nakik ko sa inyo. Pero naghahatag pa ko yung gihapon. Kaya nga, tungod sa inyo, naninguha ko. Kag nalambot ko ini. Tungod sa dumot ko sa inyo nang.
2: Bako, dula lang tungod sa dugan ko. Labi na gin sa iloy ta. Gabaan kasi ni.
1: Ano? Ako pa ang gabaan? Kamuya ang nagabaan ng... Nakatatuwa!

0: Labas ang balita.
1: Balita? Ano nga balita?
0: Kuan, wala na si nanay mo.
1: Oh, ano? Nga wala magkanto dismanang sakon.
0: Inatungod na ospital man siya eh.
1: Kita mo? Kita mo gid lang. Ginsukot na sila sa pagdaog-daog nila sa dosakon.
0: Diyos ko, babes. Tapos na ato.
1: Babe, hindi mo ako maintindihan eh. Sang una, ginasugo ko ni Manang mga hawat. Si nanay naman, imbis pa iskwilaon niya ko, ginaparuburubuy ako ubra.
0: Oo, naintindihan ko, babe. Pero, kalimti nang mapait mo ngayon ang iyan. Ang bottom line, si Nati Risubong, wala na si nanay mo. Babe, anong buhaton mo, ha?
1: Tawag to flower shop. Pa-deliver to bulak, ha? Okay na na.
0: Babe!

0: pa ako. Ang duwa mo gali ka-client sa nag-withdraw?
1: Oh. Ano, ma'am?
0: Lain na lang ko nung brand ang ilang akuhaon.
1: Eh, ngaman ko naman, ma'am. Wala sila makakontak sa akon ba?
0: I don't know. Eh, wala ta sa may mahimo kay amoy ng desisyon nila eh.
1: Kuntani, nakabalo ko, ma'am. Kay base kon kulang lang bala sila sa explain ako.
0: Well, I did everything, Paco. In-explain ko na sila tanan, inhimo ko naman ang pwede ko mahimo.
1: Toy! Kanugon man ba?
2: Sir? Sir Paco, excuse me. May lalaki nga nagapangita si Musar ato sa kwa.

0: Pako, subong ang lubong ni nanay.
1: Kuntani.
0: Bisan sa katapusan na lang, higayon?
2: Nung, may obra ko ya. Wala ko na chimpo sa mga musina. Ilubong naman bala?
0: Kuntani, mapatawad mo na si nanay.
2: Kaya ganong labot mo? Ha? Bayaw ta lang kaya?
0: Oh.
2: Kaya basi kung lipat ka sa nginimo mo man sa akon?
0: Pako, patawara ako. Kwan, si manang mo, ato pa sa ospital? Hindi siya gani makakanto diri sa lubong ni nanay?
2: Kwarta na naman. Ano?
0: Oh.
2: Kung kwartang kinanglan niyo, wala ko sang ihatag sa inyo. Kaguugali. Hambala itong mga pamilya ko. Hindi niyo na ako pagpaabuta pa. Ilubong niyo na rikta. Kaya hindi man ko makadto.

nagapangibabaw gid sa akon ang kaakig. Oo, makasiling na gid ako nga nagbato na gid ang kasing-kasing ko. Tungod mismo sa lubong ni nanay, wala ako nagkadto. Sa sadto nga tion, ginaway ako sang asawa ko. Tungod wala gid ako nagkadto sa lubong ni nanay. Pero hindi niya ako mabasol, tungod hindi ko kaya mag-atubang sa iloy ko. Kutob na lang dire ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi. Ang tagpadala, Paco.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako nga buyon
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: Depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells
0: D3 Bio
5: Ato si Rico isa ka radio announcer kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya nagaluya na to pamatsyag isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mamakal
3: sumangmuti ka imagine trillion cells ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw pagi sini imo nga immune system cells indi hago no indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio
4: daw import gali ni dok
3: o import yan
4: mami import kaya
3: your second immune system
6: so may duha ka branches ang immune system Dr. Ramilin ang ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan so ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system so ginasuportuhan sang D3 Bio
3: ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sining nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas
6: Well in fact Sir Kevin ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan no arig na sila
3: part na sa aton kabuhi gagwa sulod lang na sila mo
6: so sakto na Dr. Ramil part ini sila sang aton nga day to day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
3: paborito gid sa kagaw
6: paborito
3: dapat labi na plakaw nga tamis
6: so dapat condition permi ang imong immune system no labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina so
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system gagawa sulod lang na sila kung naka D3 Bio ka may anti-parasitic ka na tanan nga lugay da sa imong atyan patay may anti-fungal ka tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas patay may ara pagit anti-bacterial ka may anti-viral ka na so tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Rocka K-5, tirilan sa kampyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bago.
2: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Sinjenta.
3: NK313VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinantan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.

0: iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madam mo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Malakas mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lane. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
14: Gah. Mag-joyride man tabi, gah.
15: Wala

0: kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, mag-joyride na ta.
0: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Sakay ka, Kidia.
0: Siyempre. Naka-extend ko yan.
2: Basta sagad nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Kulang sa pagkaonsang utang kang prutas? Hindi na magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghontra sa mga halit niya free radicals! Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho! Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan! Sang matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigot, malimta! DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3.
5: Mabagat, sumagabot ka.

0: TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX 500, ang health mo, protektado!
2: TTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: TTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7
8: KK5
7: News FM.
8: Sarado-ido.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadudong saton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ang virgin coconut oil hindi lamang ini superfood, ini ang carrier nga naga-ensure nga ang vitamin D3 nagaka-absorb sang aton nga lawas para maibato kita batok sa mga viruses kag bacteria. Ang Klinika D3 Bio superfood supplement kid ini nga nagabulig sa aton para nga hindi kita dasig tapikan sang balatian. Ilabi na bala ko na wala untat da subong imo nga pagsuro siburo bangod sa pabag-o-bag-o nga shampoo. Inom kita Klinika D3 Bio. Kag kung may ara kada upod subong nga nagatrangkaso, gusto mo nga hindi ka malatnan, inom ka na nga daan Klinika D3 Bio para nga maprotektahan mo ang imo nga ikaayong lawas kag hindi ka matapikan sang balatian. And syempre, hindi makita magkalipat ha, magtumar kita sa DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant ina. May ara inisang ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagapulig ini sa aton para nga ma-detoxify dira ang aton nga lawas. Nagapahagan-hagan man ini sang aton dira nga mga ginasuprer nga balatian, may ara kabalas ng diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. And syempre, hindi makita magkalipat, inom kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Subong nagating ulan na, may klase na naman, kinahanglan mabaskogin ang aton nga immune system. Inom kita sang Mighty C, alkaline-based ini siya nga vitamin C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immunity. Sodium ascorbate ini siya, gani manami gid, safe imnon, bisan wala kita sang kinanan. Inom kita ha, Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Nagabulig ini sa aton para malikawan naton ang mga trangkaso dira kag iban pa nga mga balatian Kag kung kulang balang imo nga tulog, kulang imo pahuway, inom ka mighty sea, kay kaya kagid hatagan sang resistensya all day. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, located dira sa RJM's building sa may barangay Apolohista, Sara Iloilo, sa kilid sang Ceres Terminal. Ara dira ang aton Klinika Sara Branch. Pwede man kamo mag-contact sa aton diri sa K5 Sara o kung sa aton numero 0962-478-8730 kung gusto ninyo nga mag-order kag kung gusto ninyo nga magpa-deliver sa aton nga mga produkto. May mga resellers man kita. K5 solid supporters nga mga resellers naton, pwedeng-pwede gid kamo magbakal sa ila. Mga authorized dealers naton ina sila. And syempre, magluwas dira. May apat pagkita ka mga product outlet. May Klinika Haro Branch kita. Ara dira nahamtang sa kilid sa Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasay City Branch, dira sa may bahin sang Salvation Street, Corner A, Panel Street, siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch naton sa may Costmart, Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:15 na. So may mga advice, mga nakarelate, mga may mahambal sa istorya ni Paco. Pwede ka nakatawag sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Or mag-comment sa Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Sir Dexter Aligarbes, pati kay grabe man ang naagyan niya sang una. Ano pa nagbawi man siya sang nagtawhay ang obra niya, nagabulig man siya bisan nagalain man ang buot niya sa iyang pamilya. Kung si Mama Sherlyn Espartero naman, hay grabe ka man pa ko, nalabot mo gid man ang imong handom, pero bato man ang imo tagipusoon pag abot sa imo pamilya. May tawo man gali nga tibisan sa iya nanay, pusong bato gid. Ahay. Kung si Ma'am Nene, pabog at tulo man ang akon luha sang imo nga kasaysayan sender. Kasubo man sender, tani kay tiginikanan mo, respetuhon mo man tani, bisan ano pa ang inagyan nyo. Basta ginikanan mo, uli ka doon, ulik doon mo gid na iya. Una bes, isipon mo, kung waay ang ginikanan mo, waay ka mahimo. O ay kamatawo sa kalibutan. Hi sender, pwede nga magpalapit ka sa aton Ginoo kag magpangamuyo. Pangayo patawad sa mga sala nga ginhimo mo sa imo ginikanan. Indi pagipadaog sa panulay ang tanan nga pride mo. Kay sala gid ina sender. Ba, katahom sang advice ani Ma'am Nene. Mayong hapon Ma'am Regina Gumakil, nagatutok kid sa aton. Ma'am Rosemary Agramon, ahay, gin-grant ka sang Ginoo nga malabot mong handom mo kay tinagtinguha ka, pero hindi ka magdumot sa isa ka tawo kay tiginikanan mo ina. Kay kag-utod, ipa-Diyos mo na lang sila kay siya ang bahala sa tawo nga may maayo nga binuhatan. God will bless you. Masakit batunon, pero batunon ta. Kita mo nag-antos na sila bangod malain ang ginhimo nila sa imo sender. Kabay nga Maria Lizara mo ina. Maayong hapon maninay, patamyaw lang. Happy birthday sa akon anak, Ayla Kitch Mosquera. Kag maayong hapon man sa mga taga M's Parlor, kag sa mga customer sa Ahoy Public Market. From Mayla Chavez Mosquera. Sige. So may mga advice ha, pwede gid katawag diri sa aton 0962-478-8730. Grabe man maninay ba, nagapatawad gani ang Ginoo, siya wala gid. Kung wala si nanay niya, la man siya natawo sa kalibutan. From 419. Oh. Oras na ton, alas 2:20 na. Ma'am Nene Sean, good afternoon. Sir Dante Cabiroy Toquero, maayong hapon man. Kung si Takiya Jen G. Cruz pa, good afternoon maninay. Ang ma-advise ko lang, kita nga mga bata, mabatas tang mga ginikanan ta. Pero ang ginikanan ta, hindi kita mabatas. Bisan ano pa ang batasan ta. Tani, mapatawad niya na ang iyang nanay. Asan o pa siya mangayo patawad kung patay na ang ginikanan niya? Wala sang tagipusoon nga bato. Salamat gid, maninay. May nga po, Sir Henry Baterna. May nga po man kay Ma'am Annalie Bahade, nakatutok man sa ato. Durugid na ka-relate, especially ang mga kumare naton, ha? Siyempre, amugid na. Basta gani, pinamilya na, istorya, ginikana na, at damugid na ang makarelate. Kung si Ma'am Ninfa, tahala pa. Ang silingsing pinakaalam sa bugos kakalibutan, mga anak, honor your father and mother. Tagaantas ang katungganan ng aton ginikanan kay ini maayo. Bisan malain ang ginatanaw mo sa ila, kadungganan mo kung balusan mo sila sing maayo ang malain. Correct git. Grabe si Ma'am Ninfa, ha? Maayang hapon, Ma'am Ninfa, tahala. Sakto gino, bisan ano pa nakalain sang ginabuhat nila or nabuhat nila sa imo, balusan mo sang kaayo. Kahit hindi man ayaw para man sa ila, kundi para man ina sa imo. Sa imo kalag, kag sa imo nga, kaugalingon. Kakapoy na mangina bitter sa kalibutan. Kung matawag ni gani, kalain na ginapakita nila, balusi lang sang kaayo. Pero ti again, no, gina-honor taman na ang kasakit ng mga naagyan ni Paco sa iyaginikanan sang una. Kumbaga, hindi man ina basta-basta madula. Ilabi na ko na na-feel niya nga ginakontra siya sang iya nga iloy kag sang iya nga mga utod. Na-outcast siya sa una. Pero nalikop naman ang bugus niya nga kasing-kasing ang bugus niya nga tagipusoon sang kasubo kag kaugot o kung pagdumot. Pero ti dapat madula, ina. Kung hindi niya man bugos mapatawad, kalimtan niya na lang kag mag-move on na lang siya. Para nga ti, sa iya man mismo nga kaugalingon, hindi ini magbalik sa iya, hindi magbalos sa iya. May mga salaabi kagkasakit kis ah, nga ti, hindi na dapat pagdalun pa sa subong ah. Masakit gimana ang mga naagyan sang una, pero para sa kalinong katawhayan sang aton nga katagipusoon, kinahanglan aton ini nga ipatawad na. Kag aton ini nga kalimtan na. Mas maayo mag-focus na lang si Paco sa pagpaayo sang iya nga kaugalingon, kag sang iya nga pamilya. Sige, ara sa piyak nga linya, may nagingagaw git. Mahatag advice para kay Paco. Good afternoon.
11: Good afternoon, maninay.
10: Ay, hapon, sino gani?
11: Si Inday.
10: Ay, si Ma'am Inday. Ano mga advice naman para kay Paco?
11: Ang advice ko lang sa iya, ma'am, kani, ay maninay nang hindi siya maglumot sa iya nga ginikanan. Ay wala siya ng tao kung wala ang ginikanan ta.
10: Correct.
11: Tapos, na kay nakarilig na ako sa naman ina, no? Naagyan ko muna dati mo kung gamit ako. Pero wala ko magdumot sa akong ginikanan. Ay siling ko, wala siya ng tao sa kalibutan. Wala sila. No? Ani, magkaluoy ka na lang sa ginikanan mo mga itasong patawad, kung ano man ang humihila nga sa lasay mo, tuwaro mo na lang sila. Ay, wala ko naman kung wala sila. Tapos, mag, ano pa sa mahal na Diyos, magpapatawad yan, ang mahal na Diyos, kita pa ayan na tao lang.
10: Correct, good. So, patawaro na lang, hindi niya para sa ibang nga tao, kundi para niya mismo sa kaugalingon niya para magtawhay, maglinong ang iyang pangabuhi.
11: Oh, Opo, para maglingon yung pangalang pabuhi niya. Ngayon ang mag-anbalang balagyago niya. Nawala sa pangkaatig, sayang isi ka pariho. Lalo na kaya nga Eloy.
10: Oo. Sige.
11: Matatawad yan yung mahangan din si Papa na tao lang.
10: Yes, correct. Good. Sige, ah. Ma'am Inday, thank you, Gidha. May gusto ka tam yawon?
11: Yeah. Mayara maninay nagret kulanggal si Rinan Dyson ako sa kay Jean ang tumaraw pag kay Nini kay Kuya John John ako sa pamilya bahan di ka sa pamilya bariyo sa mas bati maninay lalo na kay mama to ah.
10: Sige, thank you kid Ma'am Inday.
11: God bless you maninay.
10: Sige, alam mo. Thank you so much kay Ma'am Inday. Nagingagaw gid tawag. Oras ta, alas 2:24 na. Ginakulo ko labo sa kita sang aton nga tiyempo. Ah, sige, may gahingagaw pa isa pa. Kwaon ta na lang ni kay Friday man. Maayong hapon. Napatay. Sige. Siguro ang mabilin ta na lamang para kay Paco, no? Ngati, once magpatawad siya, wala ini nagkakahulugan nga ginakalimtan niya na ang mga nagkalahitabo sang nagliligan. Nagkakahulugan lamang ini, ngati wala niya na ginatugutan ang kasakit nga magdumala sa iyang kabuhi. Kumbaga para sa kalinong katawhay sang iyang pagpangabuhi, kalimtan niya na lang ang kung patawaron niya na lang ang mga nakasalaman sa iya o kung ang mga nakasakit sa iyang balatyagon. Sige, kwaon ta, adasig lang. Ara sa piyak nga linya, aton caller. Good afternoon.
12: Good afternoon, ma'am.
10: Ah, sino gani?
12: Si Ramero.
10: Sir Ramero, taga diin?
12: Taga Pinay, Espinosa, ma'am.
10: Taga Pinay, Espinosa lang. Sige, sir, papatay lang ko bisang imo radyo da, kay nag-feedback kita. Ah, sige. Okay. Ano ma-advise ta, sir, para kay Paco?
12: Asalang gina-advise ko lang kay Paco, no, sa iyang at pagbing na suong. Kailin ko, una, siguro nga makabasa sa... Saan? Magtahod ka sa iyong amay kag-iloy. Ano pa kasala sa ating mga iloy, mga gilikanan? Kaysa kalabanan sa mga binikanan suong, may mga binatasan nga pinagtebo yung bala ka maglay kanya mga binatasan nga hindi na nakuha sa ila. So, ganyan niya, yung ka-advise ko lang sa iya, nga hinaklan din nato ng pagtahod, no? Kaya mo ang kasuguan sa Diyos na linhatag sa atin, dapat natin sundun ang iyong kasuguan, hindi mo guba, no? Kaya sabay pa na langgaon lang niya ang niya na pamilya, no? Niya sa iya mga kauturan na mas magulang pa sa iya, dapat din na nagtahod kita, no? Atong sulong requirements bilang isa ka-Kristiyano na ginatugyos ang Diyos sa atong na may 10 commandments kita na ginasunod na sa pagtahod, no? Ito niya dapat ito na. Hindi natin tagubuon ang kasuguan ng Diyos na ginimo sa atin. Kaya bisan pagkani nga nakasala siya, so ilan na niya atin sa Ginoo, huwag na kita sinala. Wala na kita iya sinala nila. Ilan na niya sa atin. Ang atin lang iya masundon ang nag-aabot lang para sa atin. So, amun lang ang atin mag-advise na ninay mani.
10: Sige. Thank you, again, sir. Basi may gusto ka nila i-greet sa Pinay Espinosa.
12: Mga nag-greet ko lang di sa amon di sa Pinay na sa amon mga kapitan, mga kay Joy Espinosa, kay sa amon di mga barangay official na mga duty, kay sa amon mga barangay tanod, no, nandamo din sa rama. O ma'am. Thank you, good ma'am.
10: Sige. Thank you, good Sir Ramero. Oras ta, alas 2:28 na. Huwain na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Amo na, mabilin ta para kay Sir Paco. magapatawad kita. Kay wala man inis ang iban nga pakatuan, wala man inis ang iban nga may makabenepisyo kundi ka o galingon tagid lang. Sir Paco, kabay nga nagapamati ikaw dira kag imo man nga kumbaga mabinag-binag dira ang mga bagay-bagay sa imo nga palibot. Ang mga nakaligad, mga kasakit, hindi man na pwede pagkalimtan. Pero kinahanglan ta mag-move forward, kag kinahanglan ta mag-forgive. Kinahanglan ta magpatawad sa aton isig kapareho. Ilabi na sa aton pamilya, sa aton ginikanan, kag sa aton nga mga utol. Amunan na, Sir Paco, ang bilin ta sa imo. Thank you so much, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. Kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.

0: 88.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ito yung payo.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagal sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligat.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masaligan.
8: DTX-500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshi!
17: Angelim?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang mapanit.

0: drink responsibly.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend
3: supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
4: para sa matinlo na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatoy.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masalika,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
3: ang D3 Bio
4: yung may BCO,
3: ang BCO
4: yung may D3
3: mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
8: K5.
9: K5.
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, magabutika!
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
17: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman from man.
4: Extend Food Superman from man.
18: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat
18: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Patakas mga butika.
7: D3 Bio.
6: With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
6: Balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalabati. Padayunod naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Arjen, istorya ka mo di anay ni nanay mo ha. Kag palihog lang, isa hanay lang ta. Kabalukas ang obligasyon mo sa akon. Wala ta kagin pilit ha. Wala! Kag nagapagabay ako, wala lang sang garot ah. Okay? Ta.
1: Day. Diyos ko, day, ano ini? Ha? Kit may lumong lawas mo sa kwarta? Sa matawahay nga pagabuhi? Inday, hindi ni tawahay ang ginsudlan mo. Gamo! Gamo ng ginsudlan mo, day!
2: Nay, nay. Nay, wala man ko may mahimo, nay. Wala ko sa mahimo.
1: Tuloka. Tuloka ba na day, tuloka? Oo. Ano, haw? Ano? Tulok-tulok sa akon? Tuloka ako. Ano ginag na tambo, ha? Istorya yung sinanay na kay pamatian ta kaday. Nga nagdangat sa amo sining tanan, ha? Nakibot lang kuya nga, wala ka na yan nagpuli sa malay. Istorya ko bala. Ano git malang natabo? Ha? Ano git, Jenny? Ikaw ang ibayad ni tatay mo sa utang sa amigo, ya? Amo bala? Amo bala? Amo bala? Sakta ko, day! Sakta ko! Ano? Ha? Ano? Ano? Ano?
2: Animal siya!
1: Kintandog ka sa nga animal mo nga, amo! Amo bala? Inilaptan ka niya? Ha? Sugiri ako! Sugiri ako, Jenny! Sugiri ako!

0: 板呢？哼，哥哥，阿拉，哼，那个帮阿罗干罗那是上干部呀。嘿，阿比亚西古罗，我拉古卡希巴罗上那个卡拉塔姆。阿爹，卡托奥罗莫。
1: 啊，萨雷。
0: Daw ginapananaw ko, mamroblema ka din sa bago mo nga sekretarya.
1: Oh.
0: Man, wala ka sa pili. Prostitute, timbang, tindira, si kumari mo, estudyante. Animal ka git dyan. Man, ang gaba, ara na.
1: Oh.
0: Ginapangamuyo ko gid nga mag-abot ining kalalatan sa imo, Jay.
1: Oh.
0: Para nga makabugtaw ka, kag makarealize ka nga, may asawa ka nga nagkakasakitan.
1: Oh. Kanahambiin, no? Kag ginapangamuyo mo gali ang kalalatan ko? Ha? Wala kasang pulos nga klase sa asawa.
0: Ako! Ako pa ang wala sang pulos! Nga ang tanan nga pahanunot kapag hangop ginahatag ko sa imo.
1: Ha!
0: Wala mo makita kung ano ang pag-unog ko sa imo bilang isawa mo, ha, Jay? Tani makita mo man, ina. Ina, kung may balagtsagon ka.
1: Oh.
0: Pero duda ko, wala na nagabatsyag ang dugan mo. Kag ang tanan nga balatsyagon, ara lang dira, ho!
1: Oh.
0: Sa puson mo!
1: Oh.
0: Para lang sa paots! Kag pakalam ang ginapanumdum mo, Jay!
1: Oh.
0: Sapat ka!
1: Oh.
0: Sapat

Kumadtog gigli si asawahon sa ulubrahan ni Jenny. Ay! Sadya gini karon kung mag-abot siya. Gira naman ni karon mo. Bahala na. Bahala na. Sabton kung manan sa gihapon. Sa subong, ang imuon ko nga mapreparar na lang kung adaan sang iribatal ko sa iya kung may isok na siya sa akon. Oh. Pa. Hala. Si Jay yung nagapanwag sa akon. Oh. Hindi ko pagsaptan. Bahala na siya. Bahala na siya. Kabalo na ko sa tuyo iya eh. Bahala ka na. Pabungulan ta kaya. Hindi ko pagsabton. Oh. Animal. Wala labot yung nagatawag siya. Nag-message pa kita. Basahan ko. Dawga pa bungol-bungol ka na lang, mate how. Kung ikaw gani may kinahanglan sa akon, bisan tungang gabi, gachat ka o gakol. Remind lang ko as of today, ang inyo utang sa akon sang bata mo. Lapit na 100,000. San o ka mabayad? Nagapanukot na sa sang utang ko sa iya. Anong mayo ko ngay reply sa iya man? Replyan ko siya. Anong mayo ko ngay chat sa iya man? Manumdum ko kung ano ang maayo ngay chat sa iya.

0: si Karen, kadaamo mo gid sang akon hair fall kag indi man nami
1: akon kutis.
0: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkala. Dying energy DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

apa? Oh, negeri pelayang kagung aris. Basahon ko. Big, ang bata ko, ang bilya, sobra pa sa 10,000. Kapila mo naman, guro, gintandog ang bata ko. Amo na ang ginkasugtan ta, hindi bala. Basi ako sar ka namon, rape, tapat kagid. Tarantado! Tawa ko pa yung pahugo niya. Humandam ka, Aris. Umandam ka. Hindi mo ako maisahan. Hindi! Animal ka!

0: Salas kita. Imusa nang tanan mga, mga gamit kay mapauli kita. Iakusar tang animal nga Jay nga to. Kipwersa kagali niya. Rape na, day! Rape na, kainsindi ka!
1: Nay, hindi na lang tumugbaga mo pa, Nay. Isa pa amunang ikasugta nila ni tatay eh. Nga akong ibayad niya sa utang niya sa amigoy ah.
0: Kundi animal siya!
1: Kung pinsaron kit man, Nay, walang man ako gitabayaan ni Sir Jay. Ginatagan man niya ako sa isang komportable nga kabuhi.
0: Kagang buot mo silingon nga kumporme ka lang nga amusin ang kabaylo sa sakang mo? Ha? Nalatnan ka man sa kahanginan sa kamukhang peras ang amay mo? Amo na?
1: Ay, hindi na. Hindi lang ako gusto sa gamo, Nay. Hindi na ako gusto sa gamo.
0: Jenny! Hindi ako magsugot! Pasakaan tagit sang kasong animal mo nga, boss! Nakabati ka? Pasakaan tagit siya sang kaso!

0: Day, ano nga ako yung pakasuhan mo, aw?
1: Tungod na realisar ko nga ikaw ang utok sinitanan. Hindi man maghilabot ang migo mo sa bata ta, kun hindi ikaw ang naguna-una. Tungod sapat ka nga klase sang amay. Gani ipapriso ta kaga animal ka. Ato na! Nagkanto na ako kay Kapitan, kag ipasumon ka! Ipapriso tagin kay Aris!
0: Oh.
1: Hindi lahog-lahog ako sa misyon ang ginatag mo sa akon! Napatawad na pakasanguna sa ginubos mo lusta yung kinitaan ko sa abroad! Pero ang pagbaligya mo sa dungog kag lawas ang bata ta para isustain na sa bisyo mong sugal, hindi ko mapatawad. Kapatid ka, hindi ko ina mapatawad, Aris!
0: Hindi, Day, ah. hindi mo sinaday.
1: Hindi man!
0: Huwag yun ta bala! Huwag yun ang tani! Si Jay ang pakasuhan ta. Mankurso na dahi si Jenny. Hindi bala, nak? Hindi bala mo sinha? Hindi bala? Hindi bala siling mo kay nanay mo? Ginapwer sa kaniya kada gusto kaniya gamiton. Oo, kaya mo lang gamiton tanga rason. Rape, ina! Hindi ka man iaasawa mo.
2: Kagamusin niyo, ah! Kagamusin niyo! Kagamusin niyo! Jenny!
1: Ning bata ta, umandam ka sa akon.
0: Day, di ko kukukun, Day. Ini nga hugada, mahabago na gid ko, Day. Pakukoy na. Hindi na ko manahor. Hindi na ko manahor, Day. Ang cellphone ko ihata ko na sa imo. Mapakabuot ng gid ko, Day. Maluwi tuman sa akon. Hindi lang ako pag-iakusar. Hindi lang, Day.
1: Tapos na. Nagka-desisyon na ako, Aris. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon. Nakabati ka. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing
9: performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
8: yung may PCO,
9: ang PCO
8: yung may D3
9: mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
8: yung may PCO,
9: ang PCO
8: yung may D3
9: mga butika.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos, gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:05. Ining oras sa dulong si Sang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa kag subuman sang Star Nutrimits, dilang sarap sustan sarap.
0: This time check is brought to you by Star Nutrimits, dilang sarap sustan sarap.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador. El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador.
15: Programa
14: na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
15: El Castigador.

Saka Maninenga hapon, siyudad Gog, probinsya sang Iloilo. Ang aton siling pag-abi-abi kagpagpanamyaw sa aton siling mga kakifoy dari sa 180 taran ka mabarangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, tag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan sang

0: aton sininga pagwaragwag sa mga nagtutok subong sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band kag subuman sa mga real stations naton. Naka-tune in dra sa may Banwa sa Leganes, sa Pasig, Pasi, Banwa sa Karinog, Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag subuman sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagabi-abi. Nagapanamiyaw sa mga K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Sa aton sining mailunggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo nga kahimtangan. I-like na kag share ato sa diga pagpangalagad para sa di ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo ka-monitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakuli na kakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sining pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sining nga Biyernes, pitsa 5 sa bulan sang Hunyo. Pinakauna ini nga Biyernes, sa patanan ka mga Biyernes sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga K5. Pilasa din ka mga government officers sa gyapon ng wala sang opisina. Pero sa may bayan sa Iloilo Provincial Capital, umpisa subong simana, no, nagbalik na ang ila sining 5-day work week. Pero sa sunod simana, ang taga City Hall mag-umpisa na, no, sa limas ni kadlaw nga opisina. At yung malumduma na ito na naglipot ini, ginhimo ining 4-day work week tungod man sa sining mga measures na pagkinot naton tungod sa ginapagtubang nga krisis sa nga ito sa pungsod Pilipinas tungod man sa epekto sang gera dito sa bayan sang Middle East.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa ito sa ring pagpangalagad, i-check naton karon dugay-dugay si K5 Gin Caluyo kay ang presidente na sang Republika ng Pilipinas, si President Ferdinand Marcos Jr., ari disubong sa Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siya ang nangin na speaker na sang third commencement exercise na sang aton sa ring College of Law diri sa may bayan sang West Visayas State University. Naibuluan naton yang iya sa ring tiayon ang aton sa First Lady na nga si Liza Marcos, ang isa sa mga professor na sang College of Law diri sa bayan sang WVSU. Hindi iya wibso ha? Kay subong ka pamatok ang mga estudyante sang West Visayas State University nga ang shortcut na sang ila eskwelahan tawgon nga wibso. Dapat WVSU. My Alma Mater.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siya subong ang commencement speaker sa third commencement exercise. Nabot sa ilingon ikatatlo na nga batch sang mga nagraduar na dira sa College of Law sa may bayan sang West Visayas State University. Kakadungan, sasaring siya ang speaker, amo man ang pag-inaugurar na no? Sang sining building sang College of Law.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Basta may mga video kita na partner, kahit subong tama ka bugat ang dalagan sang trapiko. Dira sa may area sang Dalan I. Lopez, sa tubang sang West Visayas State University. Kaglakip man dito sa may area sa likod sang sports complex. Na maburubog at astada ipag-apektado man sa may Dalan na Lopez mga K5. Kag dito sa bayin sang Diversion Road.
1: El Castigador.
0: The good news ini sa aton sining mga kauturan ining bag-o nga building na sa College of Law. At so swerte kaysa kung nadamo pa rin ka pamalabag mo na nga magtudlo dira no nga to si First Lady pero nakitaan guro na sang tagdumalahan kag di makapamali bad ka blakon First Lady nagay ngyo nga magtudlo dira pero wala tao natun subong no ang epekto no kay ti tungod no nga nakatudlo dira ang aton sining nga First Lady. That's why now nga ginpatindugan dira mga K5 mismo now sang building sang College of Law dira sa may West Visayas State University.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ibalot na kong report nga K5 Kim Kaluyo kaglakip man na ari madrisubong no ang tiglikom sang Department of Public Works and Highways si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: El Castigador.
0: Damo abi isyo diri mo. Una-una, nagdira sa ibahin sang Aganan flyover. Kay una nagpromesa ang ato sa Tiglicom sang DPWH nga ang flyover sa may Aganan no tapuson no within this year. No, mayo kay may ara gid sang tinaga nga subong nga tuig. Budlay ko ginabuyan nga subong nga mayo. Mayo man madayon, mayo man matapos. O kon mayo man hindi matapos. Ti ginay nga gaw subong. No, pero grabe nang gasto na sa may Aganan flyover. Suro sobra na sa budget. Kay nga ana dugangan pagid ini, kay pagdugangan pagid sang pile. No, dotukon-tukon bla. No, dira sa may bayin sang Aganan flyover.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag hindi lang ina, no? Nagpromisa man si DPWH Secretary Vince Dizon ngang tag-iyatog na sang duta no, sa may bayin sang Sunset Boulevard nga sakop ni sa may banwa sang uton. Di ba sang ligag yung pasiraduhan niya to? No? Kay Asta Subong, wala gyapon mabayaran sang DPWH ang iya sa nga duta nga amo ang ginagian sang Sunset Boulevard.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo man ko ganin kilala na nga sa subong may gyapong baydan sang DPWH ining mga pagpalapad sang ila sa nga highway natin ti dapat bayaran ang tag-iya sang duta. Pero subong nga damo pagyapon ang wala mabayaran nga nalaksam na kan natapos ang proyekto. Okay, kung kaysa sa pagpaluap mo man, no, damo pagid mga requirements. Amo ning problema kung sa ginapangabudlayan pang tag-iya sang duta before nila maklaim no, ang bayad para sa ila sa duta naging gamit sa aton sa ning gobyerno. No, kung kaysa ginapangabudlayan ka sa opisina sang DPWH, sa opisina sang BIR.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ti kon hindi mo pagimuon nga makaangay sini daw pabuyan-buyanan ka man oh. Tinag promise atong DPWH nga tani subong adlaw na pagbayaran ang tag-iya sang duta nga nagsira no sang adalan dira sa bayin sang Sunset Boulevard nga sakop sa may banwa sang uton. Pero suno sa kay Secretary Vince Dizon do hindi may ngagaw subong adlaw ah. No, nagpromisa lang ini nga baydan sining bulan sang Hunyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayo gani kay natapos ng bulan sang Mayo. Tabas ay magambal nga, bayaran ka wa. No, sining bulan sang Mayo. Ano, Mayo man bayaran, Mayo man hindi. Tila taon tayo kung subong ang Hunyo, pagtapos ang Hunyo, sabagay tidugay pa man. Na, may mga 25 pa ka adlaw na bilhin sa bulan sang Hunyo. Na, kung mabayaran, gidman, ang tag-iya sang duta sa may Sunset Boulevard.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Leo Ganay, partner sa pag-asa ta kay may bagyo gli subong diri sa sulod sang PAR, no, sang Philippine Area of Responsibility. No, diri sa aton sa ninga pungsod. No, ang alan sa saning bagyo, mga kaka-K5, kati ikalima na kitang bagyo, ang alan sa ni si Bagyo Esther.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero malayo ining bagyo, no, kagang kategory sa ni is tropical depression. Pero doon ay magurusang dapat nga kangawaan, no, kaya ang bagyo sa ni, daw manugwa naman sa ato sa ni nga para. Dito ni na ang bagyo subong, no, sa ibabaw sang area sang Batanes.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero layo man doon sa aton, no, iningsambit sa nga bagyo. No, sa alang-alang ay hindi makontak ang pag-asa. At ibo sa mundo ay ta pag-asa ka diyan. Ah, base ko na way signal dabla sa ila sa nga kwan nga area. Na kung nara sulod sang ila kwarto daw medyo mahina ang signal. But anyway, no, ining bagyo ay mas dapat atong kabalakan kay hindi man direkta nga mag-igo sa aton. Na may ibo kani nga buwas magagwa ning sambit sa ning mga bagyo. Pero pila sa ka mga lugar dito sa bayan sa Northern Luzon ang apektado mga kakifay. Kani mga pagtupa-tupa sang ulan, pagpulupanaliti, pagurugal-om sa ato sa kapalibot, hindi ato galagid na no, sang hangin habaga. Kahit opisyal na, na no, nga gina-declare kahapon sang pag-asa ngayon kita sa rainy season o konchimpo sang tig-ululan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ibisan pa no, makwan eh, maburubog na ng aton sa nga palibot. Tungod nga pilaman kabinulan, nga grabe, na no, kaginot, kainit sang ato sa nga lawas. Ang ato na batsagan tungod nga ti yara sa danger level. Ang ato sa nga heat index, bisan rin sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:19 sa ato sa nga pagpangalagad. Mayo nga po ngayon kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers naton, kay Ma'am Dwayne Sautong sa may sunod sang Pasi, kay Sir Blair Matuliano, halong sa biyaya, kay Sir RV Chris Casire sa may bano ka sang tubungan, kay Leo Bars, no? May ayagid nga mga nagkakaondra sa Gillette Eatery. No? Sa may Mabulo Delgado, kay Ma'am Laura Jean, no? Gabay itulogin sa ating pagpangalagad. Kay Agosto 5, nadra sa may Kuwait. Happy birthday gid sa magulang ko no sa kay no kay Ansa Bake Shop, kay Toto Lisa Escriba kag kay sa no sa AB Magaluna, no nga da, sa may Banwa, sa may Negros Occidental, kay Sir Sherwin Marco Wimed ay gapon, kay Ma'am Cheryl Labating Branya sa BC Friday afternoon lang da sa ano da sa inyo. Now, sa may Kuwait, si Ma'am Cheryl Lapating Branya, si Ma'am Aisha Ahmad, no? Dito sa Pilipinas, si Ma'am Aisha Ahmad. Si Ma'am Laura Sumagaysay, may dahil nga hapon, galuto ko di talong torta ba? Sarap-sarap kay Sir JC James Garbillies ba? Kadira sa Selfa, Batsuyan. Alas 4:20 sa ato sa pagpangalagad, ara na kontak nato ng pag-asa, no? I-check lang nato kati may bagyo kita diri, kag kung ano may epekto, giman ini. Pero do aris baba o bisang Batanes mo. Sa piyak lima ko po na ito, Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon guys natin mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, kayo ng alas 3 ng hapon, sentro ni Bagyong Esther, yara na sa 255 kilometers north-northwest ng Isbayat, Batanes.
0: Mm-hmm.
2: Ang ininga bagyo, kakaroon wala isang direktang epekto sa atin sa Visayas kaya Mindanao. Southwest monsoon nag-aapekto sa northern kay central Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita yun, manami atin na panyampo. May ara lang sa mga isolated, yung mga pag-ilang pangilap panag-uob sa ibang parte ng region natin, dalan siya sa localized na region. Kasarangan ng hangin, nandito balat na nakatumba na may labaw sa Western Visayas, sa diin kasarang ang ating mga pagbalik sa kagayatan. Temperatura, yun ang 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- 5 sa isang kaadahon.
0: And Sir Robin?
3: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining si Bagyo Ester, di lang ni nag-form sa sulod sang par?
2: Yes, sir. Rin sa sulod sang par line natin. Possibly magbuwas nga adlaw.
0: Okay, so aside sa sir, doon ay makita sa ginamay ni Tor pagit nga mga any weather disturbances sa sulod kagwa sang par natin aside di kay Bagyo Ester, no?
2: Yes, sir. So far, so wala na, sir.
0: Okay, pero ka nakadeclare na ang pag-asa sa ngari kita sa rainy season si Engineer Rubin.
2: Yes sir, nakadeclare na kita sa rainy season kagapon.
0: Oh, mga until when ni sir, before ka mag-declare, hasta tubtubsan o nga amo siya rin nga maging rainy season, magkita tubtub naman ni sa sunod siya rin nga tuwig?
2: Usually sir, mag-rainy season kita, usually season, sasabi, during June to usually October po.
0: I see. Oh. So mag-change naman into hangin amihan siya, no?
2: Yes, sir.
0: Sige. With this information, your friends, Rubin, sa pag-asa, salamat king kang may hapon. God bless it sa inyo, tanan, sir.
2: Thank you, sir. And sa luwat, mayong hapon tanan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So ay dapat kabalakana, ining si Bagyo Esther, no? Magagwa na sa ato si nga para buwas nga adlaw. Malayo sa ato na. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Susan Siscar sa Maya, Lebanon. May dayag yung hapon, dira, kag sumamang kay Ma'am Christine Gardose, gabang torman sa ato siya paggapangala. Alas 4.23, medyo buro bad news ni sa mga motorista ta. Pasalamat kita tani nga daw lapit na lang, no, ang presyo sa gatong, no, ang bilisin ni daw pariyosan niya before nga magsugod ang tension o kunang gera dira sa Middle East, no? Isubong daw yara sa mga 73, no? Ang litro sang diesel, mga 76 ang litro sang gasolina, no? Before mag-sugod ang ining kontrakto sa tunga sa Estados Unidos kag sang Iran, na daw ang presyo to sang diesel, mga 60 di gabay lang tani. Pero subong sa masunod sini nga semana, maimo na ngaliwat magasaka ang presyo sang gatong.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ang ginabasiyan sini, no, ang trading kag mga foreign exchange averages, no, sa nagligad sining apat ka adlaw ang nakaligad. So sa estimate ni Rama K5, ginablabanta, no, nga ang igasaka sa presyo sang diesel mga 4 ka pesos, tub-tub 4 ka pesos kag 50 sentimos. While sa gasolina, o sa gasolina, may rollback. Makadubo sa 1 ka piso, tub-tub 1 ka piso kag 50 sentimos.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero depende pa ni sa nabilin sini nga tatlo sini kadlaw, no, sa trading kag syempre sa hulag, no, sang presyo sang gatong. Kay subong abi daw hindi pa estable, no, nga may hilisugot na sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Nagambal sila nga nagaparayon ang peace talks, pero ang kamaturan sina sige gyapon bombahanay.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nagligad to sa portion sang Kuwait, binomba to sang Iran, no, pero ambal sang Iran gi-target lang nilang US bases. Kahit ang Estados Unidos kapang biraman sa pilaka porsyon, no, sang pungsod dito sa may Iran, mga kakipan.
1: El Castigado.
0: Alas 4.25 sa atong silga pagpangalagad. Pagbalik naton mga kakipan. Oh, dahil lang ito may nagasulod, partner nga tawagaw. Pagbalik ta, istorya Anthony, no, ang ining nagapadayon sa ning sitwasyon dira sa may Senado. Kitikapon, may nakuan kita na napatigayon ang Senate Blue Ribbon Committee na sa investigasyon ining 18 tanan ka mga anay miyembro sang Marines. Pero ito ito tanan 18 gin kay gin pang check na isa-isa, no? Ang iban sina tipinang kakasa pinahalinman nga miyembro sang mga Marines. Pero tang ila siya pamuyan, doon hindi naman bag-o sa atong sa nga palamatin. Ana, pero sa mga ipangingadlan, na, ginapanginwala, kag ano na, himo-himo istorya. Sinsa kilala ko naman tuman, na, daw kuris-kuris nga istorya. Ang congressman to gani sa Palawan, no? Nagapanukot subong. Sinsa saan din itong balita nga gin-deliver sa akon? Kay ginasukot ko sa akon sa pamilya. Do dawi lang nga daw sarcasm, pero may ego eh. Na, surok sa sarcastic lang nga statement, pero may ego. Dahil nga, di na itong gindelibel yung balita, kay ginasukot ko sa pamilya. kay Budlay, pasimagdante mo nga gindelibiran sa balita. Pinagsintas, why sa kabaturan? Siyempre, ang pamilya mo, pikado mo na eh. Bawang ko na pamilya mo, tuod ibang delibira na. Ah, tindi ng maleta.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tida mo ni Gaulat, no, nga kaso sa saning nga 18 tanan ka mga ex-marine. No, kay una-una nagpasaka na sang kaso si Iloilo City Lone District Congresswoman Jam Jam Barunda. Kaso nga cyber libel. Kagsubong plano man ni Erwin Tolfo nga mag-file na sang libel charges batok sin nga sambit sini nga mga ex-marine angot sa pag-deliver sang minalita sini nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag-istorya ang tamana na may isa subong kamanudlo ang nag-file na dito sa may Supreme Court. Agod nga pamatud-an gid man kay subong damo gapon binaisay online sa social media na ang topiko amo ang quorum. Ginapabangkot nila kung may quorum gid man sa kipatigayon sini nga sesyon sang Senado o kung wala. Kay kung basahon naton ang mga ginapost sa social media bisan ang mga maalamon ha, sa aton kasuguan, mga abogado na, lain-lain ang ila pananawan sa sining natabo sini nga sesyon kung balam may quorum o kung wala.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Istorya ni Dugang sa aton sining pagbalik pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ethri Bio!
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline.
7: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabakamang abutika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabakamang abutika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!

0: responsibly.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance. Performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
13: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant nga
13: amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay,
13: DTX 500.
12: Masaligan,
13: epektibo,
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kag gakontrolar
12: sa imo blood sugar,
13: DTX 500.
12: Masaligan, Regal Epic Tibo GTX 500 D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabuti ka.
12: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabuti ka.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
12: Yung may D3.
4: Mangabuti ka.
12: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
12: Ang VCO. You
4: might be three.
12: Mangabuti ka.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalaga diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
16: Ginpakita ni DepEd Secretary Vince Dizon kay Pangulong Bongbong Marcos ang nagapadayon nga obra dira sa may Aganan flyover. Tingala ko kay na ginalimitahan nga maglabay dira sa area kay directly malabay ang atos nga presidente para makita niya eh na dugay niya na president sa 2019 pa na pilaron ka tuig na kaligad pito na ka tuig na pinaka dugay matapos nga flyover na kay tinga palpak mo ito hindi na palpak dugay na na agyan ang pinitensya sa mga nagalabay sa ganan flyover adlaw-adlaw do para sa ila do simana santa
11: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Pagkatapos ang presyo sa ganan flyover kuntani na kilala na do mga rang 600 taw milyon pero subong sobra na isa ka bilyon kay kanbo damot na sang mga gipangdugang na kagin na liwat. Kaya ang problema da kuno ang design niya. Pero ang resulta dira pareho man ka problema sa ungka flyover. No? Do malabot ang strata o kunang tig-ang porsyon sang duta. No? Ginlipot. Kaya mo na nag-uro-usmon. Tama na ginhimo man dira, gin-jet grouting man na.
11: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Tisubong gidugangan da no sang kwan sang pusog-pusog no naga kwan bla naga tukod sa kwan sa may bahin sang flyover no dinugangan da kay budlay kun basta maguruos sumod man bla no gani maskin sino na lang ginalistan nila subong nga nagsugo sa ila sang mama ay sa ama do or die na lang ang mga marines nila nakabaton makulo sila sang 5 million ginpaninwala man ni Anay Congressman Mike Defensor. Pero ang balita ginabuligan ko man.
11: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay Ma'am Rosemary Agramon, sa iban wasang banate, may adayad nga hapon. Siling ni Ma'am Cherla Pating Branya, wala man untat pa ulan. Kami salto kuno kag drone sa ilaho. Amo ni kay Wagyapon sang siling daton nga sigurado, no? Nga matawhay da. Ang madapat talunghalo na kay anytime base kon na ang magtupa na bla missile kag drone sang Iran no sa may Kuwait gin pakamalaot ganito sa ibang sing kapungsuran ang ginimo sang Iran nga mag-atake dito sa may bayan sang Kuwait mga kakibay. alas 4:42 sa aton sining pagpangalagad. Alang-alang sa K5 ba, King? Sige lang, direkta kita sa pilaton ka mga issue diri. No? Nag-nubo ang hulag no sang mga presyo kaglakip man mga social services. Sang bulan, sang Mayo, sang Abril, tuya, grabe mo, 7.2% ang ato sa inflation rate. Pero subong mga K5, no? Nag-yara ang ato sa inflation rate sa 6.8%. Sa nagligal sa bulan sa Mayo, pero kung lang taon na ito, mataas gapon eh. No? Ang 6.8%. Kumabal kitabi inflation, no? Amo na ang pagulag no? Sa mga presyo kag mga social services. Pariyo kon sa una, ang isa mo ka libo, damo pang bakal mo. Pero subong dumakambal sa kugalingon mo, ay, amo na naging pamakal ko? Okay, isang isa libo nga naging pamakal mo? Daw hindi mong batsyagan. Ahay, mga kinaranong musul balay, bakal ka shampoo. No, habon. Tagin ngintos ang presyo yan. Amo gani nga, pagpulit mo sa balay mo, kung isa libo kwarta mo, pinamakal mo sa mga grocery. No? Makabukad gato ka dala mo. Sin mo, ahay, amo lang yung pamakal ko.
4: El Castigador.
16: No? Tamak nobo lang balyo. No? Sa isak libo, mga ka-K5. Tungod sa mga kamalahalon. No? Sa mga balaklon. Dugang man ang mga services. No? Nga gina-offer sa aton. So tanan, nagamalahal. Tiyali pa isang una, isa sa baluyag. No? Sa mapumulong Pilipinhon. Kung basiya na ito ng survey, luyag nila nga tagan importansya sa gobyerno ta ang ining pagmahal sa mga balaklon, mga ka-K5.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
16: Pero lang tawabla, nagkatabo. Subong! Sako, ito sila kung sino ama sinet president, sino ama pro-tempore no? Sino ang magpamuno sa lalaing komite bang aton sa nga Senado?
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Pero speaking sa aton sa nga Senado, kay subong nagabangigay gyapon, no? Kay kung ikaw pagid magbasa sa social media bal naton, ano gid bang insaktuhan? No? Ato nagpatigayon sang sesyon sa Gatchalian Block o kon sa gyapon ining Cayetano Block. No? Kay ang ginadibatihan kag ginaistoryahan over sa social media kag sa mga kapihan man ang pamangkot diri may kurum o kon wala.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Di bala kita nga mapumulong Pilipinhon, no? Kung nagbasa man kita, kita man mismo glibog ulo ta, no? Okay nga ah, ang mga abogado talilain mang pananawan nila. No, angot sa sering nasambit sa ni nga isyu. Kung may kurong gidman ang dusi tanan ka mga senador o kung wala. Di ang ining isa sa ni ka high school teacher no, sang Biyernes, subong adlaw, nagpadulong sa Korte Suprema para matapos ni kay siya mismo kung nalibugan man uloy mo. No? Kay kada basa ya, may nagambal nga may kurong. May nagambal nga white kurong. Kaya ang bottom line din na ba isantam lang kung may quorum. Kung may quorum, amo na bal naton, tining mga depatigayon nga hearing sa bayin sa nga Cayetano Block. Atong kahapon, tiway to, bugos to. Ang baga ni isang nga pihak to nga block, ang balya, forum lang tong natabo.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Tining high school teacher, no? Nagpadulong sa Korte Suprema agod, no? Nga mapamatud-an kun bala ang ining 12 ka mga senador, no? Nga nagpatigayon sang sesyon nag-declare nga may kurum, nagpatigayon sang reorganization sa nagkalain sining committee ba sa Senado, no? Nagpamangkot kun may kurum ining high school teacher. Amo ining si Barry Tayam. Barry Tayam nagfile sang petition for certiorari no with Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano kag Lauren Legarda as respondent no for failing no to recognize the new Senate majority kag padayon nga claim no, sang chairmanship sa ila sa ni nga committee ba?
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay para matapos sa giban ini, no? Luyag sa sinasambit sa ni no, nga maestro nga kun ano diri ang panindugan no, sang Korte Suprema. Pero naibluan naton anang imbasihan ni no, sang Gatsalian Block mga K5 kung nga ah no, nga may quorum tungod man sa sining jurisprudence no, ining Avelino versus Cuenco.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay based diri no, sa nang instant no, sa Korte Suprema no, hindi nga kinanglagi nga 24 ka mga senador no, ang dapat nga manginbasihan sang quorum no, kay ti sa Ilaya Pendugan no, sang Gatsalian Block ang 12 para sa ila may quorum. At kay nga no, kay ining si senador Bato de la Rosa hindi naman kahimo kaya sing obligation hindi ka-attend no, that's why nga 23 including ining senador Jinggoy Estrada nga preso subong sa kaso nga plunder ka graft tungod sa siringgit isyuhan nga arrest warrant sang Sandigan Bayan nga gin-file sang Office of the Ombudsman. So ang nga naka-function lagi subong nga senador no, 22 no, kabilog. So instead nga 24 nanging 22. Ikong basihan nato ng 22 kung 12 ka mga senador automatic nga may majority mga ka-K5.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kag ang ining natabo no, sa nagligad sining nga 2015 no, nagligad to 17 malang ganito mo ka mga senador no, ang nag-attend sa nasambit sini nga sesyon kay ti that time mga K5 no, ang apat daw dito ni sa luwasang pungsod o kung na preso. Tapos may tatlo nga yara sa luwasang pungsod. Ang nabilin din 17. Pero gindayon nila ang sesyon kay may quorum.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kaya mo na yung pindugan now sa Gatsalian Block kung nga ang ng 12 kamiembro sang Senado mayara mga ka-K5 no, sang kurum. No, kay ti 12 ka mga senador kinahanglan nga physical kag buto na time Mayo 5 tuig 2015. Amo nilang inbasihan sa bag-o nga majority block sa ilang sining nga Senate session no, nga mayara sang ginatawag sining nga quorum kay ang pito na time ara wala sa plenaryo. No, ang apat ara sa abroad, ang tatlo na preso. So ang available gid lang nga mga senador naton 17 kabilo. So dito ang present ang 12 gindeklarar sa ila chairman nga may quorum.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kami ng panindugan, no? Tiyula tonta ko nung standry. No? Kag nagambal dito ang Korte Suprema na sa sering pag mga rules sa Senate, no? Ginatugyanin nila doon hindi sila magpasilabot. Pero we don't know lagi. Kaya tila naman yung mga miyembro sa maestrado. No? Kung bala maging basihan ang ining nasambit sering jurisprudence, no? Sa katon sining nga korte. Kining Avelino versus Cuenco mga ka-K5. Kon bala amo man gyapon no ang stand sa aton sa mga miyembro sang Korte Suprema para matapos ang isyu. Ha kung mayara gid man sang quorum kon nangin legal no kag yara sa konstitusyon ta ang ining pagdeklarar nga may quorum sang 12 ka mga miyembro sa Senado.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Eh, once and for all, no? Para ma-clear man kita, no? Para hindi man maglingin no, ulo ta regarding sa saling nasambit sini, no? Nga panidugan sang kada isa, kaya ambal natin mga mangin maalamon man sila mo. Pero kung kaisang imustan, ang pagkamaalam mo, kung kaisang katula, no? Kung, no? Ginapangibabaw mo ang imo sini nga personal interest kag political survival.
18: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kagti ulat-ulaton tapagin ning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya na panindugan ang pag-usubo nga majority block nga ang mag-presidery na sa saling impeachment trial amo si Acting Senate President no Sherwin Gatchalian.
18: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay ma'am ni Sean Presya meday gapon kay Sir Kim Arisio ni Flora da sa may sumag na mayong gapon git ginamo ilan ang balaan sir ang aton presidente ya ginawa kapangita pagi agod maka taliwas kita sa krisis. Nati ang aton lang diri kung may mga opisyal na ngara man subong sa administration na hindi man mas fair sa saning kaso kay on the part no sang kayitano black alas bong punto nga may mga opisyal man may matagaas man nga opisyal nga ara sa administration nga nadalaig man sa flood control controversy.
18: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
16: Ang oras, alas 4:54. Ining oras sa lulong sa inyusang Ginebra, San Miguel Red. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang Never Say Die, paalala ng Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Pagbalik ta, iga-check na itong kunaraan ng koneksyon na itong kay K5 King. Siling pagpadulong din ni Pangulong Bongbong Marcos. Kagang ining pilag ka mga issue. Angot sa aton siling mga dalan. Ginaubra sa nga proyektor ni sa may sulad. Ngaway sa katapos-tapos, kay ari man diri si DPWH Secretary Vince Dizo. Ini, pagbalik na ton. Pagkatapos, sa plikiportante ng mapaybalo, paliog standby.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
19: TDX 500!
4: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
19: Garantisado!
4: Epektibo!
19: Aramis Whoa. TDX 500!
20: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress kag kun ini ang ma-damage nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sining nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
21: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh. Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong... Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
20: Uh-huh.
21: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
20: Mm-hmm.
21: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
20: Oh,
21: no?
20: Ang
21: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
20: Mm.
21: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
18: DTX 500.
22: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
20: Wow.
18: DTX 500.
23: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may tising nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula, kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
21: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
20: ay, with Mighty C. The more kagabisyo, the more
21: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
20: Ay.
21: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
20: Uy.
21: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert with Dr.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star ka na.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So, una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
8: Pabalik pa K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
8: Alas 5:08 ining oras

0: Dalong silsang, Hinebra San Miguel Tataktapang Tatak Hinebra.
1: This time check is brought to you by Hinebra San Miguel Tatak ng Tapang Tatak Hinebra.
2: El Castigador.
0: Pabalik sa ato siya nga pagpangalagad. Mga kakipayam, yung hapon na kay Mamoy de Frida Sarmiento, kay Jan Janda, no, sa Bulacan, Alaguna, no, kay Zoe, kay Chris Dira, no, may dayat ging hapon na dira sa inyo. No, kaga kay Ma'am Nishan Presya, kaga Subuman, no, kay Ma'am Aisha Aman. Alas 5:08 kay Ate Bella Paglia, no, gamay tulog sa ating pagpangalaga.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 5:09, i-check ang report ya K5 Kim Kaluyo kay Subong, ready ang ato sing presidente. Tama ni kun nga ang tama Subong ka gutok dala sa Medalan I Lopez dito sa likod sang Iloilo Sports Complex. Asta sa may area sang dadalan halandoni lapos sa may diversion. Kaytara na nga tunsining presidente kagayas nga first lady. Nangin speaker si Pangulong Bongbong Marcos sa third commencement exercise. Now, sang College of Law kagdalaman diri ang pag-inagurar. Now, sang bagusin nga building sang College of Law sa may West Visayas State University. Kagalakip man o podyo man sinin si DPWH Secretary Vince Dizon. Kumusta naman proyekto dira sa mabayaran ng tag-iato sa Sunset Boulevard nga ginpasaduhan kay Kadugay Baydan sang DPWH. Kumusta na ang flyover sa Bayagaran? Ginangagaw, subong ipakita ito ni Secretary Dizon, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung tulay. Kasi ang una paglabay rin ni Pangulong Bongbong Marcos, gin-specify, kagin-emphasize, kagin-sine, silang tulay to, gina-tumo, dyan ganang flyover, ay gapon matapos-tapos. una ka pa tapos, no? Ama nag-eskwela sa college, sa ginumpasaan, no? 2019, paninag sugod ang proyekto. Natapos ng COVID-19, nasta subong ang agadang flyover, ay gapon tapos. I-check tang report ya K5 Kim Kaluyo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: Personal nga nagpadulong, no, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dari sa siyudad sang Iloilo upod si First Lady Liza Araneta Marcos ka K5 Rick at isa diin, no, as you have mentioned nga duha diri, no, ang iyas.
0: Oh, doon na utod ka K5 Lawrence. Ara makitaan na pilapayin ka mga official, no? Si Governor Arthur Defensor, makita naton, no? Kag sumuman si Mayor Raisa Treñas, si Vice Mayor Love Baronda, no? Ara man, no? So far ang nakitaan naton. Balikan ta, K5 Kim.
3: Yes, K5 Rick.
0: Okay, go ahead.
3: As I mentioned, K5 ba ini ko, no? To ang tinutuyo yagid. Amuno ang commencement exercise ukon ining pagraduar sa 25 tanan ka mga graduate ng first batch ng College of Law diya sa West Visayas State University main campus sa La Paz. Kagi, no, ang ining inauguration sa College of Law building kasi Rick, we're
0: namin building kaki-5 Kim, namin building sa College of Law, no? Pila ni ka-floor?
3: Fourth floor, K5 Rick.
0: So, bali din itampi sa west kay daw sa...
3: Bali, K5 Rick, along the way lang na. Kita mo nang before ka bala magpasulod sa sport, sa kilid lang na
0: okay.
3: Ang grab na nagligad lang ang building. Oh, kilid lunok, kumbaga ah.
0: Doon puno, nagsubong ang WBSU. Sa una, sa chimpo na munda, sa likod sa Iloilo Sports Complex, ganda ka malabay, sirado pa na sa una na K5 game. Tapos, damo pa na sa una yung mga... Kwan, mga tanom-tanom kag may mga kwan pa da, may mga tubig-tubig sa una, K5 Kim?
3: Amo gid, no, ako dyan iti isang mga sila pa lang man ako katuig na nakagraduate sa West Side State University, iti damo naman subungan ni additional ng mga buildings, no, may nakitaan man nato dito kag K5 Enrico sa sulod sa campus kag ang ining programa kag K5 Enrico, considering at ining si First Lady Lisa Araneta Marcos nangin professor, no, sa College of Law sa nasa bit yang universidad KP5 rectory why no mati probably pag request pa na siya na grant man dayon no sa niya aton sir niya presidente KP5 Rick tag actually makita nato no manami iid niya ining avenue or ang ining College of Law building KP5 Rick nga din inagurahan kay mara ni siya sang dumut court ah, dugamay ba siya nga minimut court kumbaga KP5 Rick may pilaman ka mga classrooms kagati may ara man no sa mga auditorium may cafeteria man
0: kompleto
3: ang among building
0: oh kompleto ka dos kay 5 Kim
3: amo gid no kaya unlike before nga ti dira no iba niya mga buildings dira sa sulod sa nga WVSU nga ti kulang pa no for the College of Law kay 5 Enrico pero sa mga masunod nga batch or mga nag-enroll kung mga nag-a-apply subong for the College of Law kung makapasar isilagid niya ang makahambal balang aplastado na sang sila ang naka-eskwela kaki 5 hindi ko dira sa area. Actually, tinakita natin dito, no, ang presensya man sang pila ka mga local officials naka-upod man on the latter part si DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilo Sanday Mayor Isa Trenyesu alongside with Vice Mayor Lovlove Baronda amuman no si congressman okon representative Jojo Ang sang Uswag Ilonggo si Governor Arthur Defensor Jr. mga direktor no sa Department of Public Works and Highways saka DPWH Secretary Vince Visote kay na to before nga inagurahan to kay na or before the unveiling sang College of Law building a marker na nakaulo istorya man sa ato no sa mga katapos ang media si Secretary Dizon sa K5 Rick. Actually, ang inyong project, duwan niya siya ka-building, no? So, amo pa lang yung natapos, ang nilakawag nila nga building 1, which is almost 400 million pesos ang budget sa K5 Rico.
0: Pila-pila?
3: So, ang almost 400 million.
0: 400 million, no? Ang lapit-lapit 400 million, no? Sigurado ni nga di kalidad man ni kay subong namin mga issue sa mga proyekto K5 Game. Pero sinong contractor?
3: No, ang lakit, ginaglibot man to kaina, before man sang inspection ni Presidente Marcos, naglibot man si DPWH Secretary Vince Dizon, kaya sa bangko taton, kamusta iyang assessment na. Balikan ni, so hindi siya kung makapati nga obra sa DPWH, ang bako,
0: doon na nakibot pa yung Pulido? Gabi na kung Pulido, ang obra sa nga isa sa ka-building, pero sinong contractor sila K5 Kim?
3: I-check na to, kaya kaya abido wala to na speak kasi 5 rake. I-check na to no, sa mga data. Pero actually, may ano pa na, may building to which is almost 400 million man.
0: Mm-hmm.
3: So in totality, ito mga around 800 million pesos ang ining ginalukar no, or ang budget for the College of Law building sa West Visayas State University. May dito kayo na ang mga graduates no, sang first batch ng College of Law sang nasambit ng universidad, ang personal man no, nga nag-check at okay, 5 weeks sa mga facilities, nag-iban pa to no, ng mga available sa gininagurahan ng no, building KK5 Enrico, kasi mambal na to niya, marami man yun. No? Ugaling ka din medyo gurubutayan mo na turo, no, ang parking. Kaya doon along the road siya mo, kilid, gusto sang dalan, kasi 5 rate. Pero maybe ito yung ma-workout
0: na nila. Okay.
3: Or dira, masulod ka sa campus, ah.
0: Oo. So, do may, kung ano ta, may idea dida sa may bayan sa College of Law, no? Pero, in the first place, no? Tungod lang ni sa kay Kwan, First Lady, kung ano pati duganda, kaya tinakagin, isa sa mga professors, no? Si First Lady Lizza Marcos. Kaya swerte ganitong unang batch ka kay 5. Kaya may pinakatagan ito, iPad mo?
3: Amo gid, no? Kagdi, nangin nasuod man bro kung mambal na ito nga close man kaki 5 break kining si First Lady sa iya sa nga mga nangin Ilonggo nga mga estudyante no especially the first batch kaki 5 Rick
0: kag Ilongga man siya pamilya Ilongga eh. Mga araneta eh
3: kaya mo gid no
0: oh so ang ining mga nag-graduate na kag siyempre ang resulta man sang bar examination daw proud man siguro ang nag-eskwela na kahit di makita na na daw una dito yung nakakuha 200% tapos si kaduwa siya nga batch daw may isang dito ang way makapasar so tama kataas ang rating percentage na no, sa College of Law sa may West Visayas State University kaki 5 game
3: Namba na ito niya ang bagay nila ba ng basta taga West the best ko no mo kaki 5 Rick no? And
0: galing
3: sa mga professors
0: Gari aksi kaki 5 Kizaya ho.
3: Ako na yung taga si Pio.
0: Oo.
3: Kasi upod sila niya kaki 5 Warren. Hindi si Pio. Manda ba sila kaki 5 Warren?
0: Kaki 5 ba? Joanna, bawi lang sila sa Domingo lang program.
3: Oo. Si kaki 5 Joanna, University of San Agustin.
0: Doon sa amin may mga College of Law. No? Pero gina-appreciate na itong kasi may mga choices na ang mga luyag na magkuha sa law diri sa may syudad sa Iloilo. Kasi ito, may mga option ka na, K5. Bakim, te, anong luyag mo? Ano ka nga batch?
3: ako gani, sa una, te, andon ko gin sa una, mag-abugada. Pero sa pastada, gusto ko lang, ano yung mag-masteral subungan.
0: Aba, masteral of?
3: O, para taugon mo ko master eh.
0: Sige, master.
3: Tunod lang na yan ang ATPY ah.
0: Ako yan, gusto ko man mag-lo, lockdo sa ako.
3: Oh, na nai ba ano? Damo subong kaki 5 Winley ko ngati mga working bala no ngati naga eskwela no sang College of Law. Kay da pag just like dira sa West Visayas State University ang klase nila na usually from alas 5 sang hapon no. Todto bala sa 8 sang gabi. So ideal man kung ikaw ya naga work ka sa government o konti sa private establishment ka K5 di kung makaya man lang sang imo sini nga oras. Imayo gid no kun ang ando mo isang College of Law kag ti for in no ang ining pirali sa ining building may enough ba lang ang mga facilities for the students ka K5. Pero yari bala no ang impression man ni DPWH Secretary Vince Dizon sa inang building ka K5 Rick no kaya bali dergani nga mambal niya lang quality ang ining College of Law building nung agin inagurahan subong gid lamang hapon kagti ambaya inadayaw yagid nga ti mabanga dapat amo ni kuno yang standard when it comes no sa mga projects kumbaga no sa naglain-lain nga mga infrastruktura pero believe kita kay do naliga kita dagani ka K5 Rick gamay parang nang so medyo damo pa sa mga talapuson bala sa mo na nga project pero ti nahingagaw nila subong kasi five break.
0: Oo, makita ang tabi sa picture na tahom ka K5 Kim, no? Ang ining na sa building nga building. Di syempre, huya ka man kay ti iniya pagpanikasog ni First Lady Liza Marcos nga mapatindog ni tapos patindugon mo substandard kaglawlaw.
3: Oo, no? Pero yari bala no, pamatian na to, ang nangin impression na rin ni Secretary Vince Dizon sa DPWH, no, sa ining building sa College of Law, no, dara sa West Visayas State University main campus.
4: Hotel. So, maganda. And I think ang importante dito, may realize ng lahat na ganito yung klase ng infrastructure o ng mga facilities na Filipinos deserve. Diba? Hindi na yung substandard, hindi na yung pangit, yung sira-sira, bago pa lang, sira na. Diba? I mean, people, especially our students here in Bagsu and everywhere, deserve facilities like this na maganda. And magagawa rin tayo ito pagka sigurado na yung pera natin, hindi ninanakaw. Diba? Kasi pag ninakaw, wala kang magagawa, talaga magiging substandard. So pagka maayos ang pagkagawa, then people will get what they deserve. Diba? And they deserve something like this. Everybody deserves something like this. Diba naman, napakaganda. Oh. Alam mo, hindi nga ako makapaniwala, DPWH ang gumawa nito. Pero totoo, DPWH ang gumawa. So, kaya naman pala eh. Diba? We just have to do this everywhere, all the time. No? This year, matatapos na rin. No? Inuna lang itong building one, but the second building, hopefully by this year, end of this year or early next year, matatapos na rin. Well, ang maganda sa kanya is, una, that the toilets are really nice. No? May bidet pa nga, chinek ko kung may bidet. No? Para naman sa mga students natin. Di ba? And then the classrooms and the meeting rooms are very, very nice. There's a lot. It's very bright, no? Very conducive to studying and learning. And nakita ko the last time I was here, nung hindi pa tapos, may library ito sa anong floor? Fourth floor? Second floor. So maganda rin yung open space doon. And alam mo naman ngayon, ang mga students gusto nila common spaces na, shared spaces, no? So marami siya. Kumayari, ito lang under the staircase dito. Yan, pwede ng tambayan yan. Ito, this is a shared space too, parang cafeteria na napakaganda. So, ano, we really need to give our students ano, spaces na conducive to learning and collaboration.
3: Anong meron sa second view?
0: Okay, now, Kakipipe Kim? Okay, ginapabugagin ni Secretary Vince Dizon, no? Ining building sa College of Law. At ila ba naman daw, ambutan ko na may mga nakakwandre, may mga nakabulsa. Ginapabugali ay, siya ganit mismo, kibot nga, ay ubra ni isang DPWH. Kaya nung itsura ko na ubra ka DPWH, chow! Gamay-gamay lang, guba lang. Na, asta si Secretary Vince Dizon daw, kibot nga daw mong klase ka ubra ba? Kakipipe Kim?
3: Kakipipe Break?
0: Oo. Asta si...
3: Kakipipe Kalabanan, itong aging pangambal, yung mga dayaw. We waited nung makatag siyang
0: treatment
3: lantawon. Si Presidente Marcos. Pero wala siya nagagadaling si Presidente.
0: Mungkin ay budlay kung mga ambush interview sa ato si nga Presidente. Pero ti... ang iban sa nga mga kwan, nga mga ginamonitor na ton, ang agaran flyover, doon lang alam ko, bichem po, basi ang palunisan ta na ni K5 Game, ha? Salamat ka, K5 Game!
3: Sige, kaya actually, no, nadatag man na isang mga pahayag si Secretary Vince Dizon regarding no, sa update sa pala ka mga projects doon dari sa probinsya, kang syudad man sa nga Iloilo. Opo, sa patrol, si K5 Makoy, SPA Umalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat kin kay K5 Kim Caluyo. Ang report niya K5 Kim Caluyo, ginadulong sa usang The Power Trio. DTX 500, the superior antioxidant, mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Subong at siyempo, tanan, mahal na, nabawal gina magmasakit. Pabasko na ito sa immune system, maginom kita The Power Trio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa nagapangunang butika sa inyong lugar, at pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: El Castigador.
0: Ang report dugang ni K5 King na dulong sa inyo sang Ginebra, San Miguel Red. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel, drink responsibly. Mga moy, manibin ka mo karon, gamit ka mo Detex sa beauty soap para sa mga miss maputi sing panit, kag batok sa mga skin diseases. Kag Klinika Dio Fresh para mo tamot kita iwas baho bayabas, iwas baho balhas. Klinika Dio Fresh sa aton sa mga kilikili kag sa mga kalakinanda. Extend food supplement for men. Wala ka na tiyempo sa aton sing pagpangalagad. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio afternoon newscast. Sa ngalan lang sa bilog singa puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon singa Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay, ako menyo lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
8: Mabakal sa mga buti ka.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama. With the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
2: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
2: DTX 500.
12: Masaligan,
2: epektibo,
12: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
12: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
12: DTX 500.
2: Ang DTX 500
12: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
12: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Hunyo 5 tuig 2026.
15: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong matagbalita, KK5 Enrico Tupa Surita Jr.
15: Kagako naman si KK5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilana tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternativo Medicina Dulles Center kakaroon. Sa aton, mga headlines. Sa balita lokal, Estancia Municipal Police Station, mayara na sang person of interest sa nagbilin sang patay nga bagong bunag na lapsag sa patio.
15: Back riders na disgrasya nga motor sa uton, ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital.
0: Top 5 kag top 6 most wanted person sa probinsya sang Iloilo, arestado sa back-to-back manhunt operation sang Dumangas Municipal Police Station.
15: Malapit 100 ka mga wanted persons na aresto sa probinsya sang Iloilo sa bulan sang Mayo suno sa IPPO.
0: Sa balita nasyonal, Senador Erwin Tolfo magapasakal sang kaso batok sa mga ex-marine angot sa ligasyon nga nakabaton siya sang minaleta nga kwarta.
15: Ombudsman nagdepensa sa hindi pagtambong sang ila Tiglawa sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, Hunyo 4.
0: Sa balita international, Chinese President Xi Jinping natala na nga magpadulong sa North Korea.
15: Sa balitang sports, duha ka fans ginpanaugan sang lifetime bans tungod sa selfie sa NBA Finals.
0: Sa balita entertainment, Tapiabo Bryson nagtaliwan si edad nga stintay 5. Alas 5.33 sa batian ng aton cinema headlines. Kagkaroon sa madital na sa itong balita, una kita sa balita lokal.
8: Balitang lokal.
0: Ang mabalita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mayara na sa ang ginalantaw nga person of interest ang Estancia Municipal Police Station sa nagbilin sa patio sang patay nga bagong bunag nga lapsag nga babayi. Ini ang gipahayag ni Lieutenant Adrian Baligod, ang hepe sang Estancia Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Baligod niya padayon ang ila backtracking kag verification agud makilala ang identity sang duha ka babayi nga nakasuksok sang face mask nga ginapatian may kaangtanan sa pagbilin sang patay nga lapsag. Madumduman nga 5 sang hapon noong 4 sa makita sang isa ka 14 anyos nga babayi ang isa ka ido nga nagakaykay sang basura nga sang iyang ipalapitan, nakita niya ang patay nga lapsag.
15: Ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang back rider sang nakabunggo nga motorsiklo sa isa ka pribado nga salakyan sa Barangay Botong Oton alas 7 sang gabi Mayo 31 tuig 2026. Ginkilala ang back rider nga si Alias Ann, 23 anyos, residente sa Barangay San Pedro Molo. Ang driver naman sang motorsiklo amo si Alias Andre, 23 anyos, nga residente sang Uton, kag dead on arrival sa ospital. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, Chief of Police sang Uton Municipal Police Station, nagasunod ang motorsiklo sa Nissan Frontier nga halin sa Tigbawan kag ginamaneho sang isa ka senior citizen sa diin pag-abot sa Barangay Botong. Hinali lang ini nga nag-left turn padulong sa iyang puluyan rason sang aksidente. Sa karon, padayon ang investigasyon sang Uton Municipal Police Station kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kun mapasaka sila sang kaso.
0: Sa piyak nga bahin, arestado ang top 5 kag top 6 most wanted person sa back-to-back manhunt operation sang Dumangas Municipal Police Station sang Unyo 3 to 2026. Sa duha ka adlaw matapos nagwa ang ila warrant of arrest. Nadakpan pasado la una sang hapon ang top 6 most wanted person sa probinsya sang Iloilo nga si Alias Nat, 24 anyos, residente sang Barangay Rosario, Dumangas. Ang among operasyon ang ipangunahan sang Dumangas Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lipsia. Ginsuportahan ini sang Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Iloilo Provincial Office Operations Group, kag Iloilo Highway Patrol Team sang Highway Patrol Group Regional Office. Sa piyak nga bahin, pasadula stress naman sang hapon sa among adlaw, natigayon man nga dakpan ang gidakabig top 5 most wanted person sa probinsya sang Iloilo nga si Alias Nar, 49 anyos, residente sang Barangay Rosario, Dumangas, sa follow-up operation sang Dumangas Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Group. Ang duha ka masuspek na dakpan pinaagi sa ginserbing warrant of arrest sang kapulisan sa kasong Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa karon prisonal sa Dumangas Municipal Police Station ang duha ka mga arestado.
15: Sa duga nga balita lokal, naglabot sa 99 tanan ka mga pugante o kun wanted persons ang natigayon nga maaresto sa probinsya sang Iloilo humalin Mayo 1-31-2026. Base sa Iloilo Police Provincial Office nga ginpangunahan ni Police Colonel Bayani Razalan, apat sa mga arestado, ang apat sa mga naaresto, ang regional level most wanted persons, 12 ka provincial level most wanted persons, 23 ka municipal level most wanted persons, kag sa 60 ka other wanted persons. Suno kay Razalan, dako nga butang para sa ila ang paghatag sang impormasyon sang publiko sa pagdakop sa mga wanted persons. Padayon, ginapasangkad pa sang IPPO ang nasambit nga kampanya.
0: Samtang 38 naman ka mga wanted person sa syudad sang Iloilo na tigayong madakpan sang Iloilo City Police Office kon ICPO sa bulan sang Mayo. Base sa datos sang ICPO malin sa Mayo 1 tubtob Mayo 31 na tigayong madakpan ang 38 ka mga wanted person sang dalikpan sang tatlo ka most wanted person sang 35 ka other wanted person. Nagapanguna sa may pinakamadamo ang nadakpan ang Iloilo City Mobile Force Company nga yara sa 7 ka wanted persons ang aresto. Gipahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ini nga accomplishment ang bunga sang pagbuligay sa kapulisan kag sang komunidad. Alas 5:38 sa ato sa ninga pagbalita. Dugang pagit ng mga balita. Sina pagkatapos sa saning flash report ni K5 Kim Caluyo.
14: News FM Flash Report.
0: Okay, five game. Okay. Ina-establish sana ton ang ato sa connection kay Kaki 5 Bakim Caluyo. Now sending ya flash report. Kaki 5 game. Okay.
14: K5 News FM Flash Report.
0: Alas 5:39 sa aton sininga pagbalita. May importante na kita nga ginakwaon nga balita, no, kay gina angan naton may establisar, no, ang koneksyon ni Kaki 5 Kim Caluyo kon ano ning flash report mga Kaki 5, no, nga nagluntad diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Kay ti bago lang naka-cover sa pagpadulong diri ni Pangulong Bongbong Marcos sa may WBSU mga Kaki 5. Kaki 5 Kim.
3: Kidari gara ka kay 5 Enrico nga may ara no sang hostage taking or self hostage nga nagaluntad subong or ongoing dira sa mga area sang Suok, Arevalo, Iloilo City sa nagilamang no nga hapon. Dari sa aton sa nga information nga ara naman no ang presensya sang mga kapulisan kagang taga SWAT ka kay 5 Enrico kay allegedly may ara no sang patalok mo kon konsilyo ang ining lalaki no do mga around sobra 20 anyos ang pang-idaron which is amo ni siya no ang involved sa ining self hostage ka K5 request trying to tawag na no magkuha pagin sa additional nga mga information and proceeding na kita sa area para no mag kuha sa mga kompleto nga detalye kung sino ugod ang involved ano ang natabo kun ano nang latest nga plastada sa area ka K5 Enrico flash report gikan diri sa patrol upod kay K5 Makoy SPH umalay ako naman sa K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
14: K5 News FM Flash Report.
0: Salamat kin kay K5 Kim Caluyo. Bantay ang duga sa mga update sa ato sa ring Facebook page ang ining hostage sa taking subong nga nagaluntad sa may barangay Suok sa may distrito sang Arevalo. Duga pagdaton nga mga balita lokal.
14: Balitang
16: lokal. Balitang lokal.
15: Nagtambong si President Ferdinand Marcos Jr. sa graduation exercises sang West Visayas State University College of Law subong hapon Hunyo 5 tuig 2026 sa WVSU Cultural Center. Nahibaluan nga si First Lady Araneta Marcos ang nagatudlo sang subject nga criminal law sa WVSU sa sulod na sang apat ka tuig. Sa piyak nga bahin ginpangunahan man ni Marcos ang inaugurasyon sang bag-o nga building sang College of Law.
0: Ala 5:41 na batayan pa detalye sa balita lokal kagkaron sa iluan ato mga detalye sa balita nasyonal.
14: Balitang nasyonal.
16: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal ngayon yung batayan na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto niyo man healthy, inong kamungsang Mighty C. Ginpahayag ni Senador Erwin Tolfo nga naghahanda siya sa pagpasaka sang kaso batok sa 18 ka mga ex-marine nga nagakusar siya kag pilapa ka mga malida nga nagbaton sa Minalita nga kwarta kag ipamilit nga ang allegasyon ang politically motivated. Ginatagan pagtamo ni Tolpong wala siya naakig sa mga akusasyon sa baylo, nahamot siya sa mga himo-himo nga istorya. Suno kay Tolpong aluyag niya nga magpresentar sang ebidensya sa proper forum ang mga nag-akusar sa iya, kaginangkat niya maini nga ipasaka sa Office of the Ombudsman ang mga aligasyon.
15: Sa dugang nga balita ang national, ginathag sang Office of the Ombudsman nga ginpunggan nga makasulod sa Senado ang ilatig lawas kahapon. Bangod ini sa issues ang security checkpoint nga nanghin kabangdanan nga wala ini makatambong sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginpangunahan sang Cayetano Block. Ginhimo ni Assistant Ombudsman Michael Clavano ang paathag matapos gintukso ni Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagpadala sang Office of the Ombudsman sang tiglawas sa hearing sa pihak sang ila imbitasyon. Suno kay Clavano nga mayara sang imbitasyon sa bahin sang pila ka Senate staff nga pasuddo ng Ombudsman representative bilang guest sa mga senador. Apang sang padala sa Office of the Ombudsman ang imbitasyon na desisyonan nga hindi na inipagpadayunon bangod ang imbitasyon na ginpadala sa Blue Ribbon Secretariat ang hindi sa isa ka particular nga senador.
0: Alas 5:43, nabatian ang mga detalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita International.
17: Balita International.
0: Ang mga balita international ngayon batian na dulong sa isang Detex sa beauty soap sa pagpangamoy, pagpanibin, pagpaligo, gamit kita sang Detex Beauty Soap para sa mga mismo puti sa kapanit, magbatok sa mga skin diseases. Natala na magbiyahe padulong sa North Korea si Chinese President Xi Jinping. Ang nasabi kay pagbisita matapos nga nagbisita sa China sanda US President Donald Trump kag Russian President Vladimir Putin. Sa tumalagsaon nga kay gayunan makikita si Xi kay North Korean President Kim Jong-un. Ang duha ka adlaw nga pagbisita ni Xi Jinping ang magasugod sa adlaw sang Lunes. Naibluan ini ang una nga pagbisita sang Chinese President sa North Korea halin pa sang tuig 2019 kag una man nga biyahe ni Xi sa luwas sang China sa sini nga tuig.
15: Sa dugang nga balita international, nagisugot ang Israel kag Hezbollah para sa ceasefire o kun untat lupok apit sarpas ang paglapas sa naunang nga kasugtanan. Ang bago nga kasugtanan ang natuman paagi sa pagpatunga sang United States nga ginlakipan sang hugot nga mga kondisyon sa tunga sang duha ka kampo. Lakip sa mga kondisyon amo ang pag-atras sang Hezbollah sa naaminhan nga Litani River nga yara sa ginabanta 30 kilometros halin sa border sang Israel. Kabahin man sang kasugtanan ang amat-amat nga pag-atras sa mga tropa sang Israel gikan sa Southern Lebanon padulong sa ila border. Angot sini Lebanese Armed Forces kag ang mga pwersa sang United Nations Peacekeeping Mission ang tugutan nga magpahamtang sang ila tropa sa buffer zone sang Litani River. Nagapabilin man ang pagpanindugan sang Israel nga mayara ini sang kinamatarong nga mag-aksyon o kun magbalos kontra Hezbollah kun may mga plano nga pag-atake o kun paglapas sa untat lupok.
0: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa Balita International. Kakaroon sa lahat ng mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
17: Balita Sports.
0: Ang Balita sa Patag sang Sports, gadulong sa inyong klinika Deo Fresh. Para protektado kita against ato sa body odor, hindi kita man maho balhas o kung bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Ginpanaugan sang lifetime ban ang fan nga nagdalagan ka nagsulod sa First Bank Center Court. Natabo ini sa fourth quarter sang game 1 sang NBA Finals matapos ang nag-attempt ini nga mag-selfie kay Victor Wimbanyama. Samtang lifetime ban man ang nabaton si saka fan nga may papel sa mga insidente. Suno sa Bexar County District Attorney's Office, ang fan nga nagdalagan sa sulod sang court ang isa ka juvenile sa diinula na sa iban pang detalyeng ginhatag opisina angot sa nasambit niya kaso. Suno naman kay NBA Commissioner Adam Silver. Ang isyu sa mga tumalanaw nga nagadalagan sa tunga sang court ang wala ginapangayo nga nakakatabo sa tanan nga mga sports. Alas 4:46 na batian madetali sa balita sa Patag sang Hinampang. Kakaroon sa iluwa na madetali sa balita sa Patag sang Entertainment.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
15: Nagtaliwan na sa edad nga 75 anyos si Pibo Bryson, ang bantog ng R&B singer nga nakilala sa iya mga Disney hit nga Beauty and the Beast kag A Whole New World. Ang iningang ginanunsyo sang iya pamilya sang Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Suno sa ila, stroke ang gintunaan sang kamatayon sang singer. Si Bryson ang nagapuyo sa South Carolina, nagsugod ang iya karera sa musika sang 1970 kag nagpagwa sa iya nga solo album sang 1976. Sa sulod sang iya malawig nga karera, naka-record siya sang madamo nga R&B kag pop hits lakip nang If Ever You're in My Arms Again, Tonight I Celebrate My Love, Feel the Fire, Reaching for the Sky kag Can You Stop the Rain. Nakilala man si Bryson sa iya mga duet kaupod si Roberta Flack, Angela Bofill, Regina Bell kag Celine Dion.
0: Mayong hapon gig kay Sir RV Chris Casires dira sa may Banuas ang tubungan, sa kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kay Ma'am Rosemary Agramo sa may Banuas ang Barate, kay Sir Kim Arisuna Flora sa may Sumag, kag sumumang kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Kagabayan ito ba K5, ang kapugusan niya pagbalita ni Dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Hunyo 5 tuig 2026.
15: Mga K5, sirang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
15: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Mayong hapon man kay Ka Migza Vlog. Happy weekend everyone! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5, News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
23: My family history ba na kamuusang diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis
24: mo! DTX 500!
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauha!
23: Si may diabetes ka na!
24: Mag-TDX 500 na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanubos!
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
24: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket, hoops and reading. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
27: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
4: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3,
8: nga may Physio.
11: Ang Physio,
8: nga may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.

0: In a time when every issue has two sides.
1: Wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma.
2: Para kang hindi abogado kung magsalita.
3: Ang mahal, wala naman siyang pera pang bili.
4: I think it's game over.
0: But he

0: Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron, sabi ko, meron kang issue against us or against anybody, sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot.
1: Baka malagasan pa po kayo, so be ready. Start doing attendance, loyalty, kung nasaan. Pag hindi na po nag-attend sa mga meeting po ninyo, dyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo.
2: Senadora Alan Peter Cayetano, kinuyog ng mga tulfo. Di raw siya marunong tumanggap ng pagkatalo.
3: May 2 o 3 rin daw na miyembro ng Cayetano Block ang lilipat ng kampo. Matatapos na kaya ang gridlock sa Senado? Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Duwag pa rin! Senador Raffy Tulfo, may bagong banat kay Senador Alan Peter Cayetano. Senador Erwin Tulfo, kakasuhan ng umano'y 18 ex-Marines. Alegasyon laban sa kanya, character assassination daw. Hirit na hospital arrest ni Manuel Bonoan, approved sa Sandigan Bayan. Senador Jinggoy Estrada, gagaya rin kaya? Exclusive diplomatic at tourist visas ni former House Speaker Martin Romualdez, binawi umano ng Estados Unidos. Inflation bumagal sa 6.8% noong Mayo, pero PSA may babala. At Country Taylor is back, kanta ni Taylor Swift sa Toy Story 5 trending.

0: Duwag pa rin siya. Yan ang pasaring ni Senador Rocky Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano na anya'y hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kapatid naman niyang si Senador Erwin Tulfo, ihahabla ang mga dati umanong Marines na sumipot sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal. Ang detalya sa agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb.
1: Press conference naman siguro para hindi naman sila sumamanlob.
2: Ganito inilarawan ni Senator Rocky Tulfo sa On Point ng Bilyonaryo News Channel ang ginawang flood control probe ni na Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes.
1: Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus when in fact they're still senators.
2: Sa anya'y press conference, dinawit ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo sa kickback scheme.
1: I talked to Erwin about that and dininan niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandun yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association ata yun. Doon nalaman na Green Hills siya. So, madali naman idudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit.
2: Sangkot din umano si Senator Erwin sa human trafficking.
1: Sabi ni Erwin, kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tao ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatanong kita. Sabi niya, kalok ba pinag-uusapan, flood control, bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya.
2: Iginiit din ni Tulfo na nananatiling acting Senate President si Senador Win Gatchalian at legal ang kanilang pagpapalit liderato noong Miyerkules.
1: Now, kami ay ni-recognize ng House of Representatives. Ni-recognize kami ng executive. And then meron tayong jurisprudence na tumutugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court.
2: Para kay Tulfo, hindi lang talaga marunong tumanggap ng pagkatalo si Cayetano.

0: No.
1: Kasi pag tinanggap niya, pagkatalo niya, so hindi na siya si Alan Peter Cayetano.
2: Muli ring tinawag ng senador si Cayetano na duwag.
1: Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. At kung meron, sabi ko, meron kang issue against us or against anybody, mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot.
2: Sa kabila nito, welcome daw si Cayetano na sumali sa kanilang grupo.
1: Ngayon pwede na, pati si Alan pwede na.
3: Ay, hindi na siya steady doon.
1: Huwag na steady, pwede na siyang hawak na niyang bit.
2: Una nang sumali sa Gatchalian block si Senador Chis Escudero.
1: On that day, yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, noong 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, I mean, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang.
2: Inimbitahan daw nila si Escudero sa kanilang block matapos mapansing discontented at disgruntled ang dating SP.
1: So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing.
2: Pinag-isipan anya ng senador at kinonsulta ang pamilya nito. Pero sa huli, hindi raw nagtatanim ng galit si Escudero at gusto niyang maging kaibigan ng lahat. Para sa Agenda, Pinky Web, Bilyonaryo News Channel.
4: Mag-loyalty check ka na. Yan ang payo ni Senator Erwin Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng gridlock sa Senado. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tulfo na 2 o 3 pang miyembro ng Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block.
5: Kasi may mga members kayo right now are in a dilemma, in a crossroads of what to do because yung pressure ng family nila, pressure ng community, ng groups nila, children na asking na raw, why aren't you working? Dad, mom, baka malagasan pa po kayo, so be ready. Start doing attendance, loyalty, kung nasa ano. Pag hindi na po nag-a-attend sa mga meeting po ninyo, diyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo.
4: Tuloy din ang Tulfo-led flood control hearing sa Lunes. Nasa grupo na raw ni Cayetano ang pasya kung sisipot sila. Pero may babala si Senator Erwin sa mga nagpakilalang ex-Marines na dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block kahapon.
5: We will invite them. As a matter of fact, I'm warning them. I'm compelling them to attend, otherwise the Blue Ribbon will file contempt charges.
6: Hindi lang mga politiko ang target ng mga pasabog kahapon sa Senado. Maging ang human rights advocate na si Father Flavi Villanueva, idinawit din ang umano'y dating Marine sa mali-maletang flood control kickbacks daw. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
7: Maging ang isang pari, inakusahan din ng 18 umano'y dating Marino na nakatanggap ng kickback sa pagdinig na pinangunahan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadawit ang pangalan ni human rights advocate na si Father Flavi Villanueva sa umano'y money delivery scheme sa flood control scandal.
8: Isang maleta.
9: Kanino?
8: Kay Father Flavi, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
9: So may isang sobre tsaka isang maleta.
8: Ay, sir.
9: Yun ang nare-recall mo.
8: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pampare.
7: Ayon kay Jolie Cadiao, isa sa mga nagpakilalang ex-Marines, nakilala niya umano si Father Flavi dahil naging kilala ito sa panahon ng extrajudicial killings o EJK. Naghatid daw siya ng pera sa pari sa pamamagitan ng isang sobre sa isang lugar na tinukoy niyang 33 Clemente sa May Mindanao Avenue. Pero mariing pinasinungalingan ng Arno Jansen Kalinga Foundation at program paghilom ang mga paratang na anilay wala namang ebidensya hindi raw tumutugma ang mga lugar na inilarawan ng mga testigo sa anumang kilalang Society of the Divine Word o SVD Church at mga ministry na kinabibilangan ni Father Flavi sa Quezon City. Mali, malisyoso at mapanirang puri raw ang mga akusasyon at nanawagan ng pananagutan para sa mga nagpapalaganap umano ng mga paratang na wala namang sapat na basehan. Kilala si Father Flavi sa pakikiisa sa laban ng mga biktima ng kampanya kontra droga at ayon sa grupo, nag-initiate na raw ang kanilang kampo ng legal action. Una nang inakusa ng mga dating marino na may kaugnayan umano ang cash deliveries nila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Aalamin naman ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo kung paano nakapagsagawa ng pagdinig ang kampo ni Cayetano sa loob ng Senado. Posible raw niyang ipaharap ang mga opisyal ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA para ipaliwanag kung paano nakapasok ang so-called ex-Marines sa Senado. Bago pa ang pagdinig, nakitang tumulong at kasama sina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla sa pagpasok ng grupo hanggang makarating sila sa plenary hall. Walang presensya ng opisyal na Blue Ribbon Committee Secretariat sa pagdinig pero iginiit ng kampo ni Cayetano na ni-record ang proceedings ng mga tauhan nila. Sa panig ni Tulfo, nakatakdang ipaharap sa susunod na Blue Ribbon hearing sa June 8 ang umano'y ex-Marines. Inaatasan din silang magsumite ng mga sinumpaang salaysay para maayos daw na maitalakay ang mga paratang nila sa proper forum. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Bumalag na rin ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa pahayag ni Senador Dante Marcoleta na bayaran ng umano ang media. Ayon sa FOCAP, welcome ang kritisismo kung suportado ng ebidensya. Pero ang ginawa raw ni Marcoleta, nagpapahina lang sa demokrasya. Yit ng FOCAP, sa halip na dungisan ang media ng mga alegasyong wala namang batayan, dapat tulungan ng mga public official ang mga mamamahayag na ilabas ang katotohanan.
6: Sakali raw na salungat ang magiging posisyon ng dalawang paksyo ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara, ang direktiba raw ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pakikinggan ng House Prosecutors. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
0: Maging ang House Prosecution Panel, kinilala ang leadership ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon yan kay Lead House Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro. Paliwanag niya na kaayon ang kanilang desisyon sa kung ano ang posisyon ng liderato ng Kamara. Mismong si House Speaker Boje D ang kumilala sa pamumuno ni Gatchalian. Anya, kinikilala ng buong Kamara ang pagkakatalaga kay Gatchalian bilang Acting Senate President. Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni VP Sara, tanging manifestation na lang daw ang susumite ng prosekusyon at hindi nasagot sa naging response ng bise sa writ of summons ng impeachment court. Wala naman daw kasi silang sasagutin dahil hindi naman kinontra ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Umabot na nga sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Isang guro ang naghain ng petisyon para tuldukan na ang gulo sa liderato. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Dahil lalong lumalala ang Senate gridlock, ngayong hindi kinikilala ng Cayetano Block ang Gatchalian faction. Isang guro na ang nagtungo sa Korte Suprema. Naghain si Barry Tayam ng petition for certiorari para matuldukan na ang nangyayaring leadership crisis.
10: Inaas ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nag-aagulo eh. Pati mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert, nag-aagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say.
3: Sa 20-page petition ni Tayama, hinihiling niya na suriin ng Supreme Court ang mga naging aksyon ni Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda kung nakagawa ba sila ng umano'y grave abuse of discretion dahil sa labis o kakulangan ng jurisdiction. Nais din ni Tayam na ideklara ng Korte Suprema na legally valid ang quorum ng 12 senators noong June 3 na pinamunuan ni Senator Win Gatchalian.
10: Sana maayos yung Senate kasi sila yung nakakapigil eh ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa na yung anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon.
3: Dagdag din ng guro, ni hindi pa sigurado sa ngayon kung sino ang Senate President na uupo sa likod ni PBBM sa darating niyang SONA. Sang-ayon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na napaparalisa ng gulo sa Senado ang legislative duties ng Kongreso.
11: Yung mga pinasa na bills, meron mga local bills, yung mga pinabasa ng mga kongresista para sa kanilang mga distrito. Tapos may national bills na pinasa on second, on third reading in particular na kailangan merong counterpart na ipasa ang Senate, pero obviously hindi na nangyari.
3: Kaya naman may panawagan si Tino kay Cayetano.
11: Yabang meron ng majority yung grupo ni na Senator Gatchalian, eh dapat kilalanin na ito para makapag-move on na at maharap ang mga mabibigat na tungkulin ng Senado, kabilang na rito yung impeachment. Tapos tandaan natin, sa susunod haharapin natin yung budget muli, no? So hindi naman pwedeng ganito pa rin ang Senado.
3: Hindi rin daw lehitimo ang naganap na flood control hearing kahapon na selective kung tawagin ni Tino dahil hindi umano nabanggit ang ilang personalidad na nasa kampo ni Cayetano. Ilan sa mga pangalang hindi nabanggit nung mani 18 ex-Marines kahapon, bagamat nasa affidavit nila ito, ay si Legarda, maging ang magkapatid na Camille at Mark Villar. Kaya para kay Tino, ang mga kalaban lang daw ng Cayetano Black ang target ng hearing kahapon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilunor News Channel.
6: Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa gridlock sa Senado. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na pwedeng ikatwira ng SC ang tinatawag na political question doctrine.
12: Hindi ko sigurado na makialam ang Korte Suprema.
6: Ah.
12: Dahilan sa may tinatawag kami sa kami mga abogado, mga profesor, tinatawag namin political question. Ibig sabihin, yung isang gusok na dapat ang political leaders ang mag-aayos, hindi po yung husgado. Yan po ang tawag na political question.
6: Why would the Supreme Court resort to that? Because they're separate.
12: Dahilan po yan, ang Supreme Court ay arbiter ng mga legal na usapin, hindi yung usaping political.
6: Aminado rin si Drilon na posibleng magkaroon ng kanikanyang VP Sara impeachment trial ang dalawang paksyon sa Senado. Pero sir, is it possible there will be two impeachment trials on July 6?
12: I do not discount that.
6: Yes.
12: I do not discount
6: anything
12: that.
6: Is possible.
12: If anything is possible. But can you imagine if there is no rule of presumption of regularity? Lalo na po magulo, ha? Lalo na magulo. Kaya kailangan para sa maayos na pagtakpo ng ating pamahalaan, eh dapat kilalanin yung isa, kinikilala yung isang proceeding subject to the ruling of the Supreme Court. Pero
4: plano umanong lusubin ng pro-Sara groups ang Malacañang sa June 12 Independence Day. Ayon sa mamamahayag na si Montulfo, nakatanggap daw ang PNP ng intelligence reports na pangungunahan ito ng isang religious sect at pinag-usapan daw sa isang meeting ang gagawing pagdepensa sa palasyo. Ayon naman sa PNP, wala itong natatanggap na validated intel tungkol dito. Pero inamin itong nagkaroon ng meeting ang mga heneral ngayong araw kasama si DILG Secretary John Vic Remulla. Pagtitiyak din ng PNP, lagi itong handa para siguruhin ang kaligtasan ng Malacañang at ng publiko. Sa panig naman ng palasyo, sinabi nitong handa ang mga otoridad laban sa tinatawag nitong mga gahaman sa kapangyarihan.
6: Kapapasok lang na balita, inilabas na ng Malolos RTC ang arrest warrant para sa tiniguriang flood control king na si Curly Discaya na nasa kustudiya ngayon ng Senado. Para yan sa non-bailable case ng malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng halos 54 million pesos. Pinaaaresto rin ng korte ang ilang co-accused ni Discaya kasama ang dalawa sa tinaguriang BGC boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Inaasahan sa Lunes pa maisisilbi ang warrant. Senador Jinggoy Estrada hihirit ng hospital arrest sa Sandigan Bayan. At Phil Am, kabilang sa list ng most wanted fraudsters ng NBI. Susunod yan sa Agenda.

Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane.

0: Aprobado ng Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Senador Jinggoy Estrada naman balak ding humiling ng kaparehong mosyon. Kapwa sila nahaharap sa plunder at graft cases kaugnay ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
1: Officially granted ang hiling na hospital arrest ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court 5th Division ngayong araw, pinapayagan itong manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City, si Bonoan, kung saan mapapasailalim siya sa kustodiya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. June 1, inihain ni Bonoan ang motion para payagan siyang manatili sa isang pribadong ospital sa Pasig City. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, advanced anya ang mga pasilidad sa naturang ospital at kinakailangan anya ang mga ito para mabantayan ang mga iniindag karamdaman ng dating kalihim. Sa medical certificate na isinumite ng kampo ni Bonoan, sinabi nito may iba't ibang sakit na iniinda ang dating kalihim, kabilang ang hypertension, spine pain at prostate cancer. Pero giit ng prosekusyon, purely speculative lang ang pahayag ng kampo ni Bonoan na kulang sa specialized equipment ang mga malalapit na ospital ng gobyerno. Wala rin daw na pangalan ang government hospital si Bonoan at wala rin ebidensyang kulang ang mga ito sa kagamitan, kaya partially granted lang ang motion ni Bonoan. Ipinapasumite naman ng korte sa loob ng 5 araw ang independent medical evaluation ni Bonoan mula sa attending physician ng PNP General Hospital. Agad din anyang ililipat si Bonoan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sa oras na mailabas ang medical clearance nito mula sa PNP General Hospital. Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na muli nang ililipat sa PNP General Hospital si Bonoan sa oras na lumabas ang medical clearance nito. Nananatili pa kasi sa isang pribadong ospital si Bonoan na sumailalim sa iba't ibang medical procedures. Samantala, maghahain din ang motion for hospital arrest ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay nakakulong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
2: But it seems, because of the finding of her doctrines, hindi nakaayos ang balon na. On both knees yun, masakit both knees. At yung nakita ko dun sa joint effusion, hindi maliwanag sa akin if both knees ang may fluid. Kasi nga, as you can see, maski na nakaupo yung Quezon City, nahihirapan ka.
3: Pero yung hospitalized
2: pa rin, parang you could consider it as potential pain management issue.
1: Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na may iniindang osteoarthritis sa parehong tuhod ang senador. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Kinansela na raw ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visas ni former House Speaker Martin Romualdez kasabay ng kanyang kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal. Sa eksklusibong ulat ng Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ng isang mataas na opisyal na binawi ang mga visa na valid sana hanggang 2027. Ipinabatid na rin daw ang desisyon sa Ombudsman at DOJ. Naon na rito ang di pagpayag ng Sandigan Bayan sa hiling ni Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order dahil itinuturing siyang flight risk.
0: Tambak ngayon ng basura ang harap ng opisina ng DENR Region 11 matapos nitong suspindihin ang operasyon ng gumuhong landfill sa Davao City. Itinanggi naman ng ahensya na utos umano ni PBBM na itigil ang garbage collection sa lugar. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Dalawa ang naiulat na namatay sa paguho ng Davao City Sanitary Landfill, kaya pinaimbestigahan ito ni Kabataan Party List Representative Renee Co.
6: Nakita natin na sunod-sunod ang mga pagguho ng landfills sa Pilipinas. Nandiyan yung sa Binaliw, Cebu, Rodriguez, Rizal at ngayon dito naman sa Davao. Dito po sa Davao, dalawa po ang namatay.
5: Dahil sa trahedya, suspendido ang operasyon ng landfill. Kaya naman, apektado ang garbage collection at disposal sa lungsod. DENR ang sinisisi ngayon ni Mayor Baste Duterte. At sa isang pahayag, nagtalaga siya ng karagdagang garbage collection points at isinama niya rito ang DENR Region 11. Ang resulta, tambak na nagkalat at basura sa labas ng opisina. Pero buwelta ng DENR. Araw-araw naman itong nakikipag-ugnayan sa LGU bago pa man ang pag-uho ng landfill. Kabilang daw sa mga itinalaga na hakbang ang temporary disposal coordinations sa mga karatig bayan tulad ng Santa Cruz at Panabo. Pagpapabilis ang new sanitary landfill development at ang pansamantalang pagtatambak ng basura sa existing landfill alinsunod sa patakaran ng DENR. Nanindigan din ang ahensya na bubuksan muli ang gumuhong landfill sa oras na makumpleto na ng LGU ang lahat na kinakailangang safety at engineering interventions. Habang nagbabangayan ang magkabilang panig at risk naman ang mga residente sa gitna ng garbage crisis. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Huwag magpapogi sa halip na humingi ng tawad sa illegal na panghuhuli sa isang matanda. Binanata ng isang pulis ang pinakamataas na opisyal ng NAPOLCOM. Ang detalye sa Agenda Report ni Mike Arazon.
7: Matapos mag-viral ni Corporal Simeon Suwan sa panguhuli niya sa nahagiri ang senior citizen sa kalsada, muli na naman itong trending dahil sa pakikipagsagutan kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan.
8: Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito.
7: Pinatawag si Suwan para mag-public apology sa illegal niyang pag-aresto sa nakaaway niyang matanda, pero sa halip na humingi ng tawad.
8: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
9: Hindi kami nagpapapogi dito.
8: Magpapapogi kayo, sir.
10: Hindi po ako papogi. Tagal na po tayong pogi. Forget ba ginagawa mo itong kulay mo, papogi ka? Hindi po ako politiko. Ako po isang public interest lawyer na nalagay sa NAPOLCOM. Ginagampanan ko po ang tungkulin ko para sa taong bayan. Wala po ibang agenda.
7: Paglilinaw ni Kalinisan, lahat ng pagdinig ng mga nag-viral na kaso na dawit ang pang-aabuso ng pulis ay dapat isagawa sa harap ng publiko.
10: The video was viral. Yung pag-aresto nung matanda ay viral. That necessitates a public response as well.
7: Nakatakda naman magsampa ng reklamo sa NAPOLCOM sa Lunes ang matandang nakagirian ni Suwan. Para sa Agenda, Mike Arazon, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa June 5, inaasahan ang next round ng peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay US President Donald Trump, proceeding smoothly ang negosasyon at posibleng magkaroon na ng kasunduan ngayong weekend.
11: You know, we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: Posible rin anya na makipagpulong siya sa bagong supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei.
11: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
4: Kabilang na sa most wanted list ng FBI, ang PhilAm na si Michael Lizaso Marasigan matapos tumaka sa kasong $34 million bingo fraud scam sa Guam. Nahatulang guilty si Marasigan sa wire fraud at money laundering. Pero pinayagang makabalik sa Pilipinas dahil sa medical reasons bago nawala ng kontak ang korte noong June 2025. Ayon sa FBI, idinepensa niya na para sa may sakit na kabataan ang pondo ng bingo club. Pero lumabas na higit $10 million ang naibulsa umano nito.

0: Bumagal ang inflation rate sa bansa noong Mayo, pero hindi naman ito agad dama ng mga consumer. Kaya ang panawagan nila sa mga mambabatas, tigilan na ang bangayan at tutukan ang lagay ng ekonomiya. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Nakakapanlumo para kay Adonna ang usapin ng mataas na bilihin. Anya, mabigat na pasanin na pagkasyahin ang budget sa linggo-linggong pangkain.
2: Yung mga grocery items and bayan patung pagkain, bigas, at least 10,000 a week. Yan ang kailangan natin sa isang family of five.
1: Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 6.8% ang headline inflation nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ayon sa PSA, main drivers ng deceleration ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transportasyon, pagkain, at housing and utilities. Mas mababa rin ang final figures kumpara sa naunang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 7.1 hanggang 7.9%.
3: Pero kahit na bumagal ang headline inflation rate, nagbabala naman ang mga eksperto sa pagsipa ng core inflation sa 4.1%, mas mataas kumpara sa 3.9% nitong Abril.
1: Ayon kay economist Jonathan Revelas, nananatiling mataas ang 6.8% headline inflation. Pero malaki ang hatak dito ng mga volatile at supply-side factors. Mas mahalaga raw tignan ang core inflation dahil ipinapakita nito ang underlying price pressures ng ekonomiya. Dito raw makikita kung pansamantala lang ang inflation, tulad ng taas-baba ng presyo ng langis o kung nagiging mas permanente na ba ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin na may malaking dagok sa araw-araw na gastusin ng mga Pilipino. Kahit naiulat na bumagal din ang pagtaas ng presyo ng ilang food items, paalala ni National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ang rice inflation. Sa 15.6% inflation rate, isa pa rin sa pinakamabigat na item sa consumer basket ang bigas ayon kay Mapa. At sa mga susunod na buwan, nagbabala rin siya sa posibleng epekto ng typhoon season at Super El Nino sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
4: Ang rice moving forward would really be the impact of external factors sa fuel and energy commodities and yung ating presyo ng pagkain.
1: Dagdag ni Mapa, patuloy na sumasadsad din ang purchasing power ng piso dala ng mataas na inflation. Ang piso anya ngayon, katumbas na lamang ng halos 73 centavos. Kaya may panawagan si Adonna sa mga mambabatas.
2: Do their job, hindi yung ano, puro na lang sila bangayan. Ako, wala akong balak mag-retire ng maaga. Hanggang kaya kong magtrabaho, magtatrabaho ako. So habang nagtatrabaho ako, nagko-contribute ako dito sa bansa na to.
1: Giit ni Adonna, mahirap magtipid, lalo na sa pagkain ng pamilya. Kaya habang gipit na ang mga Pilipino, tuloy lang daw ang pagkayod para mairaos ang araw-araw na gastusin. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: On display sa 10th Philippine International Motor Show, ang next-gen electrified vehicle sa bansa. Sa pagtaas ng demand para sa mga EV, target ngayon ng gobyerno na masolusyonan ang issue sa charging infrastructure. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
6: Aminado ang Department of Energy na permitting delays ang nagpapabagal sa rollout ng electric vehicle charging stations sa Pilipinas, na isa rin sa mga balakid sa full EV adoption ng mga Pinoy. Kumikilos na raw ang gobyerno sa pag-streamline ng mga proseso para ma-address ang problema. Base sa Electric Vehicle Industry Development Act, higit 7,000 ang target na charging stations nationwide sa 2028 at higit 20,000 naman by 2040.
7: It's about 1,600 charging points at the end of April this year. We're expecting to have additional, maybe double that. That's a target. That's why we're pushing for the streamlining so that we can end the year closer to 3,000.
6: At sa pagbubukas ng 4-day Philippine International Motor Show, electrified vehicles remain on the spotlight as they take up more than half of the over 150 vehicle displays.
7: Our message is always choose an HEV. If you're not yet ready to do the plug-in hybrid or battery electric, if you go to the PIMS to this edition, you're going to be able to see a lot of options.
6: Present sa PIMS 2026 ang billionaire back brands na Bike, Cherry, Photon at Jetour ni Romel Sipin, Kia ng Zabel de Ayala family at Toyota ng mga team.
8: The need for mobility is not changing. It's every year, it's increasing. So models that are new will have a chance to be looked at. And let's see what's happened for the at the end of this year. Let's see, it will be the transition from ICE to hybrid and full electric sport coming.
9: Para kay Campi President Jing Atienza, PIMS showcases the industry's best solutions today and shapes the mobility of tomorrow. Bukas ang event sa publiko hanggang sa Linggo as the Auto Group balances performance, sustainability, and technological advancement in one show. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
5: Health Advocate Dr. Tony Liachon sinuspindi ng Philippine College of Physicians. At pagdalo ni Jungkook sa Calvin Klein event, pinagkaguluhan. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm Adin Thornhill.
2: Steve Angels.
3: The Movie Guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Dan Reba.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere. A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors Corina Sanchez Rojas.
9: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
9: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. Bellionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World, supported by BNC, the Bellionario News Channel. We are everywhere.
10: The Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
0: Thank you for making this possible.
11: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Philippine College of Physicians si Independent Health Advocate Tony Liachon. Nag-ugat ito sa reklamo ng ilang dating health official at public health leaders. Ayon sa PCP, liable si Liachon sa tinatawag nitong serious offense dahil sa kanyang malicious statements na labag umano sa kanilang code of ethics. Kaugnay dyan ang pagdawit sa kanyang mga kasamahan sa medical profession sa korupsyon at iba pang aligasyon na wala naman daw matibay na ebidensya.
9: Over na ba sa mahal ang kuryente bill mo? Ang tanong ng maraming consumer, mataas ba ang singil o mataas lang ang konsumo? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
12: Umaaray na ang consumer gaya ni Estelle dahil malaking bahagi ng kanyang monthly budget na pupunta lang sa mataas sa singil sa kuryente.
13: Sa budget ko every month, I'm allocating around 9,000 to 15,000 a month just for electricity.
12: Dalawang bagay lang daw ang tinitignan ni Estelle sa kanyang Meralco bill. Gaano kalaki ang kanyang konsumo at magkano ang kailangang bayaran.
13: I do feel bad about that, na parang ang daming charge na hindi ko nagigets. Hindi rin ako masyadong masaya that I'm paying taxes din na medyo mataas based on yung percentage nung bill, which is already high.
12: Sa isang typical Meralco bill, nasa 64% o higit kalahati ng binabayaran mo ay napupunta sa generation charge. Ito ang cost ng actual consumption ng kuryente na produced mula sa power plant. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Zaldarriaga, binibili ng distribution utility gaya ng Meralco ang kuryente mula sa mga power supplier. Ang power na ito ay generated using sources tulad ng natural gas, coal, at renewable energy, mapa solar, wind, hydro, o geothermal. Ayon kay Zaldarriaga, humuhugot ng supply ang Meralco sa mga independent power producer. Kabilang dito ang mga supplier mula sa First Gas Corporation at Prime Core Gen. Kinokontrata rin nila ang iba pang producers sa ilalim ng power supply agreements. Bumibili rin sila sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM.
14: The generator's costs are affected primarily by fuel. Mukha nung sa LNG, tumaas siyempre dahil nagkaroon ng problema sa gitnang silangan. And forex, So pag humihina yung pera natin at tumataas yung dolyar, meron din impact yan.
12: Sunod naman na may pinakamalaking hati sa bill mo ang distribution charge. 12% nito ang napupunta sa Meralco. Ito ang binabayad sa serbisyo nila ng pagpapadala ng kuryente mula sa grid, papunta sa ating mga bahay at negosyo. 11% naman ang napupunta sa other charges. Kabilang dito ang government taxes tulad ng VAT, energy tax, real property tax, at local franchise tax na napupunta sa national at local governments. Mayroon ding subsidies para sa diskwento ng qualified 4P beneficiaries, marginalized customers, at senior citizens na mababa ang konsumo sa kuryente. Kasama rin ang renewable energy charges gaya ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance na sumusuporta sa solar, wind, hydro, at iba pang renewable energy projects. May universal charges din para sa electricity service sa mga liblib na lugar, environmental programs, at ilang obligasyon ng power sector. 8% naman ang sakop ng transmission charges o ang binabayad sa pagpapadala ng kuryente mula sa power plants papunta sa grid. 5% naman ang singil sa system loss o ang kuryenteng nawawala habang bumabiyahe sa mga linya. Para kay Estelle, mabigat ang mga ito dahil malaki na nga ang kanyang electric bill, kaya naman naghanap na siya ng paraan para makabawas sa gastos. Matapos makita na tila may zero billing ang kanyang kapitbahay na may solar panels, nagdesisyon na rin si Estelle na magpakabit ng sariling solar power system.
13: Part of it was gusto kong makasave ng pera, but another part of it was natatakot talaga ako na baka magkaroon ng rotating brownouts. Just like in other countries na nagkaroon ng problema with fuel.
12: Pero para kay Estelle, hindi lang ito usapin ng pagtitipid. Nakasalalay rin ang kanyang personal energy security. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.

0: bilang nasa kamay ang pamilya ng mga nawawalang sabungero na nagsusulong sa kaso. Bukod daw kasi sa pera, may iba pa umanong padulas ang kampo ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Bukod sa perang ipinapamudmud umano sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, may pa-swimming din daw ang kampo ni Attorney Caroline Cruz, abogado ni Charlie Atong Ang.
2: Isang beses po silang nag-swimming sa Siniluan or Batangas. March 25 po yun, saktong hearing po namin yun. Para hindi po sila umaten, nagpapaswimming po sila. At doon ibibigay yung pera.
1: Pero kwento ni Diane Loyola, isa sa limang natitirang pamilyang aktibo pa sa kaso, imbes sa isang false dalhin ng mga pamilyang pumayag na umanong magpasuhol sa form ni Ang sila mismo dinala.
2: Sa mga nag-swimming, baka hindi na kayo makabalik sa susunod. Hindi natin alam. Dinala nga kayo sa ano, niloko nga kayo eh. Nagsinungaling nga.
1: Sa naturang farm, naroon din daw si Cruz at hinihintay ang mga pamilya para mag-usap-usap. Ayon kay Loyola, nasa 15 na mga pamilya ang confirm na pumanig na umano kina Ang at Cruz matapos makatanggap ng pera kada kinsenas. Pero may ilan na raw pamilyang bumabaliktad at nagtitimbre sa kanila na mga ginagawa ng abogado ni Ang.
2: Hanggang ngayon po nagpe-payroll pa din sila. Siguro binabago lang po nila yung mga date para hindi po sila ma-entrap. Kasi natatakot na din sila na malaman din ng namin na totoo yung mga pinagsasabi po namin.
1: Ipinakita rin ni Loyola ang ilang sobre na naglalaman ng perang personal na ibinigay umano ni Cruz. Ilan ito sa ebidensyang meron sila para sa kasong obstruction of justice na isinampan nila kay Cruz at sa ilang pamilya.
2: Doon sa mga kasamahan namin na natatakot na para sa mga sarili nila, sana ano, kung sakaling pumanig kayo sa amin, tatanggapin naman namin kayo basta maging totoo lang uli kayo sa amin.
1: Gumugulong na ang preliminary investigation sa inihaing reklamo ni Loyola. Handa rin daw sila sa oras na ipatawag na rin ang kampo ni Cruz at ng ilang pamilya para magkaharap-harap. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Belunor News Channel.
3: Arestado ng NBI ang higit 200 empleyado na konektado umano sa isang lending app. Nangaharas daw ang mga ito at nagpapanggap pang mga pulis para makapaningil sa mga biktima. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Bistado sa gitna ng trabaho ang higit 200 empleyado ng isang collection agency na tumutuloy sa isang gusali sa Quezon City. Konektado umano sa isang online lending app ang kumpanya. Kaya sa pagsalakay ng NBI Special Action Unit, bit-bit din nila ang cyber warrants matapos na lumabas sa kanilang investigasyon na ginagamit daw nito ang ilang ahensya ng pamahalaan para takutin at puwersahin ang kanilang mga biktima na magbayad. Sa ilang mensahe na ibinahagi ng NBI mula sa mga sinuring gadget, nagpanggap ang miyembro ng PNP-CIDG ang isang empleyado na nagsabing nakatanggap sila ng formal complaint laban sa biktima. At kung hindi ito makakapagbayad, ay susunod na ang formal na kasong isasampa. Meron pang isang nagpapanggap ding pulis at nananakot gamit ang umano'y warrant of arrest na mula sa isang korte. Formal ang pagkakagawa ng mga sulat para magmukha umanong kapani-paniwala.
5: Yung iba nakabayad na pero parang it was using ng intimidation and fraudulent na mga na ways napapabayad ulit sila. Kasi mayroong mga picture na ginirap nila, although it's still also a subject of investigation. Litrato ng pulis, litrato ng military. So may threat para magbayad.
6: When it comes to their collection effort, I think their basis is commission basis. So if they have high revenue or collection targets, sir, they can get as high as 300,000 commission.
4: Mula sa mahigit 200, 26 ang nakasuhan na ng NBI. Pero pagtitiyak nila, patuloy ang kanilang investigasyon sa iba pang naarestong individual.
7: Sila lang po yung initially na charge by reason of the fact na sila lang yung positive during the on-site examination. So during the raid po, sila yung nakitaan ng script sa kanang messages po.
5: Kung mapatunayan, base sa tunituloy na pag-imbestigan na sila may kinalaman, we will not hesitate to file complaint. Kasi pinawalan nga sila, I submit for further investigation pa.
4: Tumang- Nabanggitang sumagot ang mga suspect nang subukang hinga ng kanilang panig. Nahaharap sila sa mga kasong computer-related forgery, misuse of devices, at usurpation of authority. Para sa Agenda, Andrea Salve, DLR News Channel.
0: Ininspeksyon ni PBBM ang Maharlika Highway Rehabilitation sa Pinabakdao, Samar para tiyakin ang kalidad ng proyekto. Ayon sa Malacañang, layunin nitong mas mapabilis ang biyahe ng mga tao, produkto at relief operation sa panahon ng kalamidad. Inaasahang matatapos sa Agosto ang kalsada na magpapaikli sa biyaheng Tacloban hanggang Catbalogan sa 1 oras at 45 minuto mula 3 oras.
3: Bagamat nangunguna pa rin sa mga presidential surveys si VP Sara, naghahanda na ang Akbayan at Magdalo nang itatapat sa kanya sa 2028. Alamin kung sino ang kanilang pambato sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
8: Risa na sa 2028 itong pag-uudyok ng grupong Akbayan at Magdalo kay Senator Risa Hontiveros. Kling nila, tumakbo si Hontiveros bilang pangulo sa 2028 national elections.
9: Kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng leading forces.
10: Yung isa pang paratang sa kanya ay kasapi raw siya sa NPA. Kami po, alam po namin kung sino ang NPA. No? Ito dapat ang malinaw nating sagot. Si Risa ay progresibo, hindi rebelde.
8: Ayon sa Akbayan, subok na si Hontiveros sa trabaho at siya lang raw ang may paninindigan at may magandang nagawa para sa mga ordinaryong Pilipino. Kung survey ang pagbabasihan, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo at ang tanging pangalan na posibleng tumapat sa kanya ay si Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo. Pero para sa grupo, dihado man sa ngayon, tiwala silang si Hontiveros na ang numero uno pagsapit ng 2028. Nauna lang sinabi ni Hontiveros na handa siyang maging pambato ng United Opposition sa presidential elections. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Country Taylor is back. Nirelease na ni Grammy-winning superstar Taylor Swift ang kanta niya for Toy Story 5 titled I Knew It, I Knew You. The song was inspired by Jessie's journey all throughout the film franchise. Ayon kay Taylor, creating something for the character was a new challenge and felt like second nature all at once. Writing the song Din Dao was both a musical departure and coming home at being a Toy Story kid is an adventure she plans to be on to infinity and beyond. Toy Story 5 will hit Philippine theaters on June 17. Pinagkaguluhan ang pag-attend ni Jungkook sa event ng Calvin Klein. Sa viral videos, napuno ang labas ng flagship store ng brand sa Harajuku, Japan. Hiyawan pa ang crowd when the K-pop superstar reportedly arrived in the venue in a big bike. Jungkook was wearing a piece from his recently released CKJK collection, which features biker-inspired looks and 90s streetwear aesthetic. Ito ang first ever fashion collab ni JK at ng Calvin Klein, though the Golden Maknae has long been serving as the brand's global ambassador. At may star na sa Hollywood Walk of Fame si US actor Keith David. At nangyari pa mismo ang unveiling ceremony on his 70th birthday. Present sa event sina filmmaker John Carpenter and LA Mayor Karen Bass. Carpenter directed David sa 1982 sci-fi horror na The Thing at 1988 film na They Live. His other credits include Dead Presidents, Armageddon, at There's Something About Mary.
11: But even on my not so great days, I'm still living my dream. No one said it would be easy, and many days it ain't. But every opportunity I get to have a job and go to work, it's not just a manifestation of me living my dream, but it's also an opportunity for me to bring some joy into somebody's life.
3: Laban para sa West Philippine Sea, dinala sa Banaue, Ifugao. At Pope Leo nakatanggap ng unexpected financial blessing. Susunod yan sa Agenda.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Ms. Muyatang nagkakabit?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Isa pang traffic check sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. May bagong gimmick ang direktor ng documentary na Food Delivery para ipaglaban ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Kiko Folve.
7: Walang nagbago sa posisyon ng Pilipinas sa inaangking teritoryo sa Sigalot sa Laot. Kaya naman mula sa internationally acclaimed documentary na Food Delivery ng multi-awarded director na si Baby Ruth Villarama, sabay sa pagdiriwang ng ika-128 Independence Day, up to the next level ang proyektong pinangunahan ni Villarama. Ito ay itaas ang kamalayan sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inorganisa nila ang Trek for WPS sa bagong viewpoint sa tuktok ng Batad Rice Terraces sa Banawe, Ifugao.
8: Naka-inspire pala tayo sa kapwa Pilipino natin ng mga malalayo sa dagat. At sabi nga nila, mula sa kabundukan hanggang karadyo,

0: traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nababalot ngayon ng tensyon ang isang exclusive village sa Makati matapos ang dalawang magkahiwalay na panuloob kung saan kabilang daw sa mga nabiktima ang isang bilyonaryo. Sa sulat na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Dasmariñas Village Association President Jose Cochingian III na nangyari ang insidente noong May 26 at June 4. Nagkasana rin sila ng investigasyon para matukoy ang mga sospek. Humingi raw sila ng tulong sa mga residente na may CCTV cameras na posibleng nakuha ang mga galaw na mga salarin. Ayon sa aming informant, ang isa sa mga biktima na bahagi raw ng isang kilalang pamilya sa security unit ng village dahil sa nangyari.
1: Patok ang mga obra. Isang Filipino-Canadian artist na may autism sa pinakamalaking art fair sa Vancouver. Silipin natin sa Agenda Report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
2: Ang 28-year-old visual artist na si Carissa Narukami. Bata pa lang ay na-diagnose na si Narukami ng autism. Sa kabila nito, naging isa pa rin siyang mahusay na pintor.
3: She has so much detail in her work. It's amazing the way that she can, it's all from her imagination. She's a savant. She's incredible.
2: Nakapag-exhibit na rin si Narukami sa Art Basel sa Switzerland at sa Carousel du Louvre sa Paris, France.
4: Lahat ng nakikita niya sa Europe, nandito lang sa memory niya. Kaya pagdating namin ng bahay, ayan na yung mga pinaint niya. Mga bago yan.
2: Art technique ni Narukami ang tinatawag na ice peak grass para maipakita ang intricate details sa kanyang painting. Dalawa sa kanyang painting ay isinama sa time capsule na itinanim sa buwan ng NASA noong March 2025. Siya rin ang napiling magdisenyo ng professional hockey team ng Vancouver Canucks para sa kanilang jersey sa pinakauna nilang Filipino Heritage Night noong ding 2025. Pero malayo pa ang gustong marating ng obra ni Narukami.
5: Where are you exhibiting this?
6: How about like Vienna?
5: Vienna? You're going to Vienna?
6: Also like Philippines?
5: Philippines.
6: Also Japan? It's something what else is in front of them, Europe.
4: Gusto niya ng Pilipinas. Ngayon, wala kaming contact sa Pilipinas. Pero meron kanina, tsaka nung Thursday, na kinuha yung portfolio niya. And gusto niyang ilapit siyata sa Ayala Museum. Ayun, so habi ko, hopefully, makapag-exhibit si Carissa doon. Kasi it's about time na kinakailangan namin bumalik ng Pilipinas.
2: Gaya ng musika, ang sining ay isang universal language na kayang magpakita ng gandang nakikita sa mundo ng autistic Filipino-Canadian artist na si Carissa Narukami. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Wheeler, naging bagyo na ang low pressure area sa West Philippine Sea at nakapasok na rin po ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Dahil dyan, binigyan ito ng pag-asa ng local name na Esther, ang unang bagyo ngayong Hunyo at panglima naman ngayong 2026. Huling namataan ang bagyong Esther, 255 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour, kumikilos naman east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Base po sa latest track ng pag-asa, kikilos ang bagyong Esther sa eastern coast of Taiwan ngayong gabi at lalabas na agad ng PAR patungong East China Sea Sabado ng madaling araw. Ka-weather, tangi Batanes lang po ang apektado ng bagyong Esther. At yung mga pag-ulan sa Luzon simula ngayong araw hanggang sa weekend ay dulot po ng hanging habagat. Sa weather forecast ng pag-asa ngayong weekend, sa Luzon, pinakamaulan pa rin ngayong Sabado dito po sa may western sections kabilang ng Ilocos Region, dito rin po sa may Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at mga nearby areas pa. Kahit manatili pong alerto sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa iba pang bahagi ng Luzon, gaya dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, gayon din sa may natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Oriental Occidental Mindoro, asahan ng makulimlim na panahon at mahihinang ulan Sabado ng umaga. Subalit posibleng magkaroon din ng mga thunderstorms o bigla ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa Linggo ng umaga, may aasahan pang light to moderate rains dito pa rin po sa may Ilocos Region, Abra at Benguet, habang posible pa rin ang paminsa-minsang ulan sa tanghali at hapon sa malaking bahagi ng Luzon. Hanggang sa gabi po yan, kaya sa mga lalabas po ng bahay sa Luzon sa Sunday, araw-arawin na ang pagbaon ng payong. Sa Visayas at Mindanao, wala po kayong magiging aberya kung kayo ay mamamasyal ngayong weekend dahil sa generally maaraw na panahon mula umaga hanggang tanghali. Gayunpaman, dahil nasa or nagsimula na ang panahon ng tagulan, posible pa rin pong saglit na buhos ng ulan. Sa Sabado, posible ang afternoon thunderstorms dito po sa may Southern Negros, sa may Samar provinces, gayun din sa may Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. At pagsapit po ng Linggo, may saglit na thunderstorms din sa malaking bahagi pa ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soksabjen. Kaya ka-weather, mainam din po kung meron kayong payong bilang panangga sa init at ulan. At yan muna napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Hindi man pinalad sa Game 1 ang kanyang koponan, agaw pansin ang paghataw ni Philam basketball player Dylan Harper sa nagpapatuloy na NBA Finals. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
8: Dalawang manlalarong may dugong Pilipino ang nasa sentro ng kasaysayan sa 2026 NBA Finals, habang nagtatapat ang New York Knicks at San Antonio Spurs sa pinakamalaking entablado ng basketball. Dala nila Jordan Clarkson ng Knicks at rookie sensation Dylan Harper ng Spurs ang banila ng Pilipinas sa isang makasaysayang serye. Sa unang pagkakataon sa NBA ay may dalawang players of Filipino heritage na magkalaban para sa kampiyonato na naigma ng New York sa Game 1. Naging maingay ang usapan sa panig ng San Antonio matapos ang breakout performance ng 20-year-old na si Harper na nagtala ng 16 points. Ito ang bagong record bilang pinakamaraming puntos na naitala ng isang Spurs rookie sa isang finals game na lumampas sa dating marka ni Hall of Famer Manu Ginobili noong 2003. Habang umiinit ang laban sa Larry O'Brien Trophy, nakatuon ngayon ang basketball fans kung paano babawi ang Spurs sa Game 2.
9: Like, we didn't hold ourselves to the high standard, and I feel like we let a lot of those slip away from us. So we're going to be better, we're going to bounce back, and we just got to keep staying positive.
8: Huling magsasagupa ang dalawang koponan sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas sa Biyernes, June 5, alas 7:30 ng gabi sa lokal na oras o alas 8:30 ng umaga ng Sabado, June 6 sa Pilipinas. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Hindi lang Filipino comfort food ang sentro sa first anniversary ng Bistro Aurora. Pagkilala rin daw ito sa kanilang mga empleyado na malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Yan ang agenda report ni Avia Zunik.
10: Bistro Aurora celebrated its first anniversary with a special gathering at the podium led by its founder, Attorney Nilo Divina. Paggunitari ng event ng isang taong shared meals, memorable gatherings at mga koneksyon na nabuo sa paglipas ng panahon.
11: You put your love into it, then everything of course becomes relevant, becomes appreciative. And that's the story behind all of the dishes here in Aurora, everything done with love.
10: Ang restaurant ay isang tribute sa ina ni Attorney Divina na si Aurora, na inspirasyon sa konsepto ng resto dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya, hospitality, at mga pagkaing pinagsasaluhan sa hapag.
11: Another lesson learned from my mom is that you have to make others happy. So every person you meet along the way, you make him or her happy. And I hope that every time you come here to Aurora, you are happy.
10: Pinagsaluhan ng mga dumalo ang ilan sa signature dishes katulad ng dinakdakan croquettes, burrata salad at pulpo na nagpapakita ng modern take nito sa Asian comfort food. Hindi lang pagkain ang binigyan pansin sa gabi dahil kinilala rin ang mga empleyadong naging bahagi ng tagumpay ng Bistro Aurora sa nakalipas na taon.
12: 1 year since opening its door, ipinagdiriwang ng Bistro Aurora hindi lang ang kanilang tagumpay kundi with the people that helped them along the way. So tonight is a toast to passion and the people and the community that they made. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
10: Binigyan ng special role si Sandara Park sa South Korea. The Pinay idol was named a promotional ambassador for the country's Overseas Korean Affairs Office. Anya, extra meaningful an appointment, having felt the hearts of overseas Koreans up close while living in the Philippines for a long time. Sandara started her showbiz career here in Manila before joining the iconic K-pop girl group 21. Inilabas na ang final trailer para sa upcoming DC film na Supergirl. Nasa clip ang Clark Kent / Superman ni David Corenswet, who is seen giving Kara Zor-El her own red and blue costume. Spotted din ang iconic DC bounty hunter na si Lobo, played by Aquaman superstar Jason Momoa. Kumaganap sa titular role ang Australian actress na si Millie Alcock na siyang best known for playing the young Princess Targaryen sa House of the Dragon. Supergirl hits theaters on June 26th. Back to his action star era, si Senador Robin Padilla sa film na Bad Boy 3. Aminado ang mambabatas na mas masaya sa showbiz kaysa sa politika. Ang detalye sa agenda report ni Lane Garcia ng Abante.
13: Matapos makipagbardagulan kay DILG Secretary John Vic Remulla, present si Senator Robin Padilla sa advance screening ng kanyang comeback film na Bad Boy 3. Sa panayam ng media, sinabi ni Padilla na mas exciting raw ang movie na ito kaysa sa nangyayari sa Senado. 2014 pa raw anya ginawa ang pelikula.
14: 11 years po namin itong ginawa. Kaya po masyado kaming sabik na sabik. Kasi talagang ito po yung masasabi kong pinakamagandang pelikula na nagawa ko.
13: Kahit ngayon lang daw ilalabas ang pelikula, hindi ito maluluma dahil ang storya may kinalaman sa everyday life ng mga Pilipino. Ikinumpara rin ni Padilla ang kanyang sarili sa mga tinatawag niyang bad boys sa politika na anya'y mga tiwaling opisyal o mga kurap. Pero nang matanong kung anong paksyon sa Senado ang tunay na bad boy, ang sagot ng senador,
14: ang sagot ko diyan, democracy. Ito po ay democracy. Ang Pilipinas ay democracy. Ang bawat tao ay meron siyang opinion, meron siyang, lalo na sa politika. Meron kaming kanya-kanyang point of view. Ang importante dito, ang gusto namin, umasenso Pilipinas.
13: Nilinaw din ni Padilla na wala silang bad blood ni Secretary Remulla sa kabila ng tensyon sa Senado nitong Huwebes. Sobrang na-miss din daw niya ang gumawa ng action movie at pag-aamin ng senador, mas masaya siya sa showbiz kaysa politika. Para sa Agenda, Lane Garcia, Abante.
1: Oh. Meron palang pelikula si Bad Boy.
15: Kaya pala.
1: Oh, anong iniisip mo? Ikaw talaga, ang sama ng iniisip mo eh.
15: Hindi nang galing sa akin yun ah.
16: Sabihin ko sana, very on brand. Hindi, bad Boy of the Philippines.
1: Bad Boy of the Philippines. Kaya meron tayong mga git-gitan moments with John Vic Remulla sa Senado.
15: Baka may cameo role si Secretary John Vic.
1: Oo, hindi ba? Biro lang ah, Secretary Robin. Pero hindi ba, wagi tayo dyan. Kasi na-promote ang pelikula. Hindi ba? So, ano sa palagay mo? Yung hamon ni Senator Erwin Tulfo, bantay-bantayan nyo na ang yung mga hanay at mukhang tinatrabaho na yung panglabing tatlo.
15: May mga symptoms pala eh, no? Kapag lilipat na ang isang...
1: Ano? Nilalagnat? Ano?
15: Tahimik.
1: tahimik.
15: Hindi mo na mahaginap. Wala na sa mga meeting.
1: Ah, yun pala yung mga sintomas ng lipat fever.
15: Ayun.
1: Oo, gano'n. What do you think, Erica? Ikaw ah, tawa ka lang ng tawa dyan, ha?
16: Hindi, kasi naalala ko lang before, like my mom and I used to bond sa mga pelikula ni Senator Robin. Mm-hmm. Favorite talaga namin yung blockbuster hit niya na Maging Sino Ka Man. Mm-hmm. Kasama pa si megastar Sharon Cunera. Pero hindi pa ako born noon, 1991.
1: Hindi pa daw siya pinamamatay. At talagang pinagdiinan pa niya yun, na hindi pa daw siya pinamamatay.
16: Kaya ako kumatawa, oo.
1: Si Willard Boy Scout pa noon.
15: Yes, tama. Laging handa.
1: Ako nasa set na nung tinitaping nila yon.
16: Oo.
1: Okay, pero sa palagay mo, talagang yun ang tanging paraan, hindi ba? Para manahimik na at umusad na ang kalakaran ng Senado. Kaysa darating pa tayo sa special session na maaaring tawagin ng Pangulo, which according to Howard Galleja or Frank Drilon, they cannot refuse or ignore.
15: Yeah.
1: They have to attend.
15: Kasi higit isang buwan pa bago ang resumption ng session. Ang tagal pa nun.
1: Mauuna ang SONA. Tapos, so siguro they'd like to have a better SONA speech from the president.
15: Oo.
1: Hindi ba? By that time. Kailan yan? June 27?
15: July 27.
1: I'm sorry, July 27?
15: Baka pag-agawan din nila kung sino iupo sa likod ni presidente. Sinong Senate president ang uupo doon?
1: Oo nga.
15: Oo, kaya ayusin na nila yan.
1: So, well, the options are a Supreme Court. Somebody filed a Supreme Court already, di ba?
15: Yes.
1: So, hihintayin natin ngayon yung sagot ng Supreme Court. At, o kaya, maunahan sila ng isang special session para magkasundo-sundo.
15: Yes, kasi may impeachment trial pa in between.
1: Right,
15: diba?
1: Right.
15: Yung isa pa yan.
1: Pero ang pinakamabilis ay mayroon na lang tumalon sa bagong mayorya.
15: Kala ko saan tatalon.
1: Hindi, tatalon. Over the back.
15: Okay.
1: Hindi ba?
15: Oo nga.
1: So, I think that's the best. Pero ang Tweety Bird ko, ang sabi, ay talagang ang dami ngayong galawan sa likod ng telon.
15: Kaya kala mo tahimik ngayong araw na to, no?
1: Kala ninyo tahimik. Pero ang mga negosasyones at ang mga deal or no deal, yung mga ganyan, nangyayari na ngayon yan.
15: Yeah.
1: At sabi nga ni Senator Frank Drilon, yan ay normal sa kalakaran ng ganyan sa Senado. Okay, so...
15: Abangan. On point. Hindi pa ako mag-happy weekend.
1: Hindi pa pala ako makakauwi. Diyan lang po kayo. May makakausap po tayo na isang matapang na babae na maraming opinion.
15: Abangan. Happy weekend.
1: Happy weekend.
15: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
16: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! Mike Kumso!

0: K5 News FM.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po

aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa?
Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14 na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat
Kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa cross noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, kayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa cross at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayonman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila
sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for

bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at pinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification, mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses. At ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a

0: Partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts, that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos, and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, P-E-T-E-R-C-A-Y-O-H-E-N, At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.